0: Isa ni Palihog.
1: Ikuan na ini, Dadaw.
0: Dadaw. Igan Dadaw, unsay ato.
1: Dadaw Marlon.
0: Dadaw Marlon.
1: Salamat po sa bisimat doktor kay ubag kaya kong ipon bag. Inna ako. Nawala din ang ubag.
0: Ano bag imong ipon?
1: Oo.
0: Oh. Tapos, nawala ang ubag.
1: Oo, oh, ginna ako.
0: Nawala ang sakit.
1: Nawala pa ng ubag, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Pasalamat yung Diyos. Nga naayo ka. Salamat kayo.

0: I-cancel! Unsay kayuhan mo na ang kong gamit ng atong video box plus uban sa panalangin sa Dios.
1: Ganang naman ko, enlarge heart, pastor.
0: Enlarge means heart. Mabati ni mong nga sakit, unsa man.
1: Sa una, kanang hangakon kong ayaw ba?
0: Oo.
1: Kayo nagtay ko o gisima, kuryag-kuryag karon na wala ang akong hangak.
0: Wala ka, hindi ka nahangakon. O niya, murag, mas lay mo paminaw karong kumpara ka ni Adto sa wak ka pa magamit sa video max plus.
1: Oh pastor, ganang iwang pagyot ko sa una kayo, pastor. Oo. Wala akong kalag. Maroon na uli-uli
0: ang gana. Ko. So, naday kay heart enlargement. So, salamat sa Diyos. Ato na pala yung pag-ampo.
1: Salamat, pastor.
0: Yes, igan ni Sel. Diya sa aglayan. O, salamat.

0: Kinsa di palihog?
1: Si Igan Prune, Sarador, sa Magsaysay, kitaw-taw. Magtestimony kong Pastor Bak, naginom ko BG Max.
0: Oo.
1: Ang akong gibate, diabetes.
0: Oo.
1: Sa niaging buwan, nagtasiugar ko, 444.
0: 444?
1: Oo. Oh. Dayon, nagpasiugar kong utro, 107 na lang, Pastor.
0: Wow, glory to God. Kani ato, sa
1: 444.
0: Okay, nakaginamintin.
1: Ay, Vigimax, Pastor.
0: Kani ato, sawa pang Vigimax.
1: Ay, daganang klase, Pastor, akong
0: dagan,
1: inom.
0: Dagan, sige. Tapos, wala ni kunulog sama, anak, kaubos, karon.
1: Oh, wala ni Pastor.
0: Karon, Vigimax, imong giinom, nahimo na lang 100.
1: 107, Pastor. 7.
0: Gikan sa 444.
1: Oo.
0: Tulo ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
1: Murag mga 20.
0: 20?
1: Pastor.
0: So salamat sa Diyos. Tatpaod na nga imong gibati nga taas imong sugar.
1: Ay, 15 na katuig, Pastor.
0: Ay, 15 na katuig. So dako ka nagasto sa imong maintenance?
1: Dako na yun, Pastor. Nga, daka na kayong klase nga mga herbals kung giinom. Nga, dirira sa Big Dimax ni ubos ni Pastor.
0: Ubus, salamat sa Ginoo. Salamat kay sa ipangalan ka ni Ani.
1: Prune Sarador sa Magsaysay Kitaw-taw.
0: Prune Sarador.

0: Yes, akin sa ni Palayugog, Tagaasa.
1: Ano yan? Iganin Katuban ni Pastor.
0: Iganin Katuban o Barangay San Francisco Don Carlos. Ang sa'yo ato masulte?
1: Pastor, katubot ang senior citizen na member nga Egan Bidong Gabrielio.
0: Ang sa'yo ang sakit?
1: Nakakrush ko sa isa ka battle na hurot niya. Pastor, nakurap niya.

0: Igan Diding Bagaso.
1: Nalipay yung kong dato, Pastor. Uwian na yun siya sa makasuroy-suroy. Gahapon, nagsuroy na po siya, Pastor.
0: Nagsuroy? Nilakaw siya?
1: Oo, talakaw naman siya, Pastor.
0: Talakaw siya. Oga, mga igan, sa wag ikay magkakuhaan ni sa istoryaan ni, ang bana ni Igan Diding, nga taga Don Carlos, kini sila, dili makalagkaw sulod sa walo katuig. Di ba, Igan Ding, walo katuig?
1: Oo.
0: Nga di makalagkaw, so ang bato ni magsakay na sa duyan, magdanduyan lang siya, ang iyang sakit na, masan siya na-paralyze?
1: 8 years, good.
0: 8 years ang na-paralyze tapos taas po iyang sugar.
1: Oo. Daghang mga maintenance na agyan ako.
0: Daghang,
1: ako. Dijimaksigid ang nakauli.
0: Daghang kay ka nagasto ng mga maintenance siya kaniad to? Nga tambal?
1: Dijimaks, nag-testing siya one bottle.
0: Oo.
1: Oo. Daghan gid. Ni Alibio gid, Pastor, maski sa akong mama sa Gwitter.
0: Kamusta ang Gwitter si mong mama?
1: Dako yung Gwitter si Anlio. Nga karon ni kupos-kupos na gid, Pastor. Gamay na lang.
0: Gamay na lang ang nabilin.
1: Oo.
0: So,
1: ako mga apo, mga UPI, takipatiyan.
0: Oo.
1: Mga ulihan gid, Pastor.
0: Naulihan naman ni gamit sa atong Vigimax Plus o labaw sa tanan sa atong mga pag-ampo.
1: Wala na dito magbawala, Pastor, sa Vigimax.
0: So, kanunay...
1: Na gini sa tigmok na kumpamilya.
0: So, kanunay gikan na ay Vigimax Plus diha. So, gabaligya kang Vigimax karon diha.
1: Oo, gabaligya, Pastor.
0: Tungod kay
1: dagang
0: pangutana. Kay dagang kapangutana, kay nakita mo ginilang na ayaw imong bana. Salamat kayo,

0: Igan Inda ni.
1: Yes, Igan Inda.
0: Ako ba na to, sir? Si Igan Bibi.
1: Oo, naon sa imong baba? Ba na dahil?
0: Iyang trabaho, magul panday niya. Stress kayo siya ba? Inigulikan sa balay, agikan sa iyang trabaho. Tapos? Tapos di kayo ang lawas. Pag abotin sa balay, halos murang din ang ulihok niya. Pagka, pag anang gabi, hindi pa inong lang siya o duha kabuok niya. Pag akuntag, hindi siya nga lang, hindi ko na kayo iyang paminaw. Murang tauhay ko na kayo.
1: Ining ato mong Convenio Max Plus actually maay ni siyang energizer. So man ni siya nga nindot kay ni siya tugi pangkapoy mag-inom gyud og Convenio Max Plus kada. Kung ikay ni siya kataba. Salamat kay Igan Inda, salamat kay kayo ha.

0: Lianel Kasurdan.
1: Taga asa?
0: Lurugan Kasurdan.
1: Oy, taga Lurugan, Lian. Ayos, o si Ate Masulte.
0: Magpasalamat ka sa Digimax, Kasurdan.
1: Pasalamat sa Ginoo sa Digimax. Unsa dai imong gibati sa lawas, Igan?
0: Nagkalibang dugo.
1: Ah, nagkalibang kagdugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong anto sa atong kalibang kagdugo?
0: Pagtaod na, Kasurdan.
1: Ay, taod-taod na?
0: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Abasin na kay Kano, Almoranas, unsa baga, no? Unsa dai imong sa doktor? Almoranas?
0: Dugo yun sa puro, Kasurdan, yung kalibang on.
1: Mao ba? Okay. So, nag-inom ka, nag-asa ka nagkapalit o gabi Digimax Plus?
0: Yes, kaibigan.
1: Kaibigan Center. So, nag-inom ka, 14 kabuki mong nainom, o niya, nawala na?
0: Oo, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
1: At tulunin mo kayo.

0: Kinsa ni palihog?
1: Arulda, nakakita niya ba sir sa Ultimawi?
0: Yes.
1: Pasalamat po dako sa Ginoo kay sige mo, i-garage naman ang Inday yan ang BG Max ba? Huwag ka bali-bali.
0: Oo. Inday, Inday Lurna?
1: Migraine daw.
0: Ano man galabat, imungulo sakit?
1: Sakit eh, gulungin ka ba sir? Doon ni mo trabaho, init magay ba?
0: Oo.
1: Nagpalit ko sa Inday, yun yan, uli ko sila nagbarama, wala may tao dito sa tindahan kaya nandito ko lang na baro, nagpalit.
0: Oo.
1: Wala ka manapulo, kapsul ba sir, naayaw ko migraine, murag maulog ako mata ba sir?
0: Grabe dahil kasakit kung mo atake ang sakit sa migraine.
1: Yung mga pastor, mukros din niya sa kutunga, sa mata ba, dito sa agtang, wala na ba yun, katukos ako na, mawag doon, ipalit ko BG Max, pastor, wala aramag na pulo, kagapsol, naayaw ka, di kaluyan ni Ginoo.
0: Salamat.
1: Wala bubalik ang migraine ako.
0: Salamat sa Ginoo. Salamat, gigihan ka nga ni ka-tulay ka sa BG Max.
1: Salamat kaya pastor, mupalit ako, gutro ka na, kaya kung pamilya rin, akong ipainom doon sila sa kumbata, ala sakit yung tiil, kaisa ro, naayaw.
0: Naayaw, sakit ang tiil.
1: Magibati, kanangungungulo sa iyang kiting, huwag iyang,
0: mo ba? Salamat kay Ginoo. Pila nakadugay imo antos anang migraine mo?
1: Pastor, mga almost 2 years akong migraine pero wala ba ara. Mubalik kung inom kog kape, dili mo na sa doktor. Ano? Dito gyud ang Ginoo ba sir? One time wala ra magdatulo ang kapsul.
0: Okay. Salamat kay Igan, pastor. Salamat kayo.
1: Yes, salamat pastor. God bless. More power sa inyong program.

0: Sa dipaliog?
1: Igan imay ni Pastor.
0: Igan?
1: Igan imay urungan, tagapatag, Pastor.
0: Ah, tagapatag. Asapit nga patag, maramag? Asa alanib?
1: Alanib.
0: Okay, si ato Igan?
1: Kuan, kanang nakoy ikon sa akong anak, Pastor, ba? Kay nagnupra bitaw, dahil nakalapa.
0: Oo.
1: Dayon, nagpalit ko lang Igan kami, kay akong gi, kanang upawan ako, kay nalukoy man kayo.
0: Ang ulo niya, maoy na, lata-lata yung ulo na, katul? Ang ulo?
1: Ulo na yung kaigbaho, dahil akong gipalitan nilang Igan Ilin Kamiki.
0: Kung sa imong gipalit sa ilan ni Igan Ilin Kamiki?
1: Vigimax.
0: Vigimax, okay.
1: Then siya nang iupawan ako yung ulo kay para nga mapambalan na yung tanan. Eh, nalata man.
0: Okay.
1: May akong gipagkaya, uban akong gipainom sa iya. Then, ang subjarong doktor na kuha naman rin ang iyang ulo. Balik na po rin ang taas yung buhok.
0: Wala ng katul?
1: Ang, oo, gamay na lang kayang katul-katul yung ulo.
0: Salamat sa Ginoo.
1: Mara na, Pastor. Salamat
0: okay. Kisa di paliyo gani, kisa to si?
1: Igan Imay Urungan.
0: Igan Imay Urungan. Lower Patag Alanib. Salamat kay Igan. Salamat.
2: Paliyog.
3: Si Sir, po yung leader is kinilagan, Pastor Dan.
0: Ah, yes. Igan, unsa may atong masulti karon?
3: Eh, palit ko, bisi magdito lang Igan kana.
0: Pila kabuok imong gipalit?
3: Tulo ra kabuok, Pastor.
0: Tulo kabuok imong giinom, imong gihaplas.
3: Akong giinom katong kapsul.
0: Giinom imong kapsul.
3: So, tulo kabuok.
0: Tulo kabuok.
3: Tulo pod kadlaw akong paginom.
0: So, kausa sa kadlaw.
3: Ah, salamat sa Ginoo, Pastor, kay nawala na gyud ang sakit sa akong lapalapa, Pastor, din dili na sakit itno.
0: So, nakabalik
3: na ako atong bisima.
0: So, nakabalik ka nagtrabaho.
3: Wala pa, Pastor, kay wala pa magpada akong leave.
0: Ah, okay. So, nag-leave ka. So, at least, one month ka nag-antos, dili ka, di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
3: Ah, grabe. Magalakaw ko, Pastor, pero
0: grabe ka sakit
3: akong magpan.
0: So, unsa ka ito, taas mong sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
3: Amo na ito, Pastor, kay wala na pang pulpa ito na patikap sa doktor.
0: Okay. Pero at least, salamat sa Diyos na ayaw ka, tulol lang ang kapsula. Sa tulol ka adlaw.
3: Kay, kung pasalamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang bisima, dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat ko sa Ginoo, tungkol ipanalangin na ang bisima sa kapsul na may nakahit ako, Pastor.
0: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na iga na imong isulti, sa Diyos kita pasalamat. Kay, actually,
3: sa una na ito, Pastor, sa tanan, ginugin mo yung una na ito.
0: Amen.
3: Diyan may nagbuhat na ito.
0: Okay. Ang pangalan paliyog, kinsa ganin paliyog?
3: Ako si Sir Boy Dayan.
0: Salamat kayo, Igan.
4: Igan Indani.
0: Ah, yes, ah, Igan paliyog.
4: Napoy ka ng embroidery, ayang ama-ama.
0: Oo.
4: Niya ka ng gatubilan, nagidaw-dugo every 2 weeks, paglima kabag.
0: Paglima kabag? Kung saan ay sakit niya? Kabalo ka, kung saan ay ang gibati sa lao, saan ay ang sakit?
4: Po, niya, presko, pagito daw nga dugo.
0: Kung saan ay ang sakit, Igan?
4: Kanang binuspad, naman ko siya, Pastor. Niya, maura itong gatubilan.
0: Ah, sige. Okay, and then, ano siya nagtabo?
4: Dayon, nakapalit siya o nagpapalit siya sa kuwa o kanang isa ka butilya. Muto yan di painom. Ang tub niya kanang naabot o mga pila na kapilya yan napalit. Karoon kay wala niya dyan. Lisbaktog na ang mga ama.
0: Salamat na Diyos. So, magkalakaw-lakaw na.

0: Kinsa ni palihog?
1: Arulda, nakita niya ba sir sa Ultimawi?
0: Yes.
1: Pasalamat po dako sa Ginoo kay sige mo i-encourage sa manang Inday anang BG Max ba? Huwag ka balay-balay.
0: Oo. Inday, Inday Lurna?
1: Migraine daw.
0: Ano man galabat imong ulo sakit?
1: Sakit kay gulong ka sir. Doon niyong trabaho, init magay ba?
0: Oo.
1: Dahil nagpalit ko kay Inday, kaya kay niuli ko sila baramag. Wala na yung tao dito sindahan kaya na nito kailan na baro nagpalit.
0: Oo.
1: Wala ka man napulo ka pagkapsul ba sir na ayaw ko migraine, murag maulog ako mata ba sir?
0: Grabe dahil kasakit kong mo atake ang sakit sa migraine.
1: Yung mong pasok, mukros din niya sa kungtunga, sa mata ba, dito sa agdan, wala na ba yun, no? Katuko sa una, mawag ni palit ko BG Max, pasok, wala aramag na pulo ka kapsul, na ayaw ka, di kaluyan ni Ginoo.
0: Salamat.
1: Kasi bubalik ang migraine ako.
0: Salamat sa Ginoo. Salamat gigihan ka nga ni ka, sulay ka sa BG Max.
1: Salamat kaya pasok, mupalit ako, gutro ka na, kaya kung pamilya rin, akong ipainom doon sila sa kumbata, sa sakit yung tiil, kaisa ro, na ayaw.
0: Ayaw, sakit ang tiil.
1: Magibate, kanangungungul sa iyang kiting, huwag iyang,
0: ang mga ba? Salamat kay sa Ginoo. Pila nakadugay imong antos anang migraine mo?
1: Pasto. Mga almost 2 years akong migraine. Pero wala ba? Kaya mabalik kung minom kong kape. Dili mo na sa doktor. Ano? Dituluhian kay sa Ginoo. One time. Wala ka magkatulo. Wala kapsul.
0: Okay. Salamat kay Igan, Pastor. Salamat kayo.
1: Yes, salamat, Pastor. God bless. Okay. Power sa program.

0: Lian,
1: taga asa?
0: Lurugan, kasurdan.
1: Oy, taga Lurugan, Lian. Ayos, o si Ate Masulte?
0: Magpasalamat ka sa Digimax, sir.
1: Pasalamat sa Ginoo sa Digimax. Unsa dai imong gibati sa lawas, Igan?
0: Nagkalibang og dugo.
1: Ah, nagkalibang kag dugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong anto sa atong kalibang kag dugo?
0: Pagtaod na, pastor.
1: Ay, taod-taod na?
0: 4 years na.
1: Ay, 4 years na. Abasi na kay kuno, Almoranas, unsa baga, no? Unsa dai imong sa doktor? Almoranas?
0: Dugo, yun sa puro, pastor, dan yung kalibang on.
1: Mao ba? Okay. So nag-inom ka, nag-asa ka nakapalit o Gavijimax Plus? Yes, sir.
0: Kaibigan
1: Center. So nag-inom ka, 14 kabuki mong nainom, o niya, nawala na?
0: Oo, nawala dahil. Patuloy siya na kayo, nawala dahil.
1: At tuloy ni mo kayo.

0: Jocelyn Ramirez diha sa Marama, kumusta o gaon sa may ato masulte? On sa may mga maayong balita diha?
1: Kasi sa BG Max Pastor ba?
0: Yes, igan.
1: Akong anak ba, karang naglaag siya ba? Naglaag niya. Muta na pasmuhan, ang gusman guru ko siya.
0: Oo.
1: Uli sa balay, nalupog, luspad kaayo. Nya, grabe siya kabog na wangayang lawas ba? Namo rin to nga, ako siya ang diha-plaza rin sa katong atong pinagpalang lana.
0: Oo.
1: Namurag. Giparingot siya, dagko kayo. Ako nang gipainom ang bijiwak, nga duha jud ka buo, kinahadlok jud ko.
0: Oo.
1: 5 minutes, Pastor, naulian jud siya, no?
0: Pila edad sa imong anak?
1: 6 years.
0: 6-year-old, tapos naglaag, pag-uli, luya kaayo? O yan ang luspad?
1: Oo, pwede yung murag papil.
0: So, posibleng nagutuman to?
1: Oo. Yeah, akong gipainom ang bijiwak, nga duha ka buo, na plaza na ako sa pinagpalang lana, naulian siya, Pastor, nakatulog.
0: Duha lang ka, I mean, 5 lang ka minutos?
1: Oh.
0: Kanya, duha lang kakapsula ang giinom?
1: Oh, duha lang. Marami ito yung nainom. Ako dyan ako salamat sa Ginoo Pastor. Kaya ako kayo ikatabang ang Gijimax.
0: Glory to God.
1: Oh.
0: Salamat kay Igan Lynn Ramirez diha. Sa...

0: Yes, akin sa ni Palayog og Tagaasa.
1: Ko ano ay ganin sa Tuban ni Pastor.
0: Ay ganin Patuban o Barangay San Francisco Don Carlos unsay ato masulti.
1: Pastor, ito ba ang senior citizen ng member nga Egan Bidong Gabrielio?
0: Unsa iyang sakit?
1: Nakakross siya sa isa ka isa di ka battle na hurot niya Pastor, nakurat.
0: Kalin Ramirez diha sa Maramag, kumusta o unsa may ato masulti? Unsa may mga maayong balita diha?
2: Sige mo na sabi di Max Pastor ba?
0: Yes, Egan.
2: Akong anak ba karang naglaag siya ba? Naglaag niya. Muta na pasmuhan. Ang gukman, guro ko siya.
0: Oo.
2: Uli sa balay, nalupog, nuspad ka ayo. Niya, grabe kay kabug na wang iyang lawas ba. Namo rin to nga, ako siya ang gihaplasan sa katong atong pinagpalang lana.
0: Oo.
2: Namura, giparingot siya, nagko kayo. Ako nang gipainom ang bijibak, nga duha jud ka buo, kinahadlog jud ko.
0: Oo.
2: 5 minutes, Pastor, naulian din siya, no?
0: Pila edad sa imong anak?
2: 6 years.
0: 6-year-old, tapos naglaag, pag-uli, luya kaayo? O oh, yan ang luspad?
2: Oo, pwede itong murag papil.
0: So, posibleng nagutuman to?
2: Oo. Oh, yeah, akong ito ay namang bijimas na doon kabuk niya. Plasa na ako sa pinagpalang lana, naulian sa pastor na katulog.
0: Dua lang ka, I mean, 5 lang ka minutos?
2: Oo.
0: Oh. Dua lang ka kapsula ang giinom?
2: Oo, oh, dua lang. Marang ito yung nainom. Ako dito po salamat sa ginoong pastor. Kaya ako kayo ikatabang ang bijimas.
0: Glory to God.
2: Oh.
0: Salamat kay Igan Lynn Ramirez diha sa

0: Si Vivian Montesilio niya sa puro kumis Valencia po sa Sardade. Yes. Na ako karoon din sa Talayron sa akong uyuan na kanang si Marcelo Gipitas yun. Isa po niya sa Ibiza din. At doon naging bulan manggod. Pag ang hinamot doon, nagluya niya siya.
1: Okay. Ngayon nagluya man?
0: Sa Igibate? Pero nag-inom na siya o Bidjimas. Nga nga pa na ko sa akong auntie unsa gita inom na sa akong angkon. Ngayon sa gita inom na niya Bidjimas o kanang aroma, gita po niya, gita haplas. Ngayon, kaloy sa Ginoo, karoon kayo nang nilaan na po nyo dito sila. Kaya, bit-bit po niya, nagsay sintaan niya sa pagkita. Kaloy sa Ginoo, maayo na gigayang panlawas, Pastor Dan.
1: Okay, salamat.
0: Ito sa kakaibigan ninyo dito sa Talahiron, Pastor Dan.
1: Talahiron. Asa kayo sa akong Talahiron?
0: Talahiron, kibawi, Pastor Dan.
1: Ah, kibawi. Okay,
2: salamat. Yes, akin sa nipaliyog, huwag taga-asa.
0: Ito, ano yung ganyan sa Tuban ni Pastor?
2: Ganyan pa Tuban o Barangay San Francisco Don Carlos, on sa'yo ato masulte.
0: Pastor, tapos ang senior citizen ng member nga Egan Bidong Gabrielio.
2: Ang sa iyang sakit?
0: Nakakrush siya sa isa ka isa di kabato na hurot niya. Tapos nakurat niya.

0: Sa ni Palihog?
1: Binida ng Sigan, Doc.
0: Okay, taga-asa ka, Igan?
1: Manila Group, Waulanaw del Sur.
0: Okay, unsay ato masulti, Igan?
1: Ako, magpapasalamat po ngayong ako ituan ng aking apo. Kinagat ng, ano yun, amumuong.
0: Amumuong, yes.
1: Oo. Oh. Eh ngayon, namaga at nagnana.
0: Nagnana?
1: Oo.
0: Okay.
1: Eh ngayon, bumili ako ng tatlong Biggie Mac. Awa ng Diyos, gumaling po siya.
0: Praise God. So wala nang na, wala na po ng hubag, maga, wala na.
1: Oo.
0: Okay.
1: Salamat,
0: okay.
1: Pastor.
0: Sino nga ito? Si
1: Leonida Lansigan.
0: Leonida Lansigan of Manila Group. Elin Ramirez diha sa Maramag. Kumusta o gaon sa may ato masulte? On sa may mga maayong balita diha?
2: Hindi ko na sabi di Max, Pastor ba?
0: Yes, Igan.
2: Akong anak ba, karang naglaag siya ba? Naglaag niya. Punta na, pasmuhan. Ang gutman, guru to siya.
0: Oo.
2: Uli sa baray, nalupog, nuspad ka ayo. Ya, grabe kay kabog na wang yang lawas ba. Ya mo din to nga, ako siya ang diaplasan sa katong atong pinagpalang lana.
0: Oo.
2: Ya mura, giparimot siya, nagpo kayo. Ako nang gipay ng abijiwak, nga duha jud ka buok,
0: yung nakadlog
2: din ko.
0: Oo.
2: 5 minutes pa to, naulian din siya, no?
0: Pila edad sa imong anak?
2: 6 years.
0: 6-year-old, tapos naglaag, pag-uli, luya ka ayo?
2: O yan ang luspad? Oo, pwede yung luspara, murag papil.
0: So, posibleng nagutuman to.
2: Oh, yeah, akong gitay na magbijimas nga doon kabuk niya. Plasa na ako sa pinagpalang lana, naulian sa pastor na katulog.
0: Dua lang ka, I mean, 5 lang ka minutos?
2: Oh.
0: Kanya, dua lang ka kapsula ang giinom?
2: Oh, dua lang din. Marami ito yung nainom. Dako dito po salamat sa Ginoo Pastor. Kaya dako kayo ikatabang ang bijimas.
0: Glory to God!
2: Oh.
0: Salamat kay Igan, Lynn Ramirez diha sa...

0: Igan Diding Bakalso.
1: Nalipay yung pag-dako, Pastor. Ulian na yun siya kay makasuroy-suroy. Gahapon, nagsuroy na po siya, Pastor.
0: Nagsuroy? Nilakaw siya?
1: Oo, talakaw naman siya, Pastor.
0: Talakaw siya. Oga, mga Igan, sa wagi kayo magkakuhaan ni sa istorya ani, ang bana ni Igan Diding, nga taga Don Carlos, kini sila, dili makalakaw sulod sa 8 ka tuig. Di ba, Igan Ding, 8 ka tuig?
1: Oo.
0: Nga di makalakaw, so ang bato ni magsakailan sa duyan, magdunduyan na siya, ang iyang sakit na, masakit siya, na-paralyze?
1: 8 years,
0: good. 8 years ang na-paralyze, tapos taas po iyang sugar.
1: Oo. Daghan mga maintenance na agyan ako.
0: Daghan,
1: ako. Digimax na agad ang nakauli.
0: Daghan kay ka nagasto ng mga maintenance niya kaniyan to? Nga tambal?
1: Digimax na testing sa one bottle.
0: Oo.
1: Oo. Daghan gid. Ni alibiyo gid Pastor maski sa akong mama sa Twitter.
0: Kamo sa lang Twitter si mong mama?
1: Dako yung Twitter si Ang Liog nga karon ni kupos-kupos na gid Pastor. Gamay na lang.
0: Gamay na lang ang nabilin.
1: Oo.
0: So,
1: ako mga apo, mga UPI, takipatiyan.
0: Oo.
1: Mga ulihan gid Pastor.
0: Naulihan naman ni gamit sa atong Vigimax Plus o labaw sa tanan sa atong mga pag-ampo.
1: Wala na dito magbawala, Pastor, sa Vigimax.
0: So, kanunay...
1: Sa tigmok na kong pamilya.
0: So, kanunay ka na ay Vigimax Plus diha. So, gabaligya kang Vigimax karon diha.
1: Oh, gabaligya ka, Pastor.
0: Tungod kay
1: dagang
0: kay dagang kapangutana, kay nakita mag nila nga naayo imong bana. Salamat kayo, Igan.

0: Pastor Dan. Si yes. Iga Norma ni sa Mailag.
1: Iga Norma. Ah, yes. Hello, ate. Ah, hello, Doc.
0: Okay na si Mel, Pastor Dan. Akong gipa-double dosage sa BGMAX.
1: Salamat kayo. So, okay na siya. Oo, yung
0: double dosage. Yes. Duha sa buntag, duha sa gagabi. Pati sa utso, nainumpot siya. So, wala may overdose. So, akong gipadaghan og inom. Unya dayon ang iyang tiil nga sakit kaayo. Akong gihaplasan o ganang giabrihan na ako ang BGMAX. Yes. Akong gihaplasan. Pagka mata niya, okay na siya.
1: Glory to God. So, wala na siya madayon og admit. Salamat
0: Praise
1: kayo.
0: Praise
1: the
0: Pastor sa BGMAX.
1: Yes. Salamat
0: Thank
1: kayo.
0: You,
1: okay. Hello. Ah, yes. Akin sa Nipaliog.
2: Eric Sutuan. Kadingilan.
1: Ah, Kadingilan. Yes. Unsa ato, Igan? Eric?
2: Eric, Pastor.
1: Okay, go ahead, Paliyoga.
2: Buto si Manuel ko sa BGMAX, Pastor, sa akong pahit akong ikot pang ikating karula. Atlas na lang ako, BGMAX, nagpahit ko siya ng Igan Ligyan.
1: Oo.
2: Pero, nagpahit ko siya ako, Pastor, wahagi lang kapag-apag akong likod.
1: Gasakit ang imong likod,
2: ah? Oo, gasakit. Pagkapag-apag, Pastor.
1: So, karon wala na?
2: Wala lagi, Pastor.
1: Pila kapsula imong nainom?
2: Naayon siya sa BGMAX.
1: Salamat sa Ginoo, gigamit sa Ginoo ang BGMAX Plus. Pila kapsula imong nainom, Igan?
2: Kuha na, Pastor.
1: Aduha na kabuok. Okay, so naayo na. Salamat sa Dios.
2: Ah.

0: di palihog?
1: Si Igan Prune, sarador sa magsaysay, kitaw-taw. Magtestimony kong Pastor Bak, naginom ko BG Max.
0: Oo.
1: Ang akong gibati, diabetes. Sa niaging buwan, nagtasiugar ko 444.
0: 444?
1: Oo. Oh. Dayon, nagpasiugar ko utro, 170 na lang, Pastor.
0: Wow, glory to God. Kani ato, sa
1: 444.
0: Okay, nakaginamintin.
1: Ay, Vigimax, Pastor.
0: Kani ato, sawa pang Vigimax.
1: Ay, daganang klase, Pastor, akong
0: dagan,
1: inom.
0: Dagan, sige. Tapos, wala ni kunog sama anak kaubos karon.
1: Oh, wala ni Pastor.
0: Karon Vigimax imong giinom, nahimo na lang 100.
1: 107, Pastor. 7.
0: Gikan sa 444.
1: Oo.
0: Tulo ka 4. Pila ka kapsula imong nainom na?
1: Murag mga 20. 20? Pastor.
0: So salamat sa Diyos. Tatpaod na nga imong gibati nga taas imong sugar.
1: Ay, 15 na katuig, Pastor.
0: Ay, 15 na katuig. So dako ka nagasto sa imong maintenance?
1: Dako na yun, Pastor. Nga, daka na kayong klase nga mga herbals kung giinom. Nga, dirira sa Big Dimax ni ubos ni Pastor.
0: Ubus, salamat sa Ginoo. Salamat kay sa ipangalan ka ni Ani.
1: Prune Sarador sa magsaysay kitaw-taw.
0: Prune Sarador sa...

0: Igansel, unsay kayuhan imong naangkon gamit ang atong video box plus uban sa panalangin sa Dios?
1: Ganang naman ko enlarge heart, Pastor.
0: Enlarge means heart. Mabati ni mong nga sakit unsa man?
1: Sa una ka na kuan ka na ang akon kog ayo ba?
0: Oo.
1: Kayo nagtay ko og gisima, kuriya po yag karon nawala ang akong hangap.
0: Wala ka di ka nahangakon. Unya murag mas laay imong paminaw karon kumpara kani adto sa wa ka pa magamit sa video max plus.
1: Oh, Pastor, gana. Iwang pagyot ko sa una kayo, Pastor. Wala oh. Kunok. Wala na kong kalag. Maroon na uli-uli.
0: Uli-uli ang gana. Ko. So, natin kay heart enlargement. So, salamat sa Diyos. Ato na pala yung pag-ampo.
1: Salamat, Pastor.
0: Yes, igan. Nisel, diya sa aglayan. O, gasalamat pa liyog.
2: Aroon na, nabakita niya, Pastor, sa Ultimawi.
0: Yes.
2: Pasalamat kung dako sa Ginoo kay sige mo i-garant sa manang Inday anang BG Max ba? Huwag ka balay-balay.
0: Oo. Inday, Inday Lurna?
2: Migraine daw.
0: Ano man galabat imong ulo sakit?
2: Sakit kay gulo kay Pastor. Doon ni mo trabaho, init magay ba?
0: Oo.
2: Nagpalit ko kay Inday. Yung niya kay Niuli. Ang silag maramag. Wala may power dito sindahan kaya na nito kailan nagbaro nagpalit.
0: Oo.
2: Wala naman na pulo ka po kapsul, Pastor. Na ayaw ko migraine. Murag maulog ako mata, Pastor.
0: Grabe dai ka sakit kung mo atake ang sakit sa migraine.
2: Yung mo pa to, mo cross din sa kuntunga sa mata ba, di ka sa antan, wala na ba hin, katuo sa una. Mao to ni palit ko big si Max, pero wala ra mag napulo ka doctor, na ayo gid kaluyan gid Ginoo.
0: Salamat
2: sa bumalik ang migraine ko.
0: Salamat sa Ginoo. Salamat gigiyahan ka nga ni ka sulay gid ka sa Big Max.
2: Oh, salamat kay Pastor, mo palit ko gusto ra kay akong pamilya ra, akong gitainom bud sila sa kumbata, le sakit yang til, ka isa ra na ayo.
0: Ayo. Sakit ang til.
2: Mo gibati kana ngulo sa yang kiting og yang magara.
0: Mao ba? Salamat kay sa Ginoo. Pila na ka dugay imong antos anang migraine mo?
2: Pastor, mga almost 2 years akong migraine pero mo wala ba ra. Mobalik kung minom kong kape, dili mo ni sa doktor. Ano? Dituloy ang kay sa Ginoo ba? One time di wala ra magdapulo og doktor.
0: Okay. Salamat kay Igan, Pastor. Salamat kayo.
2: Salamat, Pastor. God bless. Okay. Power sa inyong program.

0: Testimony ko sa katong akong apo ba nga gisagitan og iyan, Pastor.
1: Ah, sige, igan, palihog.
0: Ikan sila katumbalon, Pastor, naabot din sa balay, dayon. Gisagitan man og iyan ang akong apo, luspad na gid kayo. Ipainom dayon na mo og bigimak plus, dayon nakatulog siya. Pagkahuman niya katulog, pag mata, Pastor, wala na yung sakit ang iyan, mayon na. Dula-dula na siya.
1: Pila yung edad o pila kapsula imong gipainom?
0: Isa na ka kapsula gipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
1: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
0: Taga katumbalon sila, Pastor.
1: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
0: Oo.
1: Oh. Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
0: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang biyahe. Layo-layo bang botora sila.
1: Okay. Kato imong bana nga, unsa ka ito? Murag kapoy? Unsa to? Murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
0: Oo, oh, gipangapoy ang lawas niya. Kay naglampas ng mundo, Pastor. Ika, gumahan.
1: Oo.
0: Paguli niya, kapoy kay siya glawas. Murag nagpulang niyang mata sa kakapoy. Sa kainit siguro to, Pastor.
1: Oo.
0: Pag abot niya, nagitainom na po siya o kuan. Bigi Max. Then, gipapahulay. Pagkaugma, nakalampas na po siya.
1: Salamat ko kita itong mga BG Max Plus Manggoda. Kuha ni siya, kanang energize ni siya. Gani, maupo din ako nagamit kay di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumika sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligon. Salamat kayo, Igana, Mrs.

0: Yes, akin sa nipaliog.
1: At hindi ang saripan eh.
0: Yes.
1: Nagamit ko, bigyan na, nagsakit ako tiya, nagkalibang ako. Magtulang ako sa doktor. Di nakatidong ko nga magkalit o bigyan na, tulang kabukas na dandy. Na arang na ba mo, wala na ito nakaatid sa doktor. Salamat din sa Diyos.
0: Salamat.
1: Salamat sa ta.
0: Kinsa nipaliog?
1: Hilda Saripa sa Alamed.
0: Okay.

0: Isa ni Palihoga.
1: Dito si Timaya.
0: Oy, Iganizel, kamusta man Iganizel?
1: Magpasalamat lang ang Pastor, Pastor, sa Bigimax.
0: Salamat sa Ginoo sa ipagamit sa Bigimax. Yes. Oo.
1: Pero wala ning Bigimax, Pastor, nagpadayon pati nga liog tulo o gana. Ako ang kutoy na bakot tayo. Tumod sa Ginoo, Pastor, na naa ang Bigimax, Pastor.
0: O sa kadugayon ang antusin mo si mong tutoy, matuloy mo nagubag o gatulo o gana na?
1: Ano, Pastor, kami tugod
0: pa
1: sa 19
0: di pa
1: akong edad, Pastor.
0: Dalaga ka pa
1: ando. Wala ka po ang anak.
0: Oh, dalaga. Dalaga hangtod nga namin yung ka o nakaanak o tulo.
1: Oh, wala niya makutoy sa akong tulo ka anak, Pastor.
0: Ah, wak makatutoy tungod kay gaubag o ganana.
1: Baho man, Pastor.
0: Ah, baho ang gata sa gawas. Baho ang gata sa gawas. So, unsay na itabo, nakainom kang Vigimax Plus?
1: Oo, nakainom ko Vigimax Plus, Sir. Kuan top ato kami, napulok pa kabuok, Pastor.
0: Oo.
1: Tapos, ipatuloan na yun ako.
0: So, unsay itabo?
1: Nawala ang iyan ang pagtulo, tapos ang mulmul kayo siya, ang pink-pink siya, ang color.
0: Pilay mong edad karon ni Ganizel?
1: 40 na, Pastor.
0: 40. So, 19, 40, tapos 21 years ka nag-antos?
1: Oo. Mag-antos ko naging, Pastor. I-advisean ako sa doktor nga ako ang ipa-operahan. Nakapun ko na akong pitas tutoy, kaya matin mong lalang sa pitas.
0: Oo.
1: Pero wala ko mo kuan, Pastor, kay
0: lisod
1: kayo o wala tayo ikit pakimo. Dato, hindi akong salamat sa Ginoo, Pastor.
0: Nga niabot ang Vigimax. Salamat kayo, Igan. Igan Lisel, taga-Barangay.

0: Pastor Dino ni Pastor.
1: Adino, ay is Pastor Dino of Don Carlos. Naon sa imong asawa, Pastor Dino?
0: Wala, Pastor, sa Gio, okay. Nakatindog na siya, pinahalis siya. Nakapalit pila, Pastor Kuro, o Kilian Bigimak. Daro, makatindog na din siya, Pastor. Salamat kayo, Pastor, sa mga pag-aampong po.
1: Okay. Naon sa imong asawa, gani, Igana Dino?
0: Na-stroke po siya, Pastor. Ang bata sa tiya, namatay. Kay buros na to sa pag-stroke niya.
1: Oo. Moto siya nga nagpaampo, kay mga anak to siya ang problema. Nastroke ang ang asawa atong panahon ng mga anak siya.
0: O, Pastor, salamat sa Ginoo kay di siya namatay ang bata. Pero karon kita na ko ang dako kayo ang kuan resulta sa pag-ampo ug kato sa BG Max yon. Kapalit ko la Pastor puro isa ka butilya.
1: Isa ka butilya. Salamat kayo Igan Dino. So, makalakaw-lakaw ni mga asawa.
0: O, sa pagkakaroon Pastor, makalakaw-lakaw na siya. Dako na ko diri sa dingding, katindog na siya.
1: Okay.
0: Salamat sa Ginoo kay makalikod na gyud siya.
1: Okay. Pastor Dino, salamat.

0: Yes, akin sa ni Palayog og Tagaasa.
1: Ito, ano yung ganing katuban ni Pastor?
0: Ganing katuban o barangay San Francisco Don Carlos, o sa'yo ato masulti?
1: Pastor, ito ba't ang senior citizen ng member nga, Egan Bidong Gabrillo?
0: O sa'yo ang sakit?
1: Nakakrush siya sa isa ka, isa di ka battle na hurot niya, Pastor, nakurap niya.

0: Yes, akin sa ni Paliog.
1: At hindi nga sa ripa ni.
0: Yes.
1: Nagamit ko, biginak, nagsakit ako siya, nagkalibang ako. Magpunta ako sa doktor. Dinakatidin ko nga magkalit o bigima, tulang kabukas na dahil din. Na arang na dahil ko, wala na ko nakaat ko sa doktor. Salamat kit sa Diyos.
0: Salamat.
1: Salamat
0: sa pag-ibinak. Kisa ni Paliog?
1: Hilda Sarita sa Alamed.
0: Okay.

0: Pastor Dino ni Pastor.
1: Adino, ay is Pastor Dino of Don Carlos. Amos na sa imong asawa Pastor Dino.
0: Salamat Pastor sa gyud okay nakatindog na siya pinaagi sa nakapalit pila Pastor Kuro o kidiyan bi Jimak. Daro makatindog na gyud sa Pastor. Salamat kaayo Pastor sa mga pag-aampong pod.
1: Okay. Naunsa dito imong asawa gani igana Dino?
0: Na stroke siya Pastor na ang iyang kuan ang bata sa tiya namatay kay buros na to sa pag-stroke niya.
1: Oo. Mao to siya nga nagpaampo kay mga anak to siya ang problema. Nastroke ang ang asawa atong panahon ng mga anak siya.
0: O Pastor, salamat sa Ginoo kay di siya namatay ang bata. Pero karon kita na ko ang dako kayo ang kuan resulta sa pag-ampo og kato sa BG Max yon. Kapalit ko la Pastor puro isa ka butilya.
1: Isa ka butilya. Salamat kayo igan dino. So, makalakaw-lakaw ni mga asawa.
0: O sa pagkakaron Pastor, makalakaw-lakaw na siya. Agad-agad ko na ko diri sa dingding, katindog na siya.
1: Okay.
0: Salamat sa Ginoo kay makalingkod na gyud siya.
1: Okay. Pastor Dino, salamat.

0: Sa ni Palihog?
1: Binida ng Sigan Doc.
0: Okay, taga-asa ka, Igan?
1: Manila Group, Waulan of Del
0: Sur. Okay, unsay ato masulti, Igan?
1: Ako, magpapasalamat po ngayon ako ipuan ng aking apo. Kinagat ng, ano yun, amumuong.
0: Amumuong, yes.
1: Oo. E ngayon, namaga at nagnana.
0: Nagnana?
1: Oo.
0: Okay.
1: E ngayon, bumili ako ng tatlong Vigimax. Awa ng Diyos, gumaling po siya.
0: Praise God. So wala nang na, wala na po ng hubag, maga, wala na.
1: Oh.
0: Okay.
1: Salamat,
0: okay.
1: Pastor.
0: Sino nga ito, si
1: Leonida Lansigan.
0: Leonida Lansigan of Manila Group 1.

0: testimony ko sa katong ako nga po ba nga gisagitan ng kiyan, Pastor.
1: Ah, sige, igan, palihoga.
0: Ikan sila katumbalon, Pastor, nabutin sa balay, dayon. Gisagitan manog tiyan ng akong apo, luspad na gid kayo, ipainom dayon na mo, og bigimak plus, dayon nakatulog siya. Pagkahuman niya katulog, pag matapos ko, wala na yung sakit ang tiyan, mayon na. Dula-dula na siya.
1: Pila yung edad o pila kapsula imong ipainom?
0: Isa na kakapsula ipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
1: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
0: Taga katumbalon sila, Pastor.
1: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
0: Oo.
1: Oh. Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
0: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang diyahe, layo-layo, bagong botora sila.
1: Okay. Katong imong bana nga, unsa ka ito? Murag kapoy, unsa to? Murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
0: Oo, oh, gipangapoy ang lawas niya. Kay naglampas ng ngudto, Pastor, sa gumahan.
1: Oo. Oh.
0: Paguli niya, kapoy kay siya glawas, murag nagpulang niyang mata sa kakapoy, sa kainit siguro to, Pastor.
1: Oo.
0: Pag-abot niya, nagipainom na ko siya og kuan, bigimak, then gipapahulay, pagkaugma, nakalampas na po siya.
1: Salamat ko kita itong mga Vigimax Plus Manggoda. Kani siya, kanang energizer niya siya. Gani, maupunin ako nagamit kahit di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumika sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligoon. Salamat kayo, Igana, Mrs.

0: KXRK Radio Kaibigan.
1: May buntag mo diya, kaibigan.
2: May buntag, Pastor Dan.
1: Ay, yes. Akin sa niyo o taga-asa?
2: Taga-kuan ni, taga-uhaw sa Jensan.
1: Ah, uhaw sa Jensan. Ay, yes. Pwede ang bawaan ang pangalan?
2: Si Villarin ni, pamilyang Villarin ng Corayat.
1: Okay. Kaibigan LC, kung sa may atong ipabot sa kanginan?
2: Ay, nagpasalamat po ang Luigi Max. Isa may nagpalit anak kay Dugay na po ko mga 13 years na o ang akong malatian sa sinabuhi buta ko sa ko mama tong wala na po ng sigig kuhan sa radyo ng Luigi Max na sisim kong kapalit pagpalit na ko naulian mo na nga akong puso nakahugas na kong plato makalaban ako nakatimba na kong pagbalik
1: mga naman mo
2: ang pila kong lakaw so naaram na susunod sa balay
1: Murod naman ang kagusog.
2: Oh.
1: So, sa imong pag-inom, nibalik ang kusog diya kanimo?
2: Naulian na kong
1: naulian ka?
2: Kusog. Nakasimba ko itong naagin.
1: Salamat kayo sa Ginoo. So, usa ka kabuta?
2: Isa ka kabuta. Kumanghod po. Isa ka kabuta. Pero naman kami yan yung nagpapaminaw sa imo.
1: Salamat sa Ginoo. Nalipay kayo ko. Salamat kayo, Igan Elsie. Salamat kayo.
2: Naami diri sa Ohaw, sa Junior Santo City. Busan dili man ni mo sa kawag o makatext, makachat. Pa, nagpaminaw, give me always, give me makatext na ang
1: So, salamat ikan, LC. Salamat ikayo.
3: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
4: O lagi, Mare, nangita mong gugog phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
3: Dili na problema, Mare. Add to dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
4: Ah, sige, salamat kay Mare, add na ko sa FA Phone Shop.
3: Hala Mare, pagdali na, add na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
5: FA Phone Shop.
6: Maayong palita alang sa ganahang mukaon. Apan, huwag ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa. Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga gi-blend together o gidugagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan.
7: So kagkaroon, matag-hamal, kaobandod ka noon ay ang bida sa labisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
6: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
8: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon, Fuego Blend, Chili Paste.
9: Ang saktong motorista, gasuot og helmet.
10: Ang saktong driver, gasuot og seatbelt.
9: Ang saktong motorista, di na kinahanglan mutaod og LED lights, blinker, siren, og bora-bora.
10: Ang saktong pagkarga og tubo og grabas, kagamit og canvas cover.
9: Pipila lang kini sa mga dapat sundon alang sa maayong pagbiyahe og pagtuman sa mga balaod nun kalapot sa trapiko.
10: Mahimong responsable sa kadalanan arang kahapsay, makabtan.
9: Kini nga pahinumdom atod kaninyo sa City Traffic and Transportation Management Division sa lokal na pagamhan hanan sa Valencia.
11: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Everybody line up!
5: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpaulin tay. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
13: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato, ragit na ayo.
5: Naapari ay na!
14: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay sa ni Jess.
13: Kanindot no?
14: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
13: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
15: sa GRD, Quezon Printing Services.
5: Doon natadirin no? Accessible o affordable nga printing services.
14: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
16: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
17: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
16: 90s

0: Naatog ito siya, Pastor, dahil hamok siya na inanudlok human. Ang panhamok na yung mamalitog pa. Anong mizimak.
1: Okay. Asang parte sa lawas siya nga nasamad?
0: Sa isa kamot.
1: Ah, sa kamot. Okay. So karon siya na gasulti sa uban nga gamit mo Vegemax?
0: Oo. Oh, kan kada kuhan ako. Dato pa yung gikuhan po. Katong ipangukit siya ginagkabot sa kuhan. Samad man ang panhamok siya ka ng naisa sakit nga diabetic.
1: Oo.
0: Nagkuhan iko na tanga sa dito mas wal grabe nila na bumuta ang sambay amo ka pud wala daw lako pa pulit ug busy max na lalipay pasto dan kay ilang namalita sila kay agila kuno ubo wala iko makatawag na sa ibig makatawag nang busy max si pasto dan kay inilingan na niya grabe ako kada adlaw gyud ko namati kada kadlawon amo ra tabang na sa aho sakit tampan ako mga bata nga ako alam ko tuo gyud ko sa ako kay kagano man ko ninyo man hambog, ako sa kong manghambog kay makasay ko sa Ginoo. Usually siya magsisimba ko. Katuloy ko ko, Pastor Dan, pero mamati ko sa imo.
1: Salamat kay Nay, salamat kay Gayo.
2: Happy anniversary.
3: I love you. So
2: beautiful. Akong gift ni mo.
3: Wow! Kanindot ko daan eh. Customized mug printing.
2: Ganahan ka?
3: Salamat, Han.
2: Di pa.
3: Couple short? Atong doha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakabantay ko.
2: Ang unsan?
3: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal ni no.
2: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
3: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
4: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
5: Sa dugang kasayuran, agtualan ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City, GRD Printing Services.
6: Mga on na ta.
7: Uy, kalami sa sinabaw.
8: Naabay kinilaw.
9: Ilabas ang bida sa lamisa.
10: Fuego blend jelly paste.
8: Kalami ane.
10: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
9: Sukad karon, matanghamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
7: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
11: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
12: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
11: 90s.

0: XRK Radyo Kaibigan.
1: Mga on na ta.
2: Uy, kalami sa sinabaw.
3: Naabay kinilaw.
4: Ilabas ang bida sa lamisa.
5: Fuego blend jelly paste.
3: Kalami ane.
5: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
4: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa, ang fuego blend jelly paste.
2: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
6: Hala! Kagwapa ko dani mga tarpaulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
7: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo!
6: Naa pa di ay na!
8: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
4: Kanindot no?
8: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
7: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
9: sa GRD, Quezon Printing Services.
6: Doon natadiri no?
3: Accessible o affordable nga printing services.
8: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
10: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
11: O lagi Mare, nangita mong ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
10: Dili na problema Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
11: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
10: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
12: FA Phone Shop.
13: Kinsa ni palihong taga-asa?
14: Si Mark Vitaling niya, Pastor, sa Marihapag, Pagbahanan.
13: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
14: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, na itong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
13: Taas ay mong, asaman, kanang naka-arthritis o taas unsa may imong paminaw di sa lawas?
14: Nakoy arthritis.
13: Naka-arthritis.
14: O, nagpasik ato sa doktor. Arthritis daw ang aking sakit.
13: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
14: Tulog
13: ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang ka nakapra sa atong aroma.
14: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
13: Amen. Okay, salamat di kaayo sa pag-testify.
15: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
16: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
15: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office. Alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
17: Kini ang 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
18: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo riyan?
17: 90s.

0: Radio Kaibiga.
1: Your number one radio.
0: Oh, 98.5.

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon matmapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Pagkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: Umanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo.
5: The best songs on the radio.

0: EXRK Radyo Kaibigan.
1: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
2: Ako ni si Mary Jean Patanao, taga Purok City, Biscam, Maramag.
3: Okay, ikan Mary Jean padayon.
2: Magpasalamat lang ko Pastor Dan sa Ginoo tungod sa pinaagi sa Bijimak na ulian akong inahan sa iyang sakit nga pneumonia o heart failure. Dito sa kuan ko taga Negros Pastor Dan akong gipadad-an o Bijimak tungod sa itong Mayo nagtawag ako ang manghod sa ako nga sige nang gitabangan gitabang akong mama tungod sa di siya kaginhawa sige siyang gihapo nya ipalitan na nila kuan kanang oxygen gyud para pang depensa ra og kanang atakihon siya tung mao to nagpasalamat ko sa Ginoo kay tungod sa Bijimak nga akong gipadala sa ila na nakadako jug nakatabang nya wala gyud na wala na siya giatake karon ni ulit na siya og bukid mga iskabulan jud nyang maintain Pastor Dan nakahurot siya og tulo ka buti.
3: Okay, so at least atulog ka botilya, naangko niya ang kayuan. Salamat igan, Mary Jean Obagoan, Barangay Biscamp, Maramag.
4: Daghan ng pamilya ang nabungkag.
5: Daghan ng kinabuhi ang nakalas.
4: Daghan ng kaugmaon ang nawagtang.
5: Daghan na ang nadaot tungod sa iligal na droga.
4: Maghulat pa ba ka nga moabot ang panahon nga ang imong pamilya, kinabuhi o kaugmaon mawagtang?
5: Husto na, undani na, palikay sa kinadiling droga.
4: Kini nga mensahe hatod kaninyo sa lokal nga pagagamhanan sa Valencia.

0: Sophia's Bread and Pastry Maramag is located fronting Maramag Bus Terminal. Sophia's Bread and Pastry Valencia is located at Ginuyuran Road fronting Valencia Central Market.
1: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
2: Sukad karon mataghamal, kauban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
1: Fuego Blend Jelly Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
3: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
4: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
5: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
4: 90s

0: bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
1: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
0: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
2: Kinsa ka nun ipaliog?
3: Si Samuel ni sa iba, awarang kabanglasan. Pasalamat ko usap sa igan sa pinagpalang kaptura, labi na sa labaw nga magkakahom. Okay. Sa last na ko nga testimony, igan, mga nana o mga hugaw ang ningawas. Karon kasunod, ang ningawas, mga kugang-kugang, magigan sa sulod sa galunggan na murang kuwat nito sa Samad.
2: Okay.
3: Na, pastor, ang ningawas, salamat kayo sa Ginoo nga pinagpalang sa pinagpalang kaptura na tamangan yun o gamilagro mga
2: Okay. Igan Sam, kanang nakatestify man ga adto milabayng adlaw nga nanggawas ang dagang dugo nga nahina na. Pila to siya ka adlaw o semana nga giantos si mo sakit sa imong dalunggan?
3: Tungod pa to atong kwan pastor, February 17.
2: Uy, so mga kwan ka bulan di ay upat ka bulan.
3: Karon ang last nga nigawas pastor mga kugang-kugang mga
2: sige.
3: Mga samad siguro sila alam sa dalungga na mao ang nanggawas.
2: Okay. Igan Sam, salamat ikay Igan Sam sa pagtawag. Salamat igayo.
3: Salamat kayo pastor. God bless you all.
2: Yes, salamat og labasan. Salamat sa Dios nga gigamit yang Vigimas arog maayo.
4: Surprise, Lola.
5: Hala, onsya na.
4: Happy anniversary, Lolo, Lola.
5: Hala, oy, nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin.
6: Naapay ba nga t-shirt, oh?
5: O, diba? Happy anniversary ninyong duha. Naapag yung mga match nga naatong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, sikang mahalong kadaghan sa galastuhan karo, ingunani pa kabunggang inyong selebrasyon.
7: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kaayo.
8: Yes, Granny Oy, kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
9: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
7: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways. Dinhi lang na
10: sa GRD Quezon Printing Services.
9: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
11: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
12: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
11: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
12: Sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
11: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
13: FA Phone Shop.
14: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
15: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
14: 90s

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Ako si Ato Igana, Alex.
3: Akong pasalamatan ng pasikat ulit-alit na kung aaroma ba kay ang aking TL kay nangaugas itang kanang kuan. Tamad.
2: Naunsa dahil mo na itsamad imong TL?
3: Kano-kano ka na ako, Pastor.
2: Kay okay. Nangauga. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gikuan, no?
3: 4 years na ako na sagyan din ng mga allergy, Pastor.
2: Uy, tapos sa diag i-aplasan mo ga aroma, nauga.
3: Nangalayos, Pastor. Nangalayos.
2: Salamat sa Diyos, no? Salamat.

0: sa printing ng aparato ra.
1: Ang GRD Printing Services.
2: GRD Printing Services?
0: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
3: Kanindot, no?
0: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa.
1: GRD Printing Services.
0: Bayot, bayot!
4: Hello, Dai. Diyanap ko sa GRD Printing Services.
5: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
6: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.

0: Ayi sa paliog pa ila ila o gatagasa?
1: Saka proktris ni Pastor.
0: Proktris? Asa dapit nga proktris?
1: Proktris, Barubo, petisyonan.
0: Ah, diya sa petisyon, sa Barubo. Kinsa ang pangalan paliog?
1: Judith Ligardi, Pastor.
0: Okay, iga na Judith, unsa may atong mapabot sa atong mga tigpaminawan?
1: Ano, pasalamat ko sa Ginoo, Pastor, sa pinagi sa Digimax nga napaso ang akong apong sa likod na buwan o tubig init o nga wakoy laing gisampit akong girebyok Pastor o nga nakahinomdom ang kumanap ako Digimax na isa kabuok akong gipahid sa iyang likod. Wala dang tig isa kaminuto Pastor na wala ang iyang kahapula nga wala din sa libutoy.
0: Okay, so okay na siya ang bata, dakuunta ang magkapaso to siya kay tubig mang yun na ininit.
1: Okay na siya Pastor, pero nakikong pasalamat sa Ginoo Pastor nga ligamit ang Digimax nga makaayo sa paso sa bata.
0: Okay, Igan. Salamat kay Igan. Salamat kay Kaayos pagtawag.
1: Salamat, Pastor.
0: Igan, Judith.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
6: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
6: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, matag-hamal. Naopan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
7: Ako si Teresa Ejero sa Hingaog City.
0: Yes, Igan.
7: Magdasin mo yung...

0: ni palayog?
1: Si Annabelle nga pala yung address na kulang to, sir.
0: Okay, ikan Annabelle, unsa may ato?
1: Kanang salamat nanta ko sa Dino Pastor ba sa akong bana dito, Pastor. Before siya natulog, Pastor, sa Digimax to, Pastor.
0: Oo.
1: Kanang before siya natulog atong gabi, Pastor, sakit iyang liog, Pastor. Kanang mura stiff neck, Pastor ba?
0: Ah, stiff neck siya.
1: Oh. Niya, anang pagkakadlan, Pastor, pagbangon niya, pati naging sakita, Pastor, tinumangusog siya, di naging muli niya ang iyong liog. Niya, ang katong Digimax, Pastor, nga isa ka buok, ako na itong nabawasan, bali, gamay na lang dito siya kaayo, Pastor, ba, nga bilin.
0: Ah, imong gibuksan, tapos gibawas, asan mo dahil gihaplas?
1: Akong gigamit, Pastor, eh, akong gihaplas sa iyong liog, Pastor. Diha, diha na yun, Pastor, pagkatatot, Pastor, wala, gin sakit sa iyong liog, Pastor. Makalingi na yun sa Pastor, wala na yun.
0: Oh, so, ato, pag gamay na lang nabilin, kay imong nakuhaan nga daan. So, imo gitakluban ni mo balik, tapos karon pagbatani mo sa buntag, sakit ang liog si mong anak, as imong bana, imong giaplasan.
1: Akong giaplasan, Pastor.
0: Tapos, nawala dayon ang sakit.
1: Oh, nawala dayon, Pastor.
0: Pila ka minuto, pila ka segundo?
1: Isa ra, Pastor. Kaya isa ra na plus eh.
0: I mean, mga isa ka minuto, nawala dayon ang sakit.
1: Oo, Pastor. Oo. Sinuod niya, Pastor.
0: Salamat sa labas sa Diyos. Igan Annabelle of...

0: Yes, akin sa ni palayog og taga-asa.
1: Ito, ano yung Iganin Patuban ni Pastor?
0: Iganin Patuban o Barangay San Francisco Don Carlos, ang sa'yo ato masulti.
1: Pastor, ito ba ang senior citizen na member ng Iganin Bidong Gabrielio?
0: Ang sa'yo ang sakit?
1: Nakakos siya sa isa ka battle na hurot niya, Pastor, nakurot niya.

0: ako sa nakapamatuod yun, tsaka yun sa Ginoo nga, diyan din ito na kanina ng Digimax Pastor. Kaya tulad din sa tubig na mo, damay kanding nga, daghan kayo niya kay ginayog man sa mga kanding ang akong hero, nga nakosan kayo akong hero. Muto nga, nito ko akong hero. Grabe din akong kahadok maging nga, nasa yung mapakan na, wamanggit magdugay, nakapakmanggit siya, napipagid niyang dako kayo. Niya, pagka, kung ano yun, adto, ang kanding, naligid na gito kay Paul, kikirig na gud ang kanding pastor, di mo itong grabe gina kong ampo sa Ginoo nga, Lord, nakasala na gid po ani, makabayad na gid po ani, tanako para magid sa kanding. Oh, pero salamat gid niya, pagkawan akong ampo, nakadumduman niya akong pag-umangkon na, yun siya ang tidam, kaya kay nalaro gid Max, di atong tambalan, di mo ito nga among giyag, ano, gid Max, daw gid ka buok, timaan sa kalalong, gid na puno ang naman sa kanding pastor, pero salamat Ginoo pagkataon-taon na tabarong lang itong kanding o wala agad maunsa. Okay, so, o sa agad po sa makapamatuan pastor, nga agad kanalaman. Sige.
1: Manihog.
2: Si Sir, for the leaders, kinilagan pastor Dan.
1: Ah, yes, Egan, unsa may atong masulti ka ron?
2: Eh, palit ko, hindi maglito lang ni Egan kana.
1: Pila kabuok imong gipalit?
2: Tulo ra kabuok, pastor.
1: Tulo kabuok imong giinom, imong gihaplas?
2: Akong giinom, katong kapsol.
1: Giinom imong kapsol.
2: So, tulo kabuok.
1: Tulo kabuok.
2: Tulo po kadlaw akong pag-inom.
1: So, kausa sa kadlaw?
2: Salamat sa Ginoo, pastor, kay nawala na gina ang sit sa akong lapalapa, pastor, din dili na sakit itinom.
1: So, nakabalik?
2: Na akong bitima.
1: So, nakabalik ka nagtrabaho?
2: Wala pa, pastor, kay wala pa magpada akong late.
1: Ah, okay. So, nag-live ka. So, at least, one month ka nag-antos, dili ka, di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
2: Grabe, makalakaw ko, pastor, pero grabe,
1: grabe ka sakit.
2: Grabe.
1: So, unsa ka ito, taas mong sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
2: Amo tato, pastor, kay wala na pagpulpa ito na patikap sa doktor.
1: Okay. Pero at least, salamat sa Diyos na ayaw ka, tulol lang ang kapsula. Sa tulol ka adlaw.
2: Kaya ko pa salamat sa Ginoo, pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang biktima. Dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat ko sa Ginoo. Tungkol si panalangin na ang biktima sa kapsul na may nakahit ako.
1: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong isulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kay actually...
2: sa una na ito, pastor, sa panan, Diyos ginugin mo yung una na ito.
1: Amen.
2: Diyan may nagbuhat na ito.
1: Okay. Ang pangalan paliyog, kinsa ganin paliyog?
2: Ako si Sir Buida yan.
1: Salamat kayo, igan.

0: Kaysa di Palayog?
1: Turin Mimbo
0: eh. Okay, taga asa ka, Igan?
1: Taga Bantuanon.
0: Taga Bantuanon. Ang sa ato, Igan?
1: Mag, sisimuli yung tako sa Digimax.
0: Yes, go ahead, Igan. Padayon.
1: Kita akong record, okay? Ako kung itong sulayan, nalaginam ko, usalan yun ka, Max. Nakilala lang ko, kaya nawala naman, nigal akong gibati. Tungod na itong giyong ako, usalan yun ka, buo kapsura sa Digimax. So, magpasalamat ko na ang Digimax pa nakasabang yun sa akong gibati o daan na yung kaya nga akong paminaw.
0: Salamat kay Igan, Lingling, Boris.

0: Sa kinsa ni Palihog?
1: Si Iganili sa Bantuanon.
0: Iganili, Bantuanon. Iganili, unsay ba ato nga masulti?
1: Salamat ko sa Ginoo nga naulian ko sa kuan, Gimak, kay isa kito ko sumala pa so nga dili ko makatarong o lakaw kay Binhod akong katunga sa lawas.
0: Uy, Binhod, okay.
1: Oo niya. Nag-anya man ko din sa balay si Chris Amor kay Tuki Mlamo sa Sakani.
0: Oo.
1: Nangutang ko sa iya, upat ka buok. Namor ko po so, na hinahihay o ka, wala ang Binhod sa PCL, makatarong na kong lakaw.
0: Ay, salamat sa Ginoo.
1: Una ako gusto sumulit sa pastor nga, masalamat ko sa Ginoo sa nga di pa, ay sa niya ang kapal nga bisimak na makatabang doon sa mga tauhan.
0: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan o Barangay Bantu.

0: cancel. Unsay kayuhan ngayon na angkon gamit ang atong video box plus uban sa panalangin sa Dios.
1: Nanangamang ko enlarge heart, Pastor.
0: Enlargement sa heart. Mabati ni mo nga sakit. Unsa man?
1: Sa una, kanang angakon kong ayaw ba?
0: Oo.
1: Kayo nagtay ko o gisima, kurya po yung karoon na wala ang akong hangak.
0: Wala ka, hindi ka nahangakon. O niya, murag mas, mas lay mo paminaw karoon kung para ka ni Adto sa wak ka pa magamit sa Vigimax Plus.
1: Oo, oh, Pastor. Kanang iwan ko yun ko sa una kayo, Pastor. Wala oh. Ko nung wala na kong talag. Maroon na uli-uli
0: ang gana. So, na day kay heart enlargement. So, salamat sa Diyos. Ato na tayo pag-ampo.
1: Salamat, Pastor.
0: Yes, igan ni Zell. Diya sa aglayan. Oga, salamat.

0: Igalor, loud and clear ka.
1: Ang fixed service, Pastor, na anak ko sa center.
0: Yes, oo.
1: Na amang si Grace, ato nag-ingon ko ba na ang akong mga lupahan, sakit. Pag uli na ko din sa balay, ito, Pastor, pagkagabi, ilantan ko. Iya, pagkakarnaw, Pastor, di na ko katindog.
0: Mau ba?
1: Pagkakarang bukong.
0: Uy, oo.
1: Na amay... sakit din sa Miguel Karun, Pastor. Nagka nagsakit, anak din karun, nga-admit.
0: Onsa nga sakit tawag anak?
1: Kuan ko na Pastor, mao ko nagikuan sa TV kay tawag ko minggo toksin niya.
0: Ah, okay ka murag mawat ang kagusog unya sakit imong mga buko nga buko.
1: Oh, adto ko sa center Pastor, yun ang nice dire sa Miguel nga. Mao na mga sakit dire karon sa lamok daw na sa gikan.
0: Ah, okay, so mahimong murag epidemic na siya karon. Anyway, so onsa ni tabo iga na
1: unya pagka kuan Pastor, pagka atong pagdayon akong tulog sa gabi, eh, dura ka sa akong ginam sa Digimax, dayon pagka kadlaw na akong nabati nga nagsingkop pangini kay ang lahi man ayang hilanat Pastor kay sa ilawom, init kay ako ilawom.
0: Okay.
1: Kunya, wala kay oras sige ko balik ug pamilya. Ako ang hilakan kay nakahilak ko kay dinha ko katindog.
0: Okay, okay. Oo.
1: Kunya, pagkabuntag, niuto na ko pag inom og duha ka kapsul. Pagka alauna Pastor, nakatindog ko. Pagrasya sa Ginoo, ipalingot ko bayo Pastor.
0: So at least salamat sa Dios. Oh, naayo ka.
1: Oo, ako ang anak Pastor, si Christian. Idala na ko sa center atong Bernice kay sila ko nanghilantan, ako ni palaboratory ang iya ihi ug yandugo kay. Sige bang pagbalik-balik ang hilanat. Kunya, di wanan ko referral kay i-admit siya kay mubo yan slip dit dayon. Na dehydrate daw siya sa kainit ng hilanat.
0: Okay.
1: Kunya, naguna-una ko Pastor ba nga kapoy bagid anay ma-admit. Ngayon ko Lord, nasalig din ko rin mo ginawa ikaw mag-ayo. Iuli ko din sa tulay Pastor, wala na ko siya pa-admit. Ako siya nidala din sa balay, iuli ko. Di pa, inom na ko na ko siya Vigimax. Di-double niya ko na ko, doha ko ipainom sa iya ha. Kaluwi sa Ginoo Pastor, wala naging siya na-admit. Maay na siya karo, naka-eskwila na siya gahapon.
0: Salamat sa Diyos, salamat kay Iga na Lorna. Salamat kay kayo no. So ikaw nakabalik og lakaw, anak usab nimo na ayo. Salamat kay Iga Lorna.
1: Salamat sa Ginoo Pastor.
0: Salamat kay kayo.
1: Salamat sa Ginoo na maong tambal.
0: Amen.

0: Ano?
1: Ubag ang paa sa imong anak. Pila yung edad?
0: Nagsugo na lang 3 years old, Pastor.
1: Okay, so okay siya karon?
0: Oo, katong gibra sa Pastor, sa bukog. Nga, 15 na ko ana, pabalik-balik sa doktor. Walay kaayuhan, kaduha, giopirahan kini, pero wala niya po. Opirahan kini, kaduha, nabungkag, gihapon, Pastor. Hangtod niya, ikatulo o sa dilit na sila mo. Puan kay daghan na ilang pagkaon. Katulo, wala na upirahan kay daghan proseso ang ginabuhat. Hangtod, salamat to sa Ginoo.
1: Okay.
0: Kapula niya, nakaabot po ni mo. Dako, gira kong pasalamat yung Pastor. Ang murog na po. Pastor, salamat sa kanal. Ako kinigipainom sa Dijama. Buntag uto hapon gabi sa usa ka adlaw ka upat.
1: Okay.
0: Tulo na ako kini ipainom sa iya. Daghang katingalahan, daghang kamilagruhan. Nga nahitabo sa iyang paa. Kung wala kini, wala kami kapalo. Kahit kung diyan na kini sa akong bana sa Ginoo, kung unsa iyang
1: paa. Okay, Igan. Sige, Igan. Salamat ka, Igada. Salamat ka, Igaayo.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
2: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
2: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, mataghamal. Kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
1: O si Ato Igan na Alex.
6: Akong pasalamatan lang kasi katulit-palit na kung maaroma ba kay ang aking TL kay nang nangaugas yun ang kanang kuan tamad.
1: Naunsa tayo mo na itsamad yung TL?
6: Kano-kano ka na ako, Pastor.
1: Kanang okay. Nauga. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taw-taw na din mo na siya nga gikuan, no?
6: 4 years na ako na sa giyambin ng mga allergy, Pastor.
1: Uy, tapos sa diyang giyaplasan mo ga aroma, nauga.
6: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
1: Salamat sa Dios, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana nako sa tagom.
6: O lima ka buo, Pastor, akong ipalit oi.
1: Ah, lima ka. Ah, okay. So salamat kay Gayo.
6: Lima ka buo.
1: Okay.
6: Lima ka buo ka kung ganya. Magpasalamat kayo, Pastor, sa Ginoo kay nakita na jud ta nga na imamata ka. Salamat kay sa Ginoo.
7: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic. Maaasahan kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
8: Unilab quality yan!
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: May good news!
5: Hello, oy! Unsa ko'y good news!
10: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad na trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag.
11: Sama sa large format outdoor sticker.
12: Tarpaulin printing. Outdoor and indoor sticker. Personalized mugs. T-shirt printing. Pigment and sublimation printing. Calling cards. Panaflex. O very clear nga photocopy. Muhimusan sila og PVC ID. Invitation cards. Certificates. Decals. Laminations. Giveaways. Logo and layouts. Tumblers. Keychain labels. Brochures. Flyers. Brass IDs and billboards.
10: Wakaray pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
12: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
13: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
14: O lagi, Mare, nangita mong good coupon shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
13: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Pawn Shop. Diha, Sarmon, Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Pawn Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest. As

0: Daghan ang pamilya ang nabungkag.
1: Daghan ang kinabuhi ang nakalas.
0: Daghan ang kaugmaon ang nawagtang.
1: Daghan na nadaot tungod sa iligal na droga.
0: Maghulat pa ba ka nga moabot ang panahon nga ang imong pamilya kinabuhi o kaugmaon mawagtang?
2: Husto na! Undangin na! Palikay sa dinadaling droga!
0: Kini nga mensahe hatod kaninyo sa lokal nga pagagamhanan sa Valencia.
3: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
5: Rexido Forte!
3: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
5: Rexido Forte!
3: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
5: Rexido Forte!
4: Maunang discarding na ko, discarding bisdak na to.
5: Rexido Forte!
6: Mas paspas, banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ilong Ranger?
10: Tanaw nimo, unsa na? Sipon o dili sipon?
9: Dili sipon. Di siguro ni matayon.
10: Ang hatsi ug runny nose? First sign na nasa sipon.
9: Sipon dayon?
10: Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neosep C plus 40 na, na IZ that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days. With proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neosep C plus 40 with zinc dayon.
8: Unilab quality yan.
11: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neosep C plus 40. If symptoms persist, consult your
12: doctor. Arestado ang tatlong lalaking sangkot umano sa pang-aabuso sa isang menor de edad na babae.
13: Naglaho na ang mga pasa, pero bit-bit pa rin ni Anne, di niya tunay na pangalan. Ang takot sa asawang inakala niyang poprotekta sa kanya at sa buong pamilya.
14: Isa sa limang babaeng may asawa ay nakaranas ng pang-aabuso ng kanilang kabiyak.
15: Babae, ayaw ka hadlok. Protektado ka sa balaod. Aduna kitay Republic Act 9262 humas iila nga Anti-Violence Against Women and Children Act. Usa kini kabalaod nga magprotekta sa mga kababainhan o mga bata sa mga lain-laing pagpang-abuso, mapisikal man, psikolohikal o sexual nga binuhatan sa bana, kapuyo o bisan kinsa man nga mohimo niini. Kung ikaw nagkasinati sa maong pagpang-abuso, mamahimong mutawag sa City Police Station sa numerong 0917-718-9191 o sa City Social Welfare and Development Office sa numerong 088-828-5496 o sa Public Attorney's Office sa numerong 0917-156-4710. Pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office ning Dakbayan sa Valencia.
16: Ang init ng lagna, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
17: The best songs on the radio.
5: Ako!

0: XRK Radio Kaibigan.
1: Isa po na akong manghudron na stroke siya. So, gingan ako siya nga palit og bigima. Pagpalit niya bigima siguro to isa ka grapa asa to siya magpalit. Ningon siya nga kumusta man wala man gyud gumaloyan nang. Wala gyud siya nahiwi na iyang dila, nilubag na. Pero wa gyud siya muunsa gumikan sa bigima. Bosa igsoon ato nang yun ang paningkamutan na maayo ang atong lawas, ang bijimak yun, as in makaayo yun kay katungkag bleeding yun ako 1 month. Wala yun ko, wala yun hunong sa akong dugo, nga nigawas yun apol-apol, murag kinumo kadag ko, niingon sila nga mamatay na ko, kay luspad ako kaayo. Pero gumikan sa bijimak, natingala sila nga, pag inom na ko sa bijimak, nihupa akong dugo, tapos pag tulo kag adlaw, gikan karo tulo adlaw, nagtrabaho dahil ko sa Flying B. Di ba basta-basta magtrabaho ka sa Flying B? So, naayo to siya. So, masalamat po po sa Ginoo nga siya naghatag ka na ko ang taas nga kinabuhi, protection, kinahanglan yun, iksoon nga. Magpadayong ta sa pagpangalagad sa Ginoo, matinud-anon at ubangan kaniya nga. Kaya ang kadaugan na to, anaa ang kaluwasan. So, Pastor Dan, salamat nga. Ang panalangin sa Ginoo o protection sa Ginoo, bisan asa kanila ka, ang Ginoo nagagayad kan mo. So, thank you.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
6: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
6: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan yun nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
7: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
8: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa kinunga. Makaayo gid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako mga paso, samad sa akong ulo nga dong mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo nga murag gid akong gita tambal. Naulian gid siya. Ako sa Ginoo nga sila magagamit ko ni ining haplan.
7: Okay, salamat igan, salamat igayo.
8: Okay pastor, salamat po pastor. Okay.
9: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
10: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
9: Dili na problema, Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty, og no advance interest.
10: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
9: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
11: FA Phone Shop.
12: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
13: Ay, da, uy, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Ano ko magastuan yung anniversary, uy?
14: Nagpunod pa mo ng aktang ni Muyots.
13: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, day.
15: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
13: GRD Printing Services?
15: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
13: Kanindot, no?
15: Busa, sa bisan unsang pangilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
16: Hello, Dai. Diyanap ko sa GRD Printing Services.
17: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
18: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.

0: Isip usa ka teenager for the go na baka sa gugma or sa imong ugma. Sa panahon karon magsugod ang love story sa mga teenager pinaagi sa chat. From a simple hello to I love you and I want you. Dili tanan love story during teenage years na ay happy ending. For most girls, they end up getting hurt and first getting pregnant at a young age. Unsa may mahitabo sa usa ka batang babae kung siya maburos? Moato bang siya og dako nga risko sa panglawas sama sa high blood pressure, premature birth, og mental health issues sama sa depression? Ug lagi kay naburos man, dako ang posibilidad nga muundag na lang sa pag-eskwela. In short, for the big ang tendency nga mamahimong ngit-ngit ang iyang kaugmaon. Maunang dudong o kinday, likayisa ang pag-ana-ana ug ugma-ugma aron malikayan sad ang teenage pregnancy. True love waits. If he truly loves you, girl, he will wait for you. Una sa gugma ang imong kaugalingon, for true love begins with loving oneself. Also, good thing comes to those who wait and pray. Kini nga pahinumdum gikan sa City Social Welfare and Development Office, PAPDEV, og sa Local Government Unit of Valencia City.
1: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una, tanabo ihatod sa imong lugnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
2: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
3: The best songs on the radio.

0: XRK Radio Kaibigan.
1: Ang apong na testimony mao kini. Una nga gatong bitimat sa akong tikdan na nagamit ko, nagpalit nga niya po sa kagrapa na mga 1,000 plus ato. O gapo gi kuang gayod na kita ko ang akong sa akong lawas na doon na gayod langon sa epektibo ang maong bitimat. O salamat sa Diyos nga atong ihidihidan akong kanang akong talinga nagmutmut kadayaw di ko makatulog. Usaya ako kay buhat gipakuanan ko sa akong apo gipatuloan ko sa bigima patuloy ko akong talinga matuokan mo sa dili mga igsuon murag naga kuanang kakatul o kasakit unya diha gayud naayo naayo gayud ako nawala ang akong kasakit diha gayud naayo. So praise the Lord. Dalegon ang Diyos na mapasalamaton ako sa Ginoo kay usa kini ka instrumento kang Pastor Danang Galio na gihimo kayo niya giblisingan sa Ginoo ang maong bidyimat.
2: O sa may mumitsay sa mga katawan na naminaw karon?
3: So, mumitsay sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila na yung haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa Ginoo nga makaayugid siya Pastor sa mga sakit kay bisan sa ako mga paso samad sa akong ulo nga dung mga tulo lang kaadlaw Pastor samad akong ulo nga muragid akong gita tambal naulian din siya ako sa Ginoo nga sila magagamit ko ni ining haplas.
2: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
3: Okay Pastor, salamat po Pastor.
2: Okay.
4: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
8: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
7: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
8: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
7: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
9: FA Pawn Shop.
10: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
11: Ay, daw, uy, kadaghan magyayaan. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
12: Nagpunot pa mo ng aktang ni Muyots.
11: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani day.
12: No worry, amiga. Tudluan ta ta sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
11: GRD Printing Services?
12: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
11: Kanindot, no?
12: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
13: Hello, Dai. Dihanap ko sa GRD Printing Services.
14: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
15: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.

0: bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
1: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: Arestado ang tatlong lalaking sangkot umano sa pang-aabuso sa isang menor de edad na babae.
3: Naglaho na ang mga pasa, pero bit-bit pa rin ni Anne, di niya tunay na pangalan. Ang takot sa asawang inakala niyang poprotekta sa kanya at sa buong pamilya.
4: Isa sa limang babaeng may asawa ay nakaranas ng pang-aabuso ng kanilang kabiyak.
5: Babae, ayaw ka hadlok. Protektado ka sa balaod. Aduna kitay Republic Act 9262, humas niila nga Anti-Violence Against Women and Children Act. Usa kini kabalaod nga magprotekta sa mga kababaihan o mga bata sa mga lain-laing pagpang-abuso, mapisikal man, psikolohikal o sexual nga binuhatan sa bana, kapuyo o bisan kinsa man nga mohimo niini. Kung ikaw nagkasinati sa maong pagpang-abuso, mamahimong mutawag sa City Police Station sa numerong 0917-718-9191 o sa City Social Welfare and Development Office sa numerong 088-828-5496 o sa Public Attorney's Office sa numerong 0917-156-4710. Pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office ning Dakbayan sa Valencia.
6: Gang! Ang gang-gang! Sakit na kayo patanggang!
7: Halagang, basing mga anak na ka, dili na ta maglangan ato na ta sa panakan sa Valencia City Health Office.

0: serbisyo sa atong mga doctors, ubigaynis, pediatricians, nurses, midwives, ug utilities. Bisan pa ang kompleto, limpyo ug air-conditioned nga pasilidad. Mahimo kamo bisita bisan unsang adlaw diri likod sa new terminal aron masaksihan ninyo ang atong paanakan.
1: Akoy, nabugat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko ana.
3: Rexido Forte.
1: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayo mabugat.
3: Rexido Forte.
1: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat.
3: Rexido Forte.
2: Maunang diskarte na ako. Diskarting bisnak na to.
3: Rexido Forte.
2: Mas paspas, banat sa upat.
4: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: The best songs on the radio.

0: DXRK
1: Radyo Kaibigan.
2: DXRK 98.5 Radyo Kaibigan.
3: Maayong buntag ni mo diya, kaibigan.
4: Hello, good morning pa. Ako ni si Egan Judith, membro sa Kaibigan sa Taguluan. Pero na ako sa Puerto, na ako sa Agusan, nagpuyo.
3: Okay, asa napit sa Agusan, Egan Judith?
4: Oh, saka istorya tanduhan dito sa Taguluan, sa Kampastor, ano, may kabalo.
3: Ah, okay. Unsa may atoy pabot sa atong mga tigpaminawan, Egan Judith?
4: Ako, nalipay dyan po, Pastor Dan, nga nakakuan dyan ko ng bidjimak, kaya nga ano, lain, hindi akong ginhawa. Oh. Nagpatabang ito sa kumbana nga, hindi ko ginhawa. Nakatungog man ko sa kuan nga ka ng bidjimak, kaya pinagsulti na ko si Anabel sa kasundri, kay daghan, kay kapamilan ni Padre Pastor Dan, ito sa bayan, kasundri ko, so, kay sanadanan.
3: Salamat.
4: Pastor Dan, o, mga ito ko sa bilyag, at tuwag dyan na sa kumbana dito, rin na istorya na ko, itong asawa ni Pastor Samyo, nga, ginan ko niya nga, wala pa kay kaon, kung wala pa si inom tuloy, inakog baka ko ng imudyod, maulad, Pastor Dan, na ako sa muto, inom dyan kong tulo. Pastor Dan, mula dyan, gimadjik, salamat kay sa Ginoo, Pastor Dakok, and i-bless akong kinabuhi ng bidimak, salamat kay sa Ginoo nga na ang gimitiya.
3: Salamat kayo.
4: Kaya ako, kinaan, ulian dyan ko, Pastor Dan, na bago pa lang po kung nagpa-check up sa doktor, Pastor Dan, nagpa-tanaw, dyan ko tanang drill check up, kinan ko sa doktor nga, unsay mong giinom? Yung lang ako sa baki, unsay niya, ang upang diba mo tuoy mo na anak, Pastor Dan?
3: Oo.
4: Nainom ko nga, hala, kada kayo mo ang smart, yung lawas kay Isun Kidney, biya akong Isun ni Pastor Dan.
3: Oo.
4: Unyan, ay sa kada kayo, wala problema, sakto kayo. O sige, pwede na ka magpabaksin. Salamat, Pastor Dan, pati akong bana, Pastor Dan. Siya, brother, panita po para sa sugar niya. Nag-deliver diri mo, pag umangko si mong bana, setting. O anak, padala pa dyan sa bangga. Kaya ako mga kamag-anak dito nanginom sila tanan, Pastor Dan. Salamat lang kayo sa Ginoo na salamat yung kayo. Sa isa okay. Sa akong lawas. Grabe, akong dibake, Pastor Dan, musaka na sa akong ulo. Din ako kasabot. Pero karon, Pastor Dan, makaya na gano'n ako ang trabaho. Salamat. At pati akong anak, Pastor Dan. Gilandang siya ka na lang. Ingin akong anak, ma. Grabe ang bidimak, ma. Nakaayo din sa akong lawas. Thank you sa Ginoo. Pati iyang kagid na ulian.
3: Salamat sa Ginoo, salamat kay Ginoo sa Ginoo, no. Kinsa ni palihog taga-asa?
5: Si Margie Piling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbuhanan.
3: Ah, yes, padayon igan o sa atong i-testify, padayon.
5: Oh, magtestimony ko, baka bahin sa aroma, Pastor, nga atong ang isimana, wala ko nakalakaw, tungod ginagubag ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
3: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw diya sa lawas?
5: Nakoy arthritis.
3: Nag-arthritis.
5: O, nagpasikap ko sa doktor. Arthritis daw ang aking sakit.
3: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka diya, ingawa, hindi makalakaw?
5: Tulog ka-adlaw.
3: Tulog ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka, humang ka, nakapra sa atong aroma.
5: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
3: Amen. Okay, salamat din kayo sa pag-testify.

0: Moises, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal na mitaliwan sa laing kalibutan.
1: Kay sa amog kita gikan, o sa amog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
2: Arestado ang tatlong lalaking sangkot umano sa pang-abuso sa isang menor de edad na babae.
3: Naglaho na ang mga pasa, pero bit-bit pa rin ni Ann, di niya tunay na pangalan. Ang takot sa asawang inakala niyang poprotekta sa kanya at sa buong pamilya.
4: Isa sa limang babaeng may asawa ay nakaranas ng pang-abuso ng kanilang kabiyak.
5: Babae, ayaw ka hadlok. Protektado ka sa balaod. Aduna kitay Republic Act 9262, humas iila nga Anti-Violence Against Women and Children Act. Usa kini kabalaod nga magprotekta sa mga kababaihan o mga bata sa mga lain-laing pagpang-abuso, mapisikal man, psikolohikal o sexual nga binuhatan sa bana, kapuyo o bisan kinsa man nga mohimo niini. Kung ikaw nagkasinati sa maong pagpang-abuso, mamahimong mutawag sa City Police Station sa numerong 0917-718-9191 o sa City Social Welfare and Development Office sa numerong 088-828-5496 o sa Public Attorney's Office sa numerong 0917-156-4710. Pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office ning Dakbayan sa Valencia.
6: Sama sa atong inahan, ang kinaiyahan tinubdan sa kinabuhi. Kini naghatag sa preskong hangin, labas nga tubig ug enerhiya nga nakahatag og kalambuan sa ekonomiya ug katilingban. Apan kining tanan mawagtang kung ikaw dili magpakabana. Likayan ta ang pagdaot sa atong kinaiyahan, undangan na ang pagpamutol sa kakahuyan ug paghinugaw sa palibot ug kasapaan. Tabangan nato nga mayuuli ug mapalahutay ang kakayahan sa atong kinaiyahan. Pahinumdum gikan sa Valencia City Environment and Natural Resources Office.
7: Happy anniversary.
8: I love you. So beautiful.
7: Akong gift nimo.
8: Wow. Kanindot kod ani, customized mug printing.
7: Ganahan ka?
8: Salamat, Han.
7: Di pa.
8: Couple shirt atong duha. Han, ikaw nagyud. Pero time pa, nakapantay ko.
7: Ang unsan?
8: Lahi siya sa Uban Printing nga akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
7: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
9: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
10: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
11: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City. GRD Printing Services.
12: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
13: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
12: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
13: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
12: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
14: FA Phone Shop.
15: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus pupahinay o muguba sa immune system sa tao. Kung dili atagan og pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o acquired immunodeficiency syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner, ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahintang sa imong panglawas ug malikayan ang posible nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up, know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House nga naimutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pay lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiulit sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang maoy unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likayi ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit ang proteksyon o paglikay sa risgong mga sitwasyon. Kining ang pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal na pag-amhanan.
14: The best songs on the radio.

0: Kinsa ni Palayog?
1: Ate, hindi na sa ripa ni.
0: Yes.
1: Nagamit ko, biginak, nagsakit ako siya, nagkalibang ako. Magtulad ako sa doktor. Dinakatidin ko na magkalit o igima, tulang kabuktas na dahil din. Na arang na ba ko, wala na ko nakaat ko sa doktor. Salamat din sa Diyos.
0: Salamat.
1: Sa pag
0: Kinsa ni Palayog? Igimak. Kinsa ni Palayog?
1: Hilda Taripa sa Alamid.
0: Okay.
2: Atong daigon ang Ginoo sa tibuok natong kasing-kasing, sa tibuok natong kalagong espiritu, o sa tibuok natong kusin.

0: akin sa ni Paliog.
1: Ati, hindi nga sa ripa ni.
0: Yes.
1: Nagamit ko, bigyan na, nagsakit akong tiya, nagkalibang ako. Magtulang ako sa doktor. Di nakatidin ko na magkalit o bigyan na, tulang kabukas na dan din. Naarang na ba ako, wala na ko nakaat ko sa doktor. Salamat kid sa Diyos.
0: Salamat.
1: Salamat sa
0: kisa ni Paliog? Kisa ni Paliog?
1: Hindi nga sa ripa sa Alamed.
0: Okay.

0: Igan Inda ni.
1: Yes, Igan Inda.
0: Ako ba na pastor, si Igan Bibi.
1: Oo, naon sa imong baba, ba na diay.
0: Yang trabaho magud panday niya. Stress kay siya ba, uli gikan sa balay, gikan sa iyang trabaho.
1: Tapos,
0: kapag di kayang rawat, pag abot sa balay, halos murang din ang ulihok niya. Pagka, anang gabi, hindi pa inong lang siya, duha ka buok niya. Pagkakuntag din siya nga lang, hindi ko na kayang paminaw, murang tawhay ko na kayo.
1: Ini ato mong Video Max Plus actually maay ni siyang energizer. So man siya ang nindot kay ni sa tong gipangkapoy mag-inom gyud og Video Max Plus kada. Kung ikay ni siya kataba. Salamat kay Igan Inda, salamat kay Gayo ha.

0: Sa kinsa ni Palihog?
1: Si Iganili sa Bantuanon.
0: Iganili Bantuanon, Iganili unsay ato nga masulti?
1: Salamat sa Ginoo nga naulian ko sa kuan gimak kay isa kita kumana pastor nga dili ko makatarong og lakaw kay binhod akong katunga sa lawas.
0: Oy binhod, okay.
1: Oo niya. Nag-anyam ako din sa balay si Chris Amor kay Tuki Mlamo sa Kani.
0: Oo.
1: Nangutang ko sa iya og upat kabuok. Namor ko pasto na hinahihay og ka wala ang binus sa CL, makatarong na kong lakaw.
0: Ay, salamat sa Ginoo.
1: Wala akong nagsasimula yung pastor nga. Masalamat ko sa Ginoo sa nagipa. Itak niya ang kapal nga bisimak na makatabang Diyos sa mga tawahan.
0: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan.

0: Sa Lipaliog?
1: Igan imay ni Pastor.
0: Igan?
1: Igan imay urungan. Tagapatag, Pastor.
0: Ah, tagapatag. Asapit nga patag, Baramag? Asa Alanib?
1: Patag Alanib.
0: Okay, si ato Igan?
1: Kuan, kanang nakoy ikon sa akong anak, Pastor, ba? Kay nagnupra bitaw, dahil nakalapa.
0: Oo.
1: Dayon, nagpalit ko lang Igan sa Miki. Akong gi, kanang... Upawan ako kay ulo man kayo.
0: Ang ulo niya maoy na lata-lata yung ulo na katol? Ang ulo?
1: Ulo kayong kaigbaho. Akong gipalitan nilang Igan Ilin Kamiki.
0: Ang sa'yo mong gipalit sa ilan na Igan Ilin Kamiki?
1: Vigimax.
0: Vigimax, okay.
1: Then, upawan ako yung ulo kay para nga matambalan na yung tanan. Kay nalata man.
0: Okay.
1: May akong gipagkaya. Ano ba na akong gipainom sa iya? Then, ang subjarong doktor na kuha naman rin ang iyang ulo. Balik na po rin ang taas. Ang buhok.
0: Ulat ng katol?
1: Gamay na lang kayang katol-katol yung ulo.
0: Salamat sa Ginoo.
1: Umara na, Pastor. Salamat
0: okay. Kisa di paliyo gani, kisa to si?
1: Igan Imay Urungan.
0: Igan Imay Urungan. Lower Patag Alanib. Salamat kay Igan, salamat.
2: Gusto ko ba kayong mabutang na kanuli natong makarubay ng Ginoo?

0: Diling Montesilio ni sa puro kumis Valencia ko sa Ciudad. Yes. Na ako karon diri sa Talayron sa akong uyuan nga kanang si Marcelo Gipitas yun. Isa po niya sa ibigan din. At doon naging bulan manggod. Pag anji na mo diri nagluya ni siya.
1: Okay. Ngayon nagluya man?
0: Sa Gibate. Pero nag-inom na siya o BG Max. Nga nga pa na ko sa akong auntie unsa di pa inom na sa akong angkon. Ngayon sa di pa inom na niya BG Max o kanang aroma. Di pa kuan niya. Haplas. Ngayon taloy sa Ginoo. Karoon kayo nang nilaan na po mo diri sila. Kaya birthday po niya. Nagsay sintaan niya sa pagkita. O taloy sa Ginoo. Maayo na bigay ang panlawas Pastor Dan.
1: Okay, salamat.
0: Ito sa kakaibigan niya diri sa Talahiron Pastor Dan.
1: Talahiron. Asa kayo sa akong Talahiron?
0: Talahiron. Kinawi Pastor Dan.
1: Okay, bawi. Okay, sigan. Diding. Bagaso.
2: Nalipay yung kong dato, Pastor. Uyan na yun siya kay makasuroy-suroy. Gahapon, nagsuroy na po siya, Pastor.
1: Nagsuroy? Nilakaw siya?
2: Oo, talakaw naman siya, Pastor.
1: Talakaw siya. Oga, mga igan, sa wag ikay magkakuhaan ni sa istorya ani, ang banan ni igan na Diding, nga taga Don Carlos, kini sila, dili makalakaw sulod sa 8 katuig. Diba, igan ding, 8 katuig?
2: Oo.
1: Nga di makalagkaw, so ang bato ni magsakailan sa duyan, magdanduyan lang siya, ang iyang sakit na, saan siya na-paralyze?
2: 8 years, good.
1: 8 years ang na-paralyze tapos taas po iyang sugar.
2: Oo. Daghang mga maintenance na agyan ako.
1: Daghang ako.
2: Digimax yung gandang nakauli.
1: Daghang kay kanagasto nga mga maintenance siya kaniyad to? Nga tambal?
2: Digimax na testing siya 1 bottle.
1: Oo.
2: Oo. Daghang good. Ni Alibir, good pastor, maski sa akong mama sa Gwitter.
1: Kamusta ang Gwitter si mong mama?
2: Dako yung Gwitter si Anliog nga karon ni kupos-kupos na gid pastor. Gamay na lang.
1: Gamay na lang ang nabilin.
2: Oo.
1: So,
2: ako, mga apo, mga UPI, takipatian.
1: Oo.
2: Mga ulian gid pastor.
1: Naulian naman ni gamit sa atong Vigimax Plus o labaw sa tanan sa atong nga pag-ampo.
2: Wala na gid kumabawala pastor sa Vigimax.
1: So kanunay
2: sa tigmok na kumpanya.
1: So kanunay gid ka na ay Vigimax Plus diha. So gabaligya kag Vigimax karon diha.
2: Oh, gabaligya ka. Pastor.
1: Tungod kay
2: dagana.
1: Ah, kay dagang gapangutana kay nakita mo nila nga naayo imong bana. Salamat kayo, Igan.

0: ni Palioga.
1: Igan imay ni Pastor.
0: Igan?
1: Igan imay urungan. Tagapatag, Pastor.
0: Ah, tagapatag. Asapit nga patag, maramag? Asa alanib? Patag
1: alanib.
0: Okay, si ato Igan.
1: Kuan, kanang nakoy ikon sa akong anak, Pastor, ba? Kay naglupra bitaw, dahil nakalapa.
0: Oo.
1: Dayon, nagpalit ko lang Igan sa Miki. Akong gi, kanang... Upawan ako kay nalukoy man kayo.
0: Ang ulo niya maoy na lata-lata yung ulo na katol? Ang ulo?
1: O siya? Kaya baho. Akong gipalitan nilang Igan Ilin Kamiki.
0: Dahil maoy na ako. Kung sa'yo mong gipalit sa ilan na Igan Ilin Kamiki?
1: Vigimax.
0: Vigimax, okay.
1: Then siya upawan ako yung ulo kay para nga mapambalan na yung tanan. Kay nalata man.
0: Okay.
1: Maoy akong gipagkaya. Ang uban akong gipainom sa iya. Then ang subjarong doktor na kuha naman rin ang iyang ulo. Balik na po rin ang taas. Ang buhok.
0: Ulat ng katol?
1: Gamay na lang kayang katol-katol siyang ulo.
0: Salamat sa Ginoo.
1: Umara na, Pastor. Salamat
0: okay. Kayo. Kisa di paliw gani, kisa to si?
1: Igan Imay Urungan.
0: Igan Imay Urungan. Lower patag alanib.

0: kabalaka. May kabalaka.
1: Pastor Dino, Pastor?
2: Dino, ayos Pastor Dino of Don Carlos. Naun sa tayong mga asawa, Pastor Dino?
1: Salamat, Pastor, sa iyo, okay. Nakatindog na siya, pinahalin siya. Nakapalit nila Pastor Kuro o Kilian Bigimak. Daro, makatindog na din siya. Pastor, salamat kayo, Pastor, sa mga pag-aampong po.
2: Okay. Naun sa tayong mga asawa, gani, Igana Dino?
1: Na-stroke po siya, Pastor. Ang bata sa tiyan namatay. Kay buros nito sa pag-stroke niya.
2: Oo. Mao to siya nga nagpaampo kay mga anak to siya ang problema. Nastok ang akong asawa atong panahon ng mga anak siya.
1: Oh, Pastor, salamat sa Ginoo kay bisan namatay ang bata, pero karon kita na ko ang dako kayo ang kuan resulta sa pag-ampo og kato sa BG Max yon. Nakapalit ko la Pastor karon bisan ka butilya.
2: Isa ka butilya. Salamat kayo Igan Dino. So, makalakaw-lakaw ni mga asawa.
1: Oh, sa pagkakaron Pastor, makalakaw na siya, agad-agad ko na ko diri sa dingding, katindog na siya.
2: Okay.
1: Salamat sa Ginoo kay makalibot na gyud siya.
2: Okay. Pastor Dino,
3: Lian ang Pastor Dan.
2: Taga-asa?
3: Lurugan, Pastor Dan.
2: Oy, taga-Lurugan, Lian. Ayos, o siya at masulti?
3: Magpasalamat ko sa BG Max, Pastor Dan.
2: Pasalamat sa Ginoo sa BG Max. Unsa dai imong gibati sa lawas, Igan?
3: Nagkalibang og dugo.
2: Ah, nagkalibang kag dugo? Okay. Pila nagka-adlaw imong anto sa atong kalibang kag dugo?
3: Pagtaod na, Pastor Dan.
2: Ay, taod-taod na?
3: 4 years na.
2: Ay, 4 years na. Abasin na kay Kano, Almoranas, unsa bagha, no? Unsa dai imong sa doktor, Almoranas?
3: Dugo yun sa puro, Pastor Dan, yung kalibangon.
2: Mao ba? Okay. So, nag-inom ka, nag-asa ka nakapalit og BG Max Plus?
3: Yes, sa
2: Kaibigan Center. So, nag-inom ka, 14 kabuki mong nainom? O niya, nawala na?
3: Oo, nawala na.

0: Atuloy ni mo,
1: yes, sa kinsa ni palayog og taga-asa.
0: Ano, iganin sa Tuban ni Pastor.
1: Iganin pa Tuban o Barangay San Francisco Don Carlos, unsay ato masulti.
0: Pastor, ito ba ang senior citizen na member nga, Megan Bidong Gabrielio?
1: Unsay iyang sakit?
0: Nakakrush siya sa isa ka battle na hurot niya, Pastor, nakurot niya.

0: Kinsa ni palihog?
1: Harold, nakita niya ba sir sa Ultimawi?
0: Yes.
1: Pasalamat po dako sa Ginoo kay sige mo i-garant sa manang Inday yan ang BG Max ba? Huwag ko kabali-bali.
0: Oo. Inday, Inday Lurna?
1: Migraine daw.
0: Ano man galabat yung ulo sakit?
1: Sakit kay gulungin ka ba sir? Doon mo trabaho, init magay ba?
0: Oo.
1: Dahil nagpalit ko kay Inday, yun yan ay niuli. Kasi nagmaramag, wala may power dito sindahan kaya na nito ko ilang nabaro nagpalit.
0: Oo.
1: Wala ka man napulo ka ba kapsul ba sir? Naayaw ko migraine, murag maulog ako mata ba sir?
0: Grabe na ikasakit kung mo atake ang sakit sa migraine.
1: Yung mo, pato, mukros din niya sa kung tunga, sa mata ba, di ka sa agdan, wala na ba yun, o katuko sa una, mawag ni palit ko BG Max, pato, wala aramag na pulo, kagapsun, na ayaw, di ka luyan ni Gino.
0: Salamat.
1: Kasi bubalik ang migraine ako.
0: Salamat sa Gino. Salamat kagiyahan ka nga ni ka, tulay ka sa BG Max.
1: Oh, salamat kaya, pato, palit ako, gusto nga na, kaya kung pamilya rin, akong kita inom, doon sinay sa kumbata, na sakit yung tiil, kaisa ro, na ayaw.
0: Ayaw, sakit ang tiil.
1: Yang
0: mo ba? Salamat kay sa Ginoo. Pila na ka dugay imong antos anang migraine mo?
1: Pasto. Mga almost 2 years akong migraine pero mawala wala ba ra. Mubalik kung inom kog kape, dili mo na sa doktor. Ano? Gituluyan gid sa Ginoo ba sir? One time wala ra magdapulo og kapsul.
0: Okay. Salamat kay Igan, pastor. Salamat kayo.
1: Salamat sir. God bless. Okay. Power sa program.

0: Kinsa ni palihog?
1: Arulda, nakita niya pa sir sa Ultimawi.
0: Yes.
1: Pasalamat po dako sa Ginoo kay sige mo i-garant sa manang Inday anang BG Max ba? Huwag ko kabalibalit.
0: Oo. Inday, Inday Lurna?
1: Migraine daw.
0: Ano man galabat imong ulo sakit?
1: Sakit kay gulong kay sir, gulong ni mo trabaho, init magay ba?
0: Oo.
1: Dahil nagpalit ko kay Inday, kaya kay niuli, kasi nagmaramag, wala may power dito sindahan kaya na nito kailan na baro nagpalit.
0: Oo.
1: Wala ka manapulo ka pagkapsul ba sir, na ayaw ko migraine, murag maulog ako mata ba sir?
0: Grabe dai kasakit kung mo atake ang sakit sa migraine.
1: Yung mo pa mo cross din sa kung tuma sa mata ba gikan sa agdan wala na bahin o katuo sa una. Mao ni palit ko BG Max sa sir. Wala ra magdapulo ka doctor na ayo gid kaloy ang gid Ginoo.
0: Salamat
1: sa bumalik ang migraine ko.
0: Salamat sa Ginoo. Salamat gigiyahan ka nga ni ka sulay gid ka sa BG Max.
1: Oh, salamat kay sir. Mo palit ka ug utro ana kay akong pamilya ra akong gitainom bus sinay sa kumbata. Sa sakit yang til ka isa ra na ayo.
0: Ayo. Sakit ang til.
1: Mo gibate kay nangulungul sa yang kiting ug yang
0: ang mga ba? Salamat kay sa Ginoo. Pila nakadugay imong antos anang migraine mo?
1: Pasto. Mga almost 2 years akong migraine. Pero wala ba? Mabalik kung inom kong kape. Dili mo na sa doktor. Ano? Di taluhiyan kay sa Ginoo. One time. Wala na magkapulo. Wala kapsul.
0: Okay. Salamat kay Igan, Pastor. Salamat kayo.
1: Yes, salamat, Pastor. God bless. More okay. Power sa program.

0: Igan Diding Bakalso.
1: Nalipay ko po dako, Pastor. Uyan na yun siya kay makasuroy-suroy. Gahapon, nagsuroy na po siya, Pastor.
0: Nagsuroy? Nilakaw siya?
1: Oo, talakaw naman siya, Pastor.
0: Talakaw siya. Oga, mga igan, sa wag ikay magkakuhaan ni sa istorya ani, ang bana ni Igan Diding, nga taga Don Carlos, kini sila, dili makalakaw sulod sa walo katuig. Di ba, Igan Ding, walo katuig?
1: Oo.
0: Nga di makalakaw, so ang bato ni magsakailan sa duyan, magdunduyan na siya, ang iyang sakit na, masakit siya, na-paralyze?
1: 8 years, good.
0: 8 years ang na-paralyze, tapos taas po iyang sugar.
1: Oo. Daghang mga maintenance na agyan ako.
0: Daghang ako?
1: Bigimak siya gadang nakauli.
0: Daghang kay kanagasto nga mga maintenance siya kaniadto? Nga tambal?
1: Bigimak na testing siya one bottle.
0: Oo.
1: Oo. Daghang gid. Ni Alibia gid, Pastor, maski sa akong mama sa Gwitter.
0: Kamusta ang Gwitter si mong mama?
1: Dako yung Gwitter siya ni Liog nga karon ni kupos-kupos na gid, Pastor. Gamay na lang.
0: Gamay na lang ang nabilin.
1: Oo.
0: So,
1: akong mga apo, mga UTI, takipatiyan.
0: Oo.
1: Mga ulihan gid, Pastor.
0: Naulihan naman ni gamit sa atong Vigimax Plus o labaw sa tanan sa atong pag-ampo.
1: Wala na gid kumabawala, Pastor, sa Vigimax.
0: So kanunay
1: ginis sa tigmok na kong pamilya.
0: So kanunay gig ka na ay Vigimax Plus diha. So gabaligya kag Vigimax karon diha.
1: Oh, gabaligya ka, Pastor.
0: Tungod kay
1: dag
0: kay dagang gapangutana kay nakita man nila nga naayo imong bana. Salamat kayo, Igan.

0: Hazel, kumusta man?
1: Wala nang kayo, gusto mo na gawin sa ako ang tiyan na ito.
0: Okay.
1: Atin ka ba doon? Atin may spring.
0: Spring.
1: Naglabang ni Pastor, tapos pag uli na mo ng hapon, mga alas 3. Yes. Uy, grabe naman kasakit sa kuwantiyan. Grabe na good na sakit. Ingong po na, ang taong ko na lang may, ubili ko ma... Uli ang siya nga, Domingo ra ba pagkaugma, kanimbahon ra ba, nanak po na. Uy, kapabalakan na ako ang paristoto, kay grabe na good, lukot-lukot na po, ubuntay akong gibati at tumdin ha sa simbahan.
0: Okay, o.
1: Pagsimba na mo, maugyod akong gibati, nga grabe good, nga dapanito na po, bugno nga singot, nga ikit masabot nga, basta mo kakit na siya, mulukot ikog ka.
0: So grabe ka kasakit, grabe ka kasakit.
1: Grabe gig ko sa kipastor na mato na wak ko magsaba sa kumbana na nag-inom ko bigimak mga duwa pastor kay napanghanggat naman siya matumiksin siya pastor.
0: Ah okay, kay mapospital na mo unta?
1: Oo, mapospital na may kay grabe mo na siya sa mabalaka o naalamig ka pang batiyon. Alay siya, sige pag andam na diha na dili man ko galihok nga mag-andam kay dili ginapit makuha na kong tiyan ba na okay. Grabe gig nga pasakit mato pag inom na ko bigimak na arang-arang man ko kay naka utok naman ko dayon.
0: Okay. So, naihangin dayon dahil sulod po ang tiyan ato?
1: Oo.
0: So, human ato, nagawas ang hangin, ni okay dahil ni mong gun?
1: Doon nakabuhok, pastor, akong nainom, pastor. Tapos, giaplasan ko lang dayon. Giabrihan ako gamay. Mo ko dayon, giinom ko po dayon, pastor.
0: Ang sobra?
1: Oo, ang sobra.
0: Okay. So, human ato, pinalang ka minutos na ayaw siya?
1: 10 minutos, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Mga igan, magkato si igan Lizelle o Barangay.

0: Saan ni Palayog?
1: Si Merlin Domino ni sa Kibangay.
0: Merlin Domino. May buntag igan? Unsa may atong...
1: Kanang magtestimony ko, Pastor, sa taagi sa akong bana sa party sa iyang tiil nga nagubag.
0: Nagubag? Nga naon sa iyang tiil nga nagubag man? Naon sa?
1: Kanto, Pastor, kanang natumba siya sa motor, dayon nasunod o gamay ang iyang tiil.
0: Oo.
1: Dayon, niubag yan to, Pastor, ang tod nga nagnana siya, dugay kay naulian mga lima kabulan niya nga gidala-dala niyang tiil nga nagubag.
0: Oo.
1: Dayon, nagtumis doktor, Pastor, ang kainan sa doktor, putlon daw.
0: Putlon? Taas iyang sugar? Taas iyang sugar?
1: O, itanawin sa doktor niyang sugar, namin naman kaya niyang sugar.
0: Oo, pero kay nagnana na putlon ang remedy, ang solusyon.
1: Oo, kay mura na mag-mixin, Pastor, niyang tiil.
0: Sige, igan. O niya?
1: Dayon, kwanto, Pastor, nag-uli dayon medikan sa doktor. Nakabinig mong ko sa testimony na dagan kayo nga data. Ayos sa pinakagi sa imong gigima, ng imong tambay. Mato, Pastor, nga nagtisting niyo nagpalit din ko ni Igan Chopi. Nagpalit ko din mara ka mo, Pastor.
0: Oo.
1: Anton, akong dito tumak ang isa, gilaplas na ako ang isa. Dito rin, Pastor, nawala tong baho nga. Galis mo sa iyang tiin. Lumaragyod ka mo, Pastor, ang iyang naurot ang to. Nauga kayo ng iyang tiin.
0: Okay.
1: Kung yan, nagdugang kagpalit dahil nag to. O, dugang kuglima. Ang tumaragyod yung nakaayo sa iyang tiin, Pastor.
0: Amen. O, alima kabulan siya nag-antos. Salamat sa Diyos. Merle Domino o Barangay.

0: Piensa ni para yoga.
1: Feliz Sara sa Timaya.
0: Oy, Iganisel, kamusta man Iganisel?
1: Magpasalamat lang ang pastor,
0: Salamat sa Ginoo sa ipagamit sa Vigimax. Yes. Oo.
1: Pero wala ning Vigimax pastor, nagpadayon patingali og tulo og nana ako ang kutoy na bakok tayo. Tumod sa Ginoo pastor, nanaa ang Vigimax pastor.
0: O sa kadugay yun ang antusimo si mong tutoy nga matulimong nagubag o gatulo, ganana?
1: Ano pastor, kami
0: tugod sa 19
1: pa akong edad pastor.
0: Oy, dalaga ka pa ando. Dalaga ka nga namin yung ka o nakaanak og tulo.
1: Oh, wala ni makutoy sa akong tulo ka anak pastor.
0: Ah, wa makatutoy tungod kay gaubag o ganana.
1: Baho man pastor.
0: Ah, baho ang gatas sa gawas. Baho ang gatas sa gawas. So, unsay na itabo, nakainom kang Vigimax Plus?
1: Oo, oh, nakainom ko Vigimax Plus to, kuantap to, kami napulok pa kabuok pastor.
0: Oo.
1: Tapos, ipatuloan na yun ako.
0: So, unsay itabo?
1: Nawala ang iyang ang pagtulo, tapos ang mulmul kayo siya, ang laping-ping siya, ang kulor.
0: Pilay mong edad karon ni Ganisel?
1: 40 na pastor.
0: 40. So, 19, 40, tapos so, 21 years ka nag-antos?
1: Oo. Oh. Mag-antos ko nga yung pastor. I-advisean ako sa doktor nga ako ang ipa-operahan. Na-apon ko na akong pitas tutoy, kaya ba't inyong sa pitas.
0: Oo.
1: Pero wala ko mo kuan pastor kay
0: isod
1: kayo o wala tay ikit pati mo. Dato, yung akong salamat sa Ginoo pastor.
0: Nga niabot ang Vigimax. Salamat kay Igan Lisel Tagaba.

0: Hey, Cancel, kumusta man?
1: Ano ba? Ito mo na gawin sa ako ang tiyan na ito.
0: Okay.
1: Ito mo ba ito? Ito mo yung spring.
0: Spring.
1: Naglabang ni Pastor. Tapos pag-uli na mo anong hapon, mga alas 3. Yes. Uy, grabe naman kasakit ako ang tiyan. Grabe na gud na sakit. Ingong po na. Ang taong ko na lang may. O gini ko ma... Dalian siya nga. Domingo ra ba pagkaugma ka ng mahon na ba na anak ko na. Kuy, kapabalaka na ako ang paristoto kay grabe na gud. Lukot-lukot na po. Ubuntay akong ibati at tumdin ha sa simbahan.
0: Okay, o.
1: Pagsimba na mo. Muugyod akong ibati. Nga grabe gud nga. Dapanito na po. Bugma nga singot nga. Okay. Ikit masabot nga. Basta mo kakit na siya. Mulukot ikog ka.
0: So grabe ka kasakit. Grabe ka kasakit.
1: Grabe gid ko sa kipastor na mato na wa ko magsaba sa kumbana na nag-inom ko bidimak mga dua pastor kay napanghangga naman siya matumiksing siya pastor.
0: Ah, okay. Kay mapospital na mo unta?
1: Oo, mapospital na may kay grabe mo na siya ka, mabalaka o naalamig ka pang batayon. Alay siya, sige, pag-andam na diha. Na dili man ko galihok nga mag-andam kay dili gid na ito makuha na kong tiyan ba na okay. Grabe gid niya pa sakit. Mato pag-inom na ko bidimak na arang-arang man ko kay naka utok naman ko dayon.
0: Okay. So, naihangin dayon doon sulod ang tiyan ato?
1: Oo.
0: So, human ato, nagawas ang hangin, ni okay dayon yung mong gun?
1: Doon nakabuok, pastor, akong nainom, pastor. Tapos, giaplasan ko lang dayon. Iabrihan ako gamay. Mo ko dayon, giinom ko po dayon, pastor.
0: Ang sobra.
1: Oo, ang sobra.
0: Okay. So, human ato, pinalang ka minutos na ayos ka?
1: 10 minutos, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Mga igan, magkato si Igan Lizelle o barangay.

0: Pastor Igan Inda ni.
1: Yes, Igan Inda.
0: Ako ba na Pastor? Si Igan Bibi.
1: Oo, naunsa imong baba? Ba na dahil?
0: Iyang trabaho, magun panday niya. Stress kayo siya ba? Inigulibigan sa balay, agikan sa iyang trabaho. Tapos? Tapos di kayo ang lawas. Pag abotin sa balay, halos murang din ang ulihok niya. Pagka, anang gabi, hindi pa inong lang siya o duha ka buok niya. Pag abuntag, hindi siya nga lang, hindi ko nung kaiyang paminaw. Murang tauhay ko nung kayo.
1: Ining ato mong Convenia Max Plus actually maay ni siyang energizer. So wow. Man siya ang nindot kani sa tugi pangkapoy mag-inom gyud og Convenia Max Plus kada. Kung ikay ni siya kataba. Salamat kay Igan Inda, salamat kay kayo ha.

0: Kinsa ni Palayog?
1: Si Merlin Domino ni sa Kibangay.
0: Merlin Domino. May buntag igan? Unsa may atong...
1: Kanang mag-testimony ko, Pastor, sa taagi sa akong bana sa party sa iyang tiil nga nagubag.
0: Nagubag? Nga noon sa iyang tiil nga nagubag man? Noon sa?
1: Kanto, Pastor, kanang natumba siya sa motor, dayon nasunod o gamay ang iyang tiil.
0: Oo.
1: Dayon, nubag doon to, Pastor, hantod nga nagnana siya, dugay kay naulian mga lima kabulan niya nga gidala-dala niyang tiil nga nagubag.
0: Oo.
1: Dayon, nagtumis doktor, Pastor, ang kainan sa doktor, putlon daw.
0: Putlon? Taas iyang sugar? Taas iyang sugar?
1: O, itanawa rin sa doktor niyang sugar, namura man kaya niyang sugar.
0: Oo, pero kay nagnana na putlon ang remedy, ang solusyon.
1: Oo, kay mara na mag-mixin, Pastor, niyang tiil.
0: Sige, igan. O niya?
1: Dayon, kwanto, Pastor, nag-uli dayon medikan sa doktor, nakabinig man ko sa testimony na dagan tayo nga data ayos sa pinakagi sa imong gigimak, na imong tambay. Mato, Pastor, nga natisting niya nagpalit din ko ni Igan Chopi. Nagpalit ko, gimara ka mo, Pastor.
0: Oo.
1: Antod, akong ipatumak ang isa, gita, maglaplas na ako ang isa. Dito rin, Pastor, nawala tong baho, ma. Galis na sa iyang tiin. Lumaragyod ka mo, Pastor, ang iyang nahurot at to. Nahuga kayo ng iyang tiin.
0: Okay.
1: Kung yan, nagdugang kagpalit dahil nagto. O, dugang kuglima. Ang tumuragyod yung nakaayo sa iyang tiin, Pastor.
0: Amen. O, sala, well, alima kabulan siya nag-antos. Salamat sa Diyos. Merle Domino.

0: Gusto mo ni ko sa katong ako nga po bang gisagitan ng piyan, Pastor?
1: Ah, sige, igan, palihog.
0: Ikan sila katumbalon, Pastor, nabutin sa dalay, dayon. Gisagitan man ng piyan ng akong apo, luspad na gid kayo. Ipainom dayon na mo, og bigimak plus, dayon nakatulog siya. Pagkahumaniyag katulog, pag matapos ko, wala na isakit ang iyong piyan, mayon na. Pagladula na siya.
1: Pila yung edad o pila kapsula imong ipainom?
0: Isa na kakapsula ipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
1: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
0: Taga katumbalon sila, Pastor.
1: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
0: Oo.
1: Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
0: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang biyahe. Layo-layo bang botora sila.
1: Okay. Katong imong bana nga, unsa kay ito? Murag kapoy? Unsa to? Murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
0: Oo, gipangapoy ang lawas niya. Kay naglampas ng udto, Pastor. Ita, gumahan.
1: Oo.
0: Paguli niya, kapoy kay siya glawas. Murag nagpulang niyang mata sa kakapoy. Sa kainit siguro to, Pastor.
1: Oo.
0: Pag abot niya, nagipainom na ako siya o kuan. Bigi Max. Then, gipapahulay. Pagkaugma, nakalampas na po siya.
1: Salamat ko kita itong mga BG Max Plus Manggoda. Kani siya, kanang energize siya siya. Gani, maupunti akong nagamit kay di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumika sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligoon. Salamat kayo, Igana, Mrs.

0: Yes, akin sa ni palayog og taga-asa.
1: Ito, ano yan? Iganin Patuban ni Pastor.
0: Iganin Patuban o Barangay San Francisco Don Carlos. Ang sa'yo ato masulte?
1: Pastor, ito ba itong senior citizen na member na Egan Bidong Gabrillo?
0: Ang sa'yo ang sakit?
1: Nakakrush siya sa isang ikabatay na hurot niya. Pastor, nakurak niya.
2: Si Vivian Montesilio ni sa Purok Met Balinsa ko, Pastor Dede. Yes. Ako karon din sa talayron sa akong uyuan na kanang si Marcelo Gipitasyo na isa po niya sa Ibigan. At ito naging ulan manggod pag hindi na mo din nagluyan siya.
0: Okay, ngan nagluyan man. Sa gibata.
2: Pero nag-inom na sa Big Mac, nga nangatawan ako sa akong auntie unsa di pa inom na sa akong angkon, inom sa di pa inom na niya Big Mac og kanang aroma, di pa kuan niya haplas.
0: Oo.
2: Dayon taloy sa Ginoo, karon kay nang nilaag na pud mi dire sila kay birthday pud niya nang 60 anyos pud karon taloy sa Ginoo maayo na gigay ang panlawas Pastor Dan.
0: Okay, salamat.
2: Sa kaibigan niya dire sa Talahiron Pastor Dan.
0: Talahiron, asa kay isa kong Talahiron?
2: Talahiron kinoy Pastor Dan.
0: Okay, bawi. Okay, salamat.
2: Ako, Igan Indami.
0: Yes, Igan Indam.
2: Ako ba na, Pastor? Si Igan Bibi.
0: Oo, naunsa imong baba? Ba na
2: diyan? Ang trabaho, magulpanday niya. Stress kay siya ba? Iguligikan sa balay, agikan sa iyang trabaho.
0: Tapos?
2: Tapos, di kaya ang lawas. Pag abutin sa balay, halos marang din ang ulihok niya. Pagka, pag anang gabi, hindi pa inong lang siya o duha kabuok niya. Pag abutan din siya nga lang, hindi ko na kaya ang paminaw. Marang tauhay ko na kayo.
0: Ini ato mong Convenience Max Plus actually maay ni siyang energizer. So man ni siya nga nindot kay ni sa tugi pangkapoy mag-inom gyud og Convenience Max Plus kada. Kung ikay ni siya katabang. Salamat kay Igan Inda, salamat kay Gayo ha.

0: Iganlin Ramirez diha sa Marama, kumusta o gaon sa may ato masulte? On sa may mga maayong balita diha?
1: Kasi muna sabi di Max Pastor ba?
0: Yes, Igan.
1: Akong anak ba, karang naglaag siya ba? Naglaag niya. Muta na pasmuhan, ang gusman guru to siya.
0: Oo.
1: Iulin sa balay, nalupog, nuspad ka ayo. Nga, grabe kay kabog na wang iyang lawas ba. Na mo rin to nga, ako siya ang diaplasan sa katong atong pinagpalang lana.
0: Oo.
1: Na murag, giparingot siya, dagko kayo. Ako nang gipayin ng abijiwas, nga duwa jud ka buok,
0: duwa kapsula.
1: Oo. Minutes pa to, naulian din siya, no?
0: Pila edad sa imong anak?
1: 6 years.
0: 6-year-old, tapos naglaag, pag-uli, luya ka ayo? O yan ang luspad? Oo, pwede
1: yung luspara, murag papil.
0: So, posibleng nagutuman to?
1: Oh, yeah, akong gitayin ng magbijimas nga doon kabuk niya. Plasa na ako sa pinagpalang lana, naulian sa pastor na katulog.
0: Dua lang ka, I mean, lima lang ka minutos?
1: Oh.
0: Kanya, dua lang ka kapsula ang giinom?
1: Oh, dua lang din. Marami ito yung nainom. Dako dito po salamat sa Ginoo Pastor. Kaya dako kayo ikatabang ang bijimas.
0: Glory to God!
1: Oh.
0: Salamat kayo!

0: sa Nipaliog?
1: Binida ng Sigan, Doc.
0: Okay, taga-asa ka, Igan?
1: Manila Group, Ulanaw del Sur.
0: Okay, unsay ato masulti, Igan?
1: Ako, magpapasalamat po ngayong ako ituan ng aking apo. Kinagat ng, ano yun, amumuong.
0: Amumuong, yes.
1: Oo. Oh. E ngayon, namaga at nagnana.
0: Nagnana?
1: Oo.
0: Okay.
1: E ngayon, bumili ako ng tatlong Biggie Mac. Awa ng Diyos, gumaling po siya.
0: Praise God. So wala nang na, wala na po ng hubag, ang maga, wala na.
1: Oo.
0: Oh. Okay.
1: Salamat,
0: okay.
1: Pastor.
0: Sino nga ito, si?
1: Leonida Lansigan.
0: Leonida Lansigan of Manila Group 1.

0: Sadi Palihog.
1: Ah, si Sir, for the leaders, kinilagan sa Sordan.
0: Ah, yes. Egan, unsa may atong masulti ka ron?
1: Eh, palit ko, busy magbibigay lang ni Egan Kana.
0: Pila kabuok imong gipalit, ah?
1: Tulo ra kabuok, Pastor.
0: Tulo kabuok, okay. Imong giinom, imong gihaplas.
1: Ako ang giinom, katong kapsol.
0: Giinom imong kapsol.
1: Oh, so, tulo kabuok.
0: Tulo kabuok.
1: Tulo po kadlaw akong pag-inom.
0: So, kausa sa kadlaw?
1: Ah, salamat sa Ginoo, Pastor, kay nawala na ginang sit sa akong lapalapa, Pastor, din. Dili na sakit itino.
0: So nakabalik
1: na ako atong bisima.
0: So nakabalik ka nagtrabaho.
1: Wala pa, Pastor, kay wala pa magkwada akong leave.
0: Ah, okay. So nag-leave ka. So at least 1 month ka nag-antos, dili ka di, makalakaw ka anto o dili ka kalakaw?
1: Ah, grabe, makalakaw ko, Pastor, pero
0: grabe ka sakit.
1: Grabe.
0: So unsa ka to, taas mo sugar o na kay arthritis? Unsa ka, no?
1: Amo dato, Pastor, kay wala na pagpulpo ato na pagsikap sa doktor.
0: Okay. Pero at least salamat sa Diyos na ayo ka, tulol lang ka kapsula. Sa tulol ka adlaw.
1: Kay ko pa salamat sa Ginoo, Pastor, kay kung wala pa ipadala sa Ginoo ang biktima, dili siguro maayo ang dil. Sama ko, magpasalamat ko sa Ginoo. Tungkol ipanalangin na ang biktima sa kapsul ng may nakahit ako, Pastor.
0: Amen, no? Sa Diyos kita pasalamat. Insakto na igan ang imong isulti. Sa Diyos kita pasalamat. Kay actually...
1: sa una na to, Pastor, sa tanan, ginugin mo yung una na to.
0: Amen.
1: Kaya siya may nagbuhat na to.
0: Okay. Ang pangalan Palihog, kinsa ka ni Palihog?
1: Ako si Sir Buida yan.
0: Salamat kayo, igan.

0: Isa ni palihog.
1: Rizel, si Maya.
0: Oy, Iganizel. Kamusta man, Iganizel?
1: Magpasalamat lang ang pastor, pastor sa Vigimax.
0: Salamat sa Ginoo sa ipagami sa Vigimax. Yes. Oo.
1: Pero wala ning Vigimax, pastor. Nagpadayon patingali o dulo o nana ako ang kutoy na bakok tayo. Tumod sa Ginoo, pastor. Nanaa ang Vigimax, pastor.
0: O sa kadugayon ng antusin mo si Mong Totoy, yung matulimo na gubag o gatulo, ganana?
1: Kung ano, pastor, kami tugod pa sa 19 pa akong edad, pastor.
0: Dalaga ka pa
1: ito? Wala ka po akong anak. O, dalaga.
0: Dala ka, hantod nga namin yung ka o nakaanak o tulo.
1: O, wala ni makutoy sa akong tulo ka anak, pastor.
0: Ah, wala makatutoy tungod kay gawbag o ganana.
1: Baho man, pastor.
0: Ah, baho ang gatas sa gawas. Baho ang gatas sa gawas. So, unsay na itabo, nakainom kang Vigimax Plus?
1: Oo, oh, nakainom po Vigimax Plus, sir. Kuantap ito kami, napulok pa kabuok pa, sir.
0: Oo.
1: Tapos, ipatuluan na yun ako.
0: So, unsay na itabo?
1: Nawala ang iyahang pagtulo, tapos ang mulmul kayo siya, yung laping-ping, iyahang color.
0: Kailan mong edad karoon ni Ganizel?
1: 40 na pa, sir.
0: 40. So, 19, 40, tapos 21 years ka nag-antos?
1: Oo. Oh. Mag-antuso nga din, pastor. I-advise na ako sa doktor nga ako ang ipa-operahan. Lakon ko na akong pitas ko ito. Kabati mong lalak sa pitas. Pero wala ko mo kuan, pastor. Kay
0: lisod
1: kayo o wala tayo ikipatino. Gato, hindi akong salamat sa Ginoo, pastor.
0: Nga niabot ang Vigimax. Salamat kayo, Igan. Igan Lisil. Taga-barang.

0: Ganlin Ramirez diha sa Marama, kumusta o gaon sa may ato masulte? On sa may mga maayong balita diha?
1: Kasi muna sabi di Max Pastor ba?
0: Yes, Egan.
1: Akong anak ba, karang naglaag siya ba? Naglaag niya. Muna na pasmuhan, ang gusman guro ko siya.
0: Oo.
1: May uli sa balay, nalupog, luspad kaayo. Nga, grabe ito'y kabugnaw, ang iyang lawas ba? Namo rin ito nga, ako siyang diaplasa rin sa katong atong pinagpalang lana.
0: Oo.
1: Namurag. Giparingot siya, dagko kayo. Ako nang gipainom ang bidiwak nga duha jud ka buok
0: nga hatlok
1: jud ko.
0: Oo.
1: Minutes pastor, naulian jud siya, no?
0: Pila edad sa imong anak?
1: 6 years.
0: 6-year-old, tapos naglaag pag uli, luya kaayo? O oh, yan ang luspad?
1: Oo, luspara, murag papil.
0: So, posible nga nagutuman to?
1: Oo. Oh. Yeah, akong gipainom ang bidiwak nga duha ka buok nga plasa na ako sa pinagpalang lana, naulian sa pastor na katulog.
0: Duha lang ka, I mean, 5 lang ka minutos?
1: Oh.
0: Kanya, duha lang ka kapsula ang giinom?
1: Oh, duha lang gid. Marami ito yung nainom. Ako dito po salamat sa Ginoo Pastor. Kaya dito kayo ikatabang ang gijimak.
0: Glory to God!
1: Oh.
0: Salamat kay Igan, Igan, Lynn, Ramirez, diha. Sa...

0: Cancel, kumusta man?
1: Ano ba yun? Dito mo na ngayon sa ako ang PM doctor.
0: Okay.
1: Ato mo ba doon? Ato mo yung spring.
0: Spring.
1: Naglabang ni doctor. Tapos pag uli na mo anong hapon, mga last stress. Yes. Uy, grabe naman kasakit sa ako ang tiyan. Grabe na good na sakit. Ingong po na. Ang taong ko na lang may. Ang taong ko na lang may. O gini ko ma. Uli ang siya nga. Domingo ra ba pagkaugma ka ng bahon na ba na anak ko na. Uy, kapabalakan na ako ang paris doctor. Kay grabe na good. Lukot-lukot na po. Buntay akong ibati at tumdin ha sa simbahan.
0: Okay, o.
1: Pagsimba na mo, maugyod akong ibati. Nga grabe yun nga. Dapalito na po. Bugnaw nga singot. Nga ikit masabot nga. Basta mo kakit na siya. Mulukot ikot ka.
0: So grabe ka kasakit. Grabe ka kasakit.
1: Grabe gig ko sa kipastor na mato na wak ko magsaba sa kumbana na nag-inom ko bigimak mga dua pastor kay napanghanggat naman siya matumikting kip pastor.
0: Ah, okay. Kay mapospital na mo unta?
1: Oo, mapospital na may kay grabe mo na siya sa mabalaka o naanamig ka pang batiyon. Alay siya, sige, pag andam na diha. Na dili man ko galihok nga mag-andam kay dili gid na po makuha na kong tiyan ba na okay. Grabe gid niya pa sakit. Mato, pag inom na ko bigimak na arang-arang man ko kay na kautok naman ko dayon.
0: Okay. So, naihangin dayon doon sa lutot ang tiyan ato?
1: Oo.
0: So, humagad doon, nagawas ang hangin, ni okay dahil ni mong gawin.
1: Doon nakabuok, pastor, akong nainom, pastor. Tapos, giaplasan ko lang dayon. Giabrihan ako gamay. Mo po dayon, giinom ko po dayon, pastor.
0: Ang sobra, ang sobra.
1: Oo, ang sobra.
0: Okay. So, humagad doon, pinalang ka minutos na ayos ka.
1: 10 minutos, pastor.
0: Salamat sa Ginoo. Mga Igan, magkato si Igan Lizelle o Barangay.

Ako, sa nakapamatuon yun, sa kaya sa Ginoong, ginagin ko na kanina ng Bibi Maxwell Store. Katulad din sa tubig na mo, damay kanding na, daghan kayo, niya kay gilayog man sa mga kanding na akong hero, madakosan kayo akong hero. Muto nga, nitukul akong hero. Grabe din akong adlok maging na, na siya mapakan, na wamang din magdugay, nakapakmang din siya, napipagin niyang dako kayo. Niya, pagka, kuanda yun at to, ang kanding, naligid na dito kay kirkirig na gud ang kanding tosto di mo tong grabe gid ako ampo sa Ginoong Lord nakasala na gid ko ani makabayad na gid ko ani kadako para bagid sa kanding oh pero salamat gid niya pagkauman ako ampo nakadumduman niya akong pagumang

na iya siya ang tida mo kaya kaya na lang bidimak dia atong tambalan di mo to na among giyaban o bidimak daw gid ka buok timaan sa kalalo mo gid na puno ang naman sa kanding pastor pero salamat Ginoo pagkataod-taod na tabarong lang itong kanding o nga wala gid maunsa o sa gid ko sa makapamatuhan pastor nga gitanalangan kasi Ginoo.

0: Sir?
1: Yes?
0: Ako ang mama ni Diding.
1: Ay, mama ni Diding, maayong aga nai, may buntag nai.
0: Sir, salamat kong dapur. Sir, kaya nagkalibang kong dalhan dugo ba?
1: Oo.
0: Kaya, itainom ko ni Bibi itong Diding ma, baka kabuo.
1: Oo.
0: Kaluin sa Gino, karong buntag, ato na ang tanong sa hospital.
1: Ah, okay.
0: Kaluin sa Gino, oh. Nauwian ng tao, sir, dahil akong kilid.
1: Dahil mong kilid.
0: Ayun, mama, alam, naghahad kayo dito na ako. Mo tinawi ko na kagahin sa akong tiyan.
1: Ah, okay.
0: Nakaloy ko sa karon, hindi na lang yung adto sa hospital kay.
1: So,
0: sa hospital na lang ang tapo kay daghan na dinugo gahapon.
1: Ah, kahapon.
0: Ayaw na kung talibang dugo. Kaya yung kong bibig, kaloy sa Ginoo.
1: Nay, ako usabon, nay, duwa kaadlaw kang maglibang kang nay daghang dugo. Pila ka Vigimax Plus capsules ang imong nainom?
0: Duwa.
1: Duwa. Salamat sa Diyos.
0: Naayo gayon, adto.
1: Okay.
0: At ito na akong Twitter.
1: Oh, unsa imong Twitter nay?
0: Gamay na.
1: Ni gamay na. Dako dai na sa una.
0: Dako ko sa una ni.
1: Dako? Ah, okay.
0: Oo, oh, nya. Yeah. Do na battle ang akong da.
1: Nainom. So apil ang imong Twitter ni gamay na ni huyos na.
0: Oh.
1: Pasalamat ang Ginoo nay, pasalamat ang Ginoo.
0: Salamat gid sir. Dako, yeah. Ligay ko pasalamat.
1: Salamat kayo nanay Lalay.

0: Testimony ko sa katong akong apo ba nga gisagitan og iyan, Pastor.
1: Ah, sige, igan, palihog.
0: Ikan sila katumbalon, Pastor, naabot din sa balay, dayon. Gisagitan man og iyan ang akong apo, luspad na gid kayo. Ipainom dayon na mo og bigimak plus, dayon nakatulog siya. Pagkahuman niya katulog, pag mata, Pastor, wala na yung sakit ang iyan, mayon na. Dula-dula na siya.
1: Pila yung edad o pila kapsula imong ipainom?
0: Isa na ka kapsula gipainom, ang edad niya kay 4 na paingon sa 5.
1: Okay. So, gikan sila sinayawan o taga sinayawan sila nga mibisita diya sa inyo?
0: Taga katumbalon sila, Pastor.
1: Ah, katumbalon sila. Tapos ni anha diya sa inyo, unya pag-abot diya sakit kay ang tiyan?
0: Oo.
1: Oh. Okay. So, luspad na siya? Nang luspad na?
0: Oh, luspad kayo. Kay layo man ang biyahe, layo-layo, bagong botora sila.
1: Okay. Katong imong bana nga, unsa ka ito, murag kapoy, unsa to, murag nalimot itong testimony mo sa imong bana?
0: Oo, oh, gipangapoy ang lawas niya, kaya naglampas ng mga tupasto, ita, gumahan.
1: Oo.
0: Paguli niya, kapoy, kaya siya glawas, murag nagpulang niyang mata sa kakapoy, sa kainit siguro to, Pastor.
1: Oo.
0: Pag abot niya, nagitainom na po siya, ugoan, bigimak, then gipapahulay, pagkaugma, nakalampas na po siya.
1: Salamat ko kita itong mga BG Max Plus Manggoda. Kani siya, kanang energized rin siya. Gani, maupo din ako yung nagamit kay di magkikalikayan nga kapuyon ta, gumiika sa mga schedules. Kini maoy, gigamit sa Diyos aron paghatag ka na ko og dugang kaligoon. Salamat kayo, Igana, Mrs.

0: Isa ni Palihuga.
1: Rito, si Maya,
0: Oy,
1: Pastor.
0: Iganisel, kamusta man Iganisel?
1: Magpasalamat lang ang Pastor sa Bigimat.
0: Salamat sa Ginoo sa
1: Oo,
0: ipagamit
1: pero
0: sa
1: sa
0: Bigimax.
1: Ginaong,
0: Yes.
1: Pastor.
0: Oo.
1: Pero wala ning Bigimat, Pastor. Nagpadayon pati nga li o tulo o ginanak ako ang kutoy na bakot tayo. Tungod sa Ginoo, Pastor. Nanaa ang Bigimat, Pastor.
0: Unsa ka dugay ang antos imo si Mong Totoy nga matimo nagubag og gatulo ganana?
1: Kung ano, Pastor, kami tugod pa sa 19 pa akong edad, Pastor.
0: Uy, dalaga ka pa adto.
1: Wala ka po akong anak. O, dalaga.
0: Dalaga. Hangtod nga naminyo ka o nakaanak og tulo.
1: Oh, wala ni matutoy sa akong tulo ka anak, Pastor.
0: Ah, wa makatutoy tungod kay gaubag o ganana.
1: Baho man, Pastor.
0: Ah, baho ang gatas sa gawas. Baho ang gatas sa gawas. So, unsay na itabo, nakainom kang Vigimax Plus?
1: Oo, oh, nakainom ko Vigimax Plus, Sir. Kung antap ito, kami napulok pa kabuok, Pastor.
0: Oo. Oh.
1: Tapos, ipatuloan na yun ako.
0: So, unsay itabo?
1: Nawala ang iyan ang pagtulo, tapos ang mulmul kayo siya, nga pink-pink siya ang color.
0: Kailan mong edad karoon ni Ganisel?
1: 40 na, Pastor.
0: 40. So, 19, 40, tapos 21 years ka nag-antos?
1: Oo. Mag-antos ko nga din, Pastor. I-advise na ako sa doktor nga ako ang ipa-operahan. Napon ko na akong pitas ko ito. Kibati mong lalang sa pitas.
0: Oo.
1: Pero wala ko mo kuan, Pastor, kay
0: kubri lagi.
1: Isod kayo o wala tayo ikit pakimo. Dato, hindi akong salamat sa Ginoo, Pastor.
0: Nga niabot ang Vigimax. Salamat kayo, Igan. Igan Lisel, taga
2: sino ka mong kaibigan?

0: Igandor, loud and clear ka.
1: Kasi itong 600 pastor, nag-anak ako sa center.
0: Yes, oo.
1: Naaman si Grace, ato nag-ingon ko ba nga, ang akong mga lutahan, sakit. Pag-uli na ako din sa balay, ito pastor, pagkagabi, ilantan ko. Iya, pagkakarnaw ako, din ako katindog.
0: Bawa ba?
1: Pagkakit ako ng bukong.
0: Uy, oo.
1: Naamay sakit din sa Miguel karon pastor, nag-anak sakit, ang agri karong nga na-admit.
0: Unsa nga sakit tawag ana?
1: Kuan ko na pastor, mo ko nagikuan sa TV kay tawag ko minggo toksin niya.
0: Ah, okay kay tumo murag mawat ang kagusog unya sakit imong mga bukong nga bukog.
1: Oh, adto ko sa center pastor, yon ang night dire sa Miguel nga. Mao na mga sakit dire karon sa lamok daw na sagikan.
0: Ah, okay, so may imong murag epidemic na siya karon. Anyway, so unsa hitabo iga na
1: unya pagka kuan pastor, pagka atong pagdayon akong tulog sa gabi, eh, dura sakto na akong ginom sa Digimax, dayon pagka kadlaw na akong nabati nga nagsingkop pa mini kay ang lahi man ay hilanat pastor kay naa sa ilawom init kay ako ilawom.
0: Okay.
1: Punya.

0: Puno ng inspirasyon ang gigising sa'yo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

Amen. Dalay ko ng Diyos, how great thou art. Maayong buntag, mga tigpaminawan, mga pinanggan itong tigpaminawan. Welcome sa lang edisyon sa programa Pinagpala Musika. It's a Sunday. Adlang Domingo karon. O gapit sa 20 na, aning bulan sa September, makiksuunan. Ani kapaspas mo dagat mga adlaw. O salamat sa Diyos kay sa gihapon na kita. Gawas noon iksuon sa pagpaminaw sa mga minsay sa Diyos, pinagisalawit ton o siyang balaang pulong ning takna sa iyong kabuntagon, mga kaibigan ko. Busa, ang subon ko, welcome sa programang Pinagpalang Musika. Sa gihapon iksuon, live ta sa itong Facebook account, Dan El Evangel. O salamat sa tanan ga-share ni ini. Ako makita kung kisa ga-share igsoon. Naguna ganiya si kaibigang Jocelyn Apia. Salamat igan Jocelyn. Dingisunan kini kaibigang Charito Apon. Salamat igayo. Nining Argelis sa Domingo Manatad. Ronalina Pato Kaabios. O Mihias. Igan G. Lord Hersalilia Hersalia Rosalinda. May Bakulot Rosbelina Prince G. Burha BT. Salamat kayo akang princess sa inyo dia. Salamat sa pag-share. Nancy Laoynon Gansana na Clarina. Abo sabi akang Flora May Sintaon, may buntag o Gachela Montañez. Merlinda Gutierrez. Igan inda, may buntag o ban, igan baby dia. Josephine Mirida Dayagbila Pao o Gamirian dia kahapon ay buntag. Kaibigang Mirian, usapon ni siyang naghapabot o gatabang para sa buraton sa Diyos. Isidra Palacio, may buntag ka ni mo dia, ma'am, o ba kayso na? Beverly Magubat Balaba. Jesse Tibon. Mali pa kay ko kung inyong i-share ang atong life para at least mas madugangan, mas mudagan ang atong viewers or ang makadungog sa mga mensahe sa Diyos sa programang Pinagpalang Musika. Busa yung taon, igsuon o kapulaan sa pag-share. Uwas pag-ampo nga ginunalang bahala mamuhat sa tanan nga inyong gisiran kung maminaw basla o dili. Importante nga imong gisiran igsoon kaya nalaki panahon kung di pa panahon nga minaw sila karoon na gini panahon igsoon nga ilagin ang pangitaon kanang inyong gisiran. So padayon lang kayo sa pag-share. Share in public no sa atong live karon. Igsoon, usbon ko adlang Domingo karon og bitsa 20 na. Sa mga karong pag nagkapaminaw, ako kini si Pastor Dan Dangalio. O gagabroadcast na Igsoon live din sa Dakbayan sa Valencia. Madawag kita Igsoon sa 98.5 Radyo Kaibigan. O kini atong programa, nakaukap kini siya sa ato lalae mga partner stations. O quickly, ako lang kini-acknowledge Igsoon para ako po ma-check atong attendance. Salamat din kaayo sa tanan nga nagpanda silang radyo og sayo. O niya hook up ang programa Pinagpala Musika. Salamat, salamat din kaayo mga pinangga na itong mga partner station. Salamat, salamat din kaayo.

Naguna ganyan nga nakasignify ka ni kanato, mao ang atong partner station diya sa Kibawi. Salamat, Pastora Elitinako. Ang Big Light Radio 96.5. Okay, sunod kini sa laing alagad sa Diyos sa Pastora Jimmy. Oba Jis FM, Bugka, San Fernando, Bukidnon. Ang masab diya sa 88.1 Metro FM at Trento. Oga. Yes, salamat kayo, Rarisitor, sa 98.5 Radyo Kaibigan na Valencia City. O kalapot ka na ito, Ixoon, ang 105.1 DXRM, Radyo FM, Tagbina, Surga del Sur. 98.1 Barangay Radio, Bislig City. 97.3 Bless FM, Malinaw, Kalilangan, Bukidnon. 90.7 Yellow Line FM, Pangantukan, Bukidnon. 97.9 ang Power Radio, Villanueva, Misamis Oriental. 95.1 Radio Sapol, My FM, Digo City. 94.9 DXDD, Radio Kaibigan, Nagindingan, Misamis Oriental. 89.3 Heart FM, ang Radio ko, Kalilangan, Bukidnon.

province. Og diyo sa pigsoon sa 104.9 Real Bitrio Hingog City. 93.3 Tapa Radio Bayugan City. Og ang 94.5 Big FM. Diya sa Kapalong naglaglanog diya sa Davao Region. 92.9 Raka Radio Bayugan City. 102.9 FM Kagwa ito Surga del Sur. 100.5 Chel FM Kabanglasan. Og mausap magkiksoon ang Jet FM 95.5 Lambunao, Iloilo. Og kaptapod ka na to ang 102.5 Kings Radio Natuan, Surga del Sur. Salamat-salamat kayo kaninyong tanan nga naka-signify ka ni ka na to. Nakapaandar sa iyong radio og sayo. Og mabati ng programa Pitagpala Musika diya sa inyong mga dapit. Kamusta lang? Ato mga partner station diya sa Visayas. Labi diya sa Bohol. How great thou art. Usakan matahom nga awit igsoon. Glory to God. At ang yung atong pasiunang mga pag-ampo, mga kaibigan, oga, salamat sa Diyos. No? Dalahin ko ng Ginoo.

Amen. Ako kang higugmaon o Diyos sa kinabuhi ko, wala'y lain, kundi ikaw lamang. Mga kaniminsay sa awiting zon, pwede man tamang higugma sa tanan, sa uban. Kaya may sugo sa Diyos ka na ito. Higugmaangin mong isikataingon, isikatao. Pero labay higugma, igsoon ng Diyos. Sa maning awit nga hawa na, labay higugmaon kundi ikaw lamang Ginoo. Ako nga pag-ampo igsoon, mausap kinimo nga commitment, devotion, mga pag-ampo nga to sa Diyos, ning tagnas kamuntagon. Atong oras igsoon, 23 minutos makalipas ang alas 4. Salamat kay kanyong tanan, mga kaibigan ko. Marcina Valdez Pavilion na diha sa Sumugot Amay Manabilang, kanyong tanan diha may buntag. Bisan pa diha sa Frankfurt, at mga kaibigan diha, mga functionaries, maayong aga, may buntag kanyong tanan diha. Rosalina Mariano Pante, Ro Navarro, Obing Oga. Mary Joy Villaganas Kondua. Idilisa Dagok o Gamarjon Hiralia Orbita. Junalin Layawon o Kang Linlin Amontal. Nanay Bibi Mupas, nay, may buntag kanimo. O Kang Michael Abangkilid.

Ang Remuel Rodrigo, ay buntag diha. O kang pasilinil si. Ako kang simbahon. Nanay Rosalie, may buntag Nanay Rosalie. Mato pa niya may buntag pasudan, salamat sa pulong. Nga, ang kahapon nino. Si Ikan Vincent nakauban kahapon. Kay to ako sa Davao kahapon igsoon, wa ko makadala gamit pero adlang Sabado so yung nako. At least makapaulay pa ko gamay, nako bro Vincent, ikaw ay sa hook up minimo ugma. Kay every Saturday siya may kaprograma dito sa Real Betrid Hingog City para sa grupo sa kaibigan dito sa Hingog. Ato na pugi hook up yung programa kahapon. Salamat ugmaing aga si Mananay Sally. God AM Pasudan, greet lang ko akong duha ka anak. Si Cloyd Amarca, ganihan Bibi Glaisami. O kang o ako dayong bana si G Mark. Ganyahan nga sa kinabuhi ko. O nga hubog hapon. Matut pa niya. Anyway, may buntag ka ni Mudia, mga ganyan, family. Taga, kwa ni, taga... Di ko man... Gika ni Glaidil sa Bugahon, Dilingayon. Request ko song, mabaling Bugahon nga ingon ako magbuat may orientation dito. Supposedly, unya on that to, pero namob, ha? Di ba dahil itong meeting karon diya og ang orientation diya sa Dilingayon? Kay nakakulian sa atong kulitor na ay importante gipo siya nga lakaw nga out of town. Maunga nangyo siya nga ato sa i-move. So yun ako sa October na lang kay muragalan ulan po karon. Anyway, salamat na kalilingayon at itong mga pinanggang mga functionaries diya sa kaibigan. Mag-meeting rata ha. Pabutalan niya akong final announcement kanus sa October. Ikaw ako ma. Good morning, pasulat ako di ay si Rosalinda Tangon. Nagpuyo diri sa Puro La for a Magato sa Asuncion, Davao del Norte. 5 years na ko nga nagpaminaw ni mo, pasulat, more blessings pa ni mo. Pasulat, ni ining mga radio station. Salamat di kayo. Salamat di kayo, taga Magatos, diya sa Asuncion. Davao del Norte, munta diya kang kaibigang... Nalimot na ko ang spokesperson sa Mayor Monteverde. Nalimot ko siyang first name diya sa Asuncion. May buntag diya kanimo kaibigan. Pastor Dan, good morning. Salamat sa Diyos dakong gugmaniya sa mag huwag magkapaminaw na pud sa pulong niya. Fili ni sa Dapawa. May buntag kamo sa tong signal diya igan Fili sa Radyo Bandera. Good morning, pasudan. Salamat sa Ginoo. Wala pa ka-hook up diri sa Talibon. Salamat, Igan Divi, sa feedback. Miming Pelinyo Burha, may buntag. Matapablisid Sandy, mahal namong pasudan. Salamat di kayo. Igan na, Miming, o ba, Biskamba, maramag. Robert Ordaniza, diya sa Lapas Agusa del Sur, maayong pagpaminaw. Patabangkog ampo nga makapasar unta sa board exam, akong anak. Karon igsoon ang lit, no, ang licensure exam for teachers. Karong adlaw to pagampo manaas to mga anak gamutig exam. Og sa ato matipaminaw na usab, no, posible natin mga listeners nga mutig exam mismo. O sa mismo mutig exam karon. Ang inong Diyos, magkatayong kaalam, mga masabta, mga pangutana, o gamayong duman ninyo, mabutang inyong nakatunan. Melody Rodriguez. Ikso atong oras karon, 29 minutos makalipas ang alas 4, ato atangan ng balaang pulong sa Diyos, mga kaibigan, mga kaigsoonan ko.

0: Amen, salamat sa Diyos. Sa mao nga minsay sa awit, mga kaigsunan, ato nabati karon. Ikaw lang o guwa na lain pa. Akong labawang mahalon, labawang ikugmaon.
1: Lang Jesus.
0: Pakatawang sa awit. Grabe ka nindo, Dixon.
1: Wala na'y lain.
0: Oras na sa atong pagbasa sa balaang pulong sa Ginoo, mga kaigsunan.
1: Wala na'y lain.
0: Importanteng bahin sa program Pinagpala Musika, yung balaang pulong, mamagini magkapalig-on ka nato sa pagtuo. Kaya kung gaingon, Dixon, ang atong pagtuo, ang atong papanagat sa Diyos, should be founded diya mismo sa pulong sa Ginoo. Dili lang diya sa atong mapagbati. Kaya pagbati manggut sa tao, igsoon mo, kupas ra kini siya. Dasig ka ron, pero ugma, bugnaw na po da. Mauna nga atog yung papangalagat, you should be founded sa pulong sa Dios. Kana dapat makabasi siya sa pulong sa Ginoo. Magina atong gina-emphasize. Kanuna ay mauna ang usas importanteng kabahin sa program Pinagpala Musika mo ang pulong sa Ginoo. Balag di kay taas, so importante na kita'y makuha. Kung saan mo na ito ng taas, kung uwa tayo kayo'y makuha, di kayo na ito matuhog, di kayo na ito masabtan pag ayo so, no? Balag, di kayo taas, importante adlaw-adlaw ta magpamalandong sa pulong sa Ginoo. Igsoon, ako magbasaon karon adlang Domingo karon. Alang sa atong tipagandoy basta Domingo is kanang mga pulong maka-encourage ka na to. Sa pagbadayon, sa pagdahig, sa pagsimba, pasalamat sa Diyos.

Iksoon ang Psalms chapter 9 o sa kinisa sa mga awit, mga pagdaig o mapag-ampo ni Haring David. Si Haring David, he decided iksoon to praise God despite sa mga lalaing pagitabo sa iyang kinabuhi. Si David nagpasalamat sa Diyos, dili lang tungod sa maingon nato, no, sa mga nindot nga butang yung naangkon. Apat na salamat sa Ginoo, regardless sa mga circumstances na nabot nga to kaniya, knowing that God is a faithful God, mga kigsuonan, o maayo nga Diyos. O mapunin ka na itong giwali that God is a faithful God, God is, ingon pa nato, no, is a merciful God. Og grabe kayo ka naman yung tag, the goodness of God. Beyond words to describe ang iyang pagkamaayo sa itong kinabi, magkigsuunan, mga kaibigan. Og din iigsuon kung imong tanawon din ni mga hagit sa pagdahig sa Dios. In verse 1, naingon si David, pasalamatan ko ikaw, Ginoo, sa tibuok kong kasing-kasing. Isa-isa ko ang tanan mong katingalang mga buhat. The word, I will praise you, O Lord, with my whole heart, is para kanako, is really a command for us to praise God heartily. Puti pa sa butik soon ka ng taigot ang Diyos atong tibo kasing-kasing. Praise God with our whole heart. Gani ko imong tanawon sa Psalms 103 kanang ang atong tibok pagkatao magadayeg sa Dios. Kay imong tanawon ang Psalms 103, magisunan, praise the Lord of my soul. And all my inmost being, praise his holy name. Paingon David igsoon sa Psalms 103, O my soul, praise the Lord. All my inmost being. Kung atong sapto pag-ayo, ang atong tibok pagkatao, magadahig sa Dios, makigsuunan, mga kaibigan. Kanang heartily nga pagdahig o pag-awit para sa Ginoo. Heartily nga pagsimba sa Dios. Dili itong muraga naanda na lang nato ang pagsimba. Ramang yung Domingo ron, dapat simba ta. Ato ni naandan. O di ba ka, tungod ng gidpod nga uban ka nato, asimba ta kay basig unyag timing nga mubalik sa Jesus, unya wata simbahan. Although, in some aspect soon, nindot pa pod nga nagunuhon na ka nga di ay basig mubalik sa Jesus, tapos huwa ka di kaniya, di ka andam. Pero nga kung pinakapunto gitigsoon, atong daigo ng Diyos, dili tungod sa maong pagbati nga nadlo ka. Dili tungod sa imong pagbati nga mauna imong naandan. Dili tungod sa pagbati nga kung ikaw anak, kinanglagi ka mo simba. Tungod kay maunay bando sa imong ginikanan. Ako pag-ampo nga musimba kita, uban sa motibo igsoon nga mudahig kayo sa Dios. Ang nga pagdahig gikan sa kasing-kasing. Nga naman, kay matod pa igsoon diha sa Matthew chapter 15 verse 8, nag-ingon, no? Nadia, kinimatawhan na nagatahod ka nako sa baba lamang. Walay kapuslanan ang ilang pagsimba kanako, kay ang ilang gitudlo sa mga pagtulunan manginimo lang sa mga tao. Now, kung another thing, in verse 8, kini mga tawhan na nagatahod kanako sa baba lang, apan ang ilang kasing-kasing halayo kanako. Now, kumbaga, kung atong sapto pag-ayo, nagasimba, toa dito, napataas ilang kamot posible, nag-awit, nagsayaw. But in reality, igsoon, ang ilang kasing-kasing halayo sa Dios, toa lang dito, tungod ka lagi kay murag na pugos lang.
nagpataas sa kamot tungod kay naa si pastor nagtanaw. O tungod kay iyang tapad nagpataas pod sa kamot. Akong punto igsoon malipay ko nga makita ang mga kaigsoonan nga nagsimba nga nagpataas sa kamot, nagbayo silang kamot, nagdayeg sa Dios, nag-awit para sa Ginoo, nagsayo para sa Ginoo, malipay ko. Pero kung pag-ampo nga unta, ila ka nang gibuhat, dili aron may muot ang tao, aron may muot ang pastor o ang kinsaman diha sa simbahan. Apan ila ka nang gibuhat, tungod o pinasikad sila kasing-kasing. Kay matod pa ni Igsoon, nagataod sila kanako, apan silang baba lamang, o nagadaig kanako, apan silang baba lamang, apan na kasing-kasing halayo kanako. Og mauning rason, maingon si David, pasalamatan ko ikaw, Ginoo, sa tibuok kong kasing-kasing. Tibuok kong kasing-kasing. Paingon kang tibuok kasing-kasing, Igsoon, napakita kini sa kasinsiro nga pagpasalamat sa Dios, og balipayong pagpasalamat sa Ginoo. We have so many reasons, Igsoon, nga dapat gyud nato tagaan og kanang maingon nato kanang full complete devotion ng Dios. So true worship comes from the heart, not merely from the lips. Kung atong tanawon ang libro sa Mateo kapitulo 15 bersikulo 8, ang tinong nga pagsimba dili lamang mga pagdaig gikan sa tong mga baba o sa tong mga bibiga, but it should be coming from our heart. Makigsuonan. Onya ang kasing-kasing nga pagsimba, pagdaig o papasalamat sa Dios, mao ang papasalamat sa Dios di lamang sa panahon kita nakadawat o mga panalangin, apan bisan pa igsoon sa mga iyong panato, mga pagsuway sa kinabuhi. So praising God not because of the blessings igsoon, but because that God is worthy to be worshipped. Makaibig magsoonan. So, kung singkasing gayod nga pagbuhat igsoon, maunang kanang manipayon ka sa paghimo ni ana, basta kasing-kasing nga pagdahig sa Dios. O niya, kumusimba kasing-kasing Ginoo igsoon, andam ka mo sakripisyo, balag paglisod, bala pagulan. Kaya mo pasalamat sa Dios kanang tinuray nga pagpasalamat nga to kaniya. Mamagani na ipanaw ni igsoon sa atong pagsimba pagdahil sa Diyos, mga magtulo at mga luha. Kana kay atong yung mabati ang iyang presensya sampay ikaw nagdahil o nagsimba nga to kaniya. So bisag na aga sa problema, pasalamati ang Diyos with your whole heart, magigsoonan. O ga, di atula to nigsoon nga mawala na ang problema bago tapasalamat sa Diyos. Ganing unako at itong pagtuo. Wa pa ni mo maangkon, imo na daang gipasalamatan. Kaya nagtuo man ka nga, God will make a way. Itagbo imo gikinanglan, ayon ang imong balatian. So, kanang pagpasalamat sa Diyos, bisag wa pa ni mo maangkon, igsoon, napakita lamang ka na siyong pagtuo, pagsaling ato kaniya nga naagi sa'yo pagkabuhaton, di asin mong kitabuhi. So, praise God with your whole heart, makiksonan. Ikaduwa, in kung atong tanaon, isa-isay ko ang tanan mong katingalang mga buhat. Kung atong sabto pag-ayo, don't forget to declare God's wonderful works. Ayaw kalimtig son. Na kung ato ginisabto ang pag-ayo, napakita kini igsoon nga sa panahon sa mga hagit sa kinabuhi, tanawa balik ang gibuhat sa Dios imong kinabuhi. Kay imong makita igsoon, grabe ka man kay bruwang butang ang gibuhat sa Dios kanato in the past. Mamangga ni igsoon sa panahon nga matubadya, count your many blessings and name them one by one. Then you will be surprised what the Lord has done. Matutpa sa usa ka himno, karang himno pertinidutak igsoon minsay sa awit kanang count your many blessings. Panahon nga ikaw ang nasa kasakit, panahon ikaw ang naay na problema, panahon nga sa panginalan, just count your many blessings and name them one by one. Then you will be surprised what the Lord has done. Di asimong kinabuhi. Di magid nato kaya
ihapon matag-usa sa mga panalangin, pero pamalandungi lang kung sa gibuat sa Diyos kanimo in the past, sa minabay mga adlaw, milabayng bulan, milabayng tuig. Di nyo makita kung sa kaibulungan ng Diyos o makaigsoon ay kalimti sa pagdeklara, igsoon ang iyang kaibulang buhat niya si mong kidabi. Matuloy isay-say ko ang tanan mong katingalang mga buhat. Kaya igsoon mong katingalang buhat, igsoon iyan aking nasinati. Kung imong tanawon si David, kung iyon sa pagtabang sa Diyos, iyang gipildi si Goliath. Mauna usa sa mga kadaugan niya na angkon nga higante iyang kaaway, dakong tao iyang kontra, ang mga Filistino. O niya, many times igsoon nga nakasinati siya o kanang adunay mga bangis nga manap igsoon samtang nagbantay siya sa mga karnero dito sa field. Pero giluwas sa Diyos, kitabangan sa Ginoo nga mabuntog niya ang mga wild animals igsoon nga buto sa mudaot na to kanya o bisan pa sa magibantayan niya mga karnero. O yan kayong mong tanaw usab si David igsoon, grabe po ang kasina ni Saul nga to kaniya. Gani gibangkaw ni siya ni Saul, pero sa tabang sa Diyos, wa siya maigo. Many times nga nag-desire si Saul nga tuod siyang kasina o siyang pagka-insecure, gusto niya patyon si David. Ang tinuig soon, dagang mabutang nga itong naangkong ikan sa Diyos, nga usay, di lang ikay na ito na maparandungan pag-aayo, pero try to meditating soon sa gibuhat sa Diyos imong kinabuhi. Gani ko imong tanaw ng Psalms 103, diag soon makita ni mo kung unsa gibuhat sa Diyos sa kinabuhi sa tao. Una, yung makita niya, He forgives our sins. Iyang ipasaylo itong mga sala, mamanang usa ka na kumbutang igsoon ng atong pasalamatan ng Diyos. Usa sa mga kaibulang butang iyang gibuhat sa kinabuhi. Pitaw yung nako, the greatest miracle ang gibuhat sa Diyos sa kinabuhi. Kanang iyang giwagtang atong mga sala o iyang gibag-o ang atong kinabuhi. That's the greatest miracle alang kanako. So, usa sa mga kaibulang butang ang gibuhat sa atong kinabuhi nga dapat nato isa-isa igsoon. Kanang iyang ipasaylo itong mga sala. This is in Psalms 103. He forgives all our sins and then He heals all our diseases. Gawas ng iyang gipasad mga sala, iya usab giayo ang atong masakit atong balatian. This is God's wonderful works. Unsa pa? Iya kitang giluwas gikan sa posibleng kamatayon kung imong tanawon ang Psalms 103 verse 4. Kanang igsoon ka na tulog ka tapos halos di ka na unta magkamata pero giluwas ka sa Diyos sa posibleng kamatayon. O di ba ka nagdrive ka pero hapit na ka marisglasya apang giluwas ka sa Diyos. O di ba ka nasakay ka sa kanan yung sakyan hapit na marisglasya pero giluwas mo sa Ginoo o maunsa. Nisakay ka sa bawao tapos na balintong na tumba o naunsa ba diya pero wa ka maunsa. Hangtod karong buhi ka, igsumpra ka na ako ka na kaibulong buhat sa Diyos imong kinabuhi. Nasakay ka sa motor, natumba ang motor, naon sa badeha. Giluwas ka sa Diyos. Maling hindi, wonderful works of Jesus. Ato na isa sa igsoon. So ayaw kalimte sa pagdeklarar o paginumdom ang gibuhat nga kaibulong butang diya sa Diyos sa imong kinabuhi. So I will show forth all thy marvelous works. Isa-isay ko. Pamalandungan ko ang imo mga buhat o kinikatingalan gayod nga ni kanako. Then, igsoon kong imo't pangintanahon. Labing halang dong Diyos malipay gayod ako o mag-awit o mga pagdaig tungod kanimo. I will be glad and rejoice in you. So rejoice in God. Igsoon. Muna rejoicing in the Lord. O kining pagkalipay diya sa Ginoo igsoon regardless sa mga circumstances. Kani ko imong tanawon igsoon at tumakita diri ang iyang life is kung imong tanawon din niya difficult. Di ni siya ingon nga easy life ang anak ng David ini.
na sa mga tao nga naghingabot o kanangandoy sa iyang kalaglagang na. Pero siya misalig sa pagka matarong o pagka matud-anon sa Dios iyang mga saad. In God there is justice igsoon. Mauna nga kay mo tanawon, God is a righteous God and a faithful God. Mauning ano ingon siya, I will be glad and rejoice in you, O Lord. So igsoon ni tayo sa kabuntagon. Kung unsa may mga kasakit imong naangkon, unsa may mga pagbati imong naangkon, unsa may mga kasatian ang imong gatubang karon, just decide to be happy. Kanang kinabuhing malipayon is a decision. Og akong gingon igsoon, ang tinuod nga kalipay, wa ni magagad o magbase sa mga pangitabo diya sa palibot. Malipay kita o nalipay kita tungod kay ang Diyos maayo. Gamanan, matarong, o matinud-anon sa atong kinabuhi. Misaad siya nga dito niya biyaan, di italikdan. O ang iyong mga saad igsoon, di niya ginagapakyas ang iyong mga saad. Ang ato lang i-claim, ang kunon, ang mga saad sa Diyos atong kinabuhi. Although, nibalo ko nga di sa yun pag makasinati kagbugat na pagsulay sa mga namatyanta kanang nawala ang atong minarsong kinabuhi. Di lalimig sonoy. Mawad ang kag-inahan o amahan. Mawad ang kag-anak. Mawad ang kag-isoon. Di nalalim nga batiyon. Sama atong itabong ato sa dito sa Banga National High School. Di lalim igsoon ang mga kung ikaw ginikanan ato. Di ginalalim nga batiyon. Sawa ni mo gidaw migsoon. Mamatay lang yung anak gumikan sa mga wakay hinungdan. Mabati kina kung sa kabugat ngayon lang ipambati karon dito sa South Cotabato labi dito sa Banga. Doro na surala, kanang Banga igsoon dito si Pastor Richard na puyo. Doro na siya. Ang Banga siguro og surala nga gipuyaan ni Pastor Richard ang surala gikan sentro. Madagal na sa kanan siguro mga less than 10 minutes. Anak ka dool. Ang lungsod sa surala og Banga. Nga asay mo tang ang radyo kaibigan surala dito si Pastor Richard ga programa. Now, akong punto igsoon, di lalim pag makasinat at susama ato. Pero again, God is a faithful God. Dili gyapon niya pasagdan, so nga to lang yun. Pagpasalamat ka niya sa tanan. So praise God, igsoon, with our whole heart. Then, don't forget God's marvelous works. Diyas imong kinabuhi. God's wonderful works. Then rejoice in the Lord. For He is a righteous and a faithful God. Wow, salamat kinuo siyang balampulong. Ako na yung nautig zoon. Nag-atak niyong dugang kadasig. Simbahang Diyos. Labi karuad lang Domingo. Namang kasabog at napusulay. Pero by God's grace, panikamutig zoon nga magkauban ka sa panimbahon karon. Uban sa pagsalig sa Diyos, usay na magintay mga importante, pero alam ka na ako, wala ang pinaka-importante kung dili. Ang pag-adto sa simbahan, sa templo sa Diyos, o pagsimba kanya kauban sa magtotoo, pagsimba kanya diya sa ispitong kamaturan. Dalagod ng Diyos sa iyang pulong, kung atong mahinunduman ang pagkamalud-anon sa Diyos sa atong kagahapon, mas mosalig pa kita sa iyang pagkatiman ka na to sa umabot ng mga adlaw. Kung ato lang yung pamalandungan pag-ayo, ang gibuhat sa Diyos ka na to sa milabayang mga adlaw, bulan o tuig, then mas mosalig kita kung malinawon diha kaniya sa posibleng may tabo ugma o sa mga adlaw. Ganyang isulti ka na ito.
We should not be afraid of tomorrow, for God is already there. Ayaw kadlok ugma, kun unsay posible mitabo kanimo igsuon ugma. Tunang Dios anandaan naguna kanimo. Naguna ka natong tanan. Ang ato na lang igsuon mao ang pagpasalamat kadto kaniya, ang paglipay diya sa presensya sa Dios igsuon. Kasi ang Dios anda mo tabang kanato, anda uban kanato. Anda mo luwas kanato. Kaya ang Dios gamhanan, anda mo luwas kanimo, mutabang kanimo, kunun sa may mga pagsulay nga imong gatubang karon. Saligi lamang si Jesucristo, mga kaibigan, makiksunan ko. Atong oras karon na 56 minutos makalipas ang alas 4 at ang iyatong pag-ampo, kaibigan.

Atong oras karon 3 minutos makalipas alas 5, magampo ta mga kaigsoonan. Ato itugyan sa Diyos ang tanan. Unsa may naa sa imong kasing-kasing, unsa imong pagbati, unsa imong kahimtang, saligi lang ang Diyos maayo. Aya ka wala paglaw, Mixon. Magampo kita, mga kaigsoonan, mga kaibigan. Ama, nagang salamat o Diyos ang walang pulong. Nga imo na po kaming gipahinunduman. Nga dapat ka na mo pasalamatan sa mong tibok kasing-kasing. Kay ikaw ang Diyos, maayo og ang mga buhat sa mong kinabi, kay bulungan kayo. Nga bisan usay magatubang kami bugat na pagsulay, pero amo makita, amo king nasinatis in the past, ang imong pagkamaayo, ang imong pagkagamanan. Busa o Diyos, kanimula mga kong gisalig ang tanan. O among gisalig, kanimo ang tanan. Salamat ako pag-ampo lamang tabangi kami matungo sa kanamo. Nga kanunay mong hinduman, amang kaibluang butang imong gibuhat kanamo, aron kami mong malinawon o malipayon sa pagatubang ugma. O mas pagtuo nga, di kami ay mahadlok sa ugma ka ikaw nag-una ng daan. Imo nang giandam ang tanan. Alang ka na mo. O ako nagtuo sa matag pangitabo sa among kinabuhi, mga hagit ng imong gihatag. Something good is going to happen. Kay ikaw ang Diyos, gamhanan nga Diyos, nga may among gisaligan o gituan. Busa karon o Diyos, kauban sa libuang ting paminawan, kami nagaduol sa imong balaang trono. Og sa mga kamot among gitugyan ang tanan namong kabugaton sa mong kasing-kasing. Mga panginanglan namo, adlaw-adlaw. Mga lalaing gibati sa lawas, mga balatian. Among gituan ikaw ang doktor sa mga doktor, di kanimo walay imposible. Busa gama ng Diyos, ako nag-ampo sa pangalan ni Kristo Jesus. Ikaw o Diyos, panay maghikap sa mga parte sa lawas. Nga adunay balatian. O sa iyong malagrosong pamagi o Diyos, ihatag kanyang kumpletong kayon. Mahilis ang dapat mahilis. Matunaw ang dapat matunaw. Mawala ang dapat mawala. Mga balatian, lalaing mga sakit nga nasa lawas sa tao. Wala'y posible kanimo, Diyos. Milagroso ka nga Diyos. O gangtod karon kami nagtuo, ang milagro amo gyapong maangkon. Sa pangalan ni Jesus nga Nazaret noon. Di ba gina ako mamensyon ng pangalan na panikaw, Diyos, na kaila kanilang tanan. Right now, Lord, masinati nila, bati nila, Ginoo, ang imong pagtandog. Oh, God, salamat, Lord. Salamat, Jesus, God. Uban ka naman ang panginanglan ako pag-ampo, Lord. Ikaw mamong Jehovah Jireh ang tinubdan sa tanan. Your source never run dry. Salamat, Ginoo. Runs dry ang imong source, dili gigkaubas. Busa Ginoo kanimo ako gitugyot ang panginanglan. Salamat, Ginoo. O karon aning adlong Domingo, tabay matagos sa kanamo. Kamaan ko na po na mo online kadaugan sa way pagdudua mo at dumiksimbahan. Aron na, padayang masinati mong balaang presensya sa mong pagsimba kanimo kauban sa mga magtotoo. Itagbo ang tangikinanglan, pang fuel sa kanan, sa motor, bao-bao, o di ba ka pamasay. Itagbo ang ginulang ikinanglan. O gihatag kusog ni Adtong medyo nagmaluyahon karon. O salamat Ginoo sa pribiliyong imong gihatag ka namo nga imong mga alagad.
Salamat sa kinabuhi sa mga alagad kaabag. Nga namuwat. Di sa lahat mga kapilya, sa lahat mga dapit. Ako pag-ampo lang itong kaalaman na kanila. Kusog, kabaskog ba na kanila? Ang iyong pagdiyo ko Diyos man na kanila. Mausap Ginoo sa mga kaparian, mga pastors, gamita kaming tanan. Dili aron iwali ang doktrina sa mong simbahan. Apan amin say sa kaluwasan, nga mao ang kamatuoran ang maing balita. Kamatuoran maghatag sa katawan o kagawasan. May among masangyaw karon niya talamang kanamo Diyos ang langit nung kaalam o giya sa pagwali. Your name will be edified, Ginoo. You know? May matuboy, may maya sa tanang panimbahon karon. Salamat, Lord. Ihatag kanunay ang may panglawas sa imong mga alagad. O gamita kami kanunay sa imong kabilungang pamagi. O salamat sa pribilyo, O Diyos, nga nimo nimo kaming mga alagad nimo. Glory to God. Sa tanan usab mo nagbako, gumikas pagpanaw sa ilang minalas ng kinabuhi ako pag-ampo, Lord. Hupayang ilang mag-anong kasing-kasing.

pagtabang sa uban. Salamat, Ginoo. Glory to God. O ba ni mga OFW, panalipdi sila sa ng panahon. Ilikay sa matang sa kadautan. Ihatag o Diyos ang kusog lang ikinalan aron ilang mabuhat ang ilang adadlaw mga trabaho. O bisa pa Ginoo sa tanan nga magtig oga. Teachers exam karong adlaw. Board exam para sa mga teachers. Ang kupag-ampo, Lord, ihatag kanila ang langit nung kaalam. Ngailang masabtan pag-ayo ang mga pangutana, ang mga questions. O ila mayong duman ang butang ilang nakatunan. Tabang isla Ginoo na makapasar sila. Bantay sila kung asa man sila karong magtig o board exam. Ihatag ang kusog nilang ikinalan o may panglawas ka to kanilang tanan. Salamat Ginoo. Dalaygon ka sa kitapusan. Among itugyan kanimong tanan karon, pasalamatan og malipayon. Sa pangalan ni Kristo Jesus, kamo gid maluluwas giampo kining tanan. Amen. Og amen. Amen. Dalaygon ng Dios sa tungura sigzoon karon 11 minutos malipas sa 5 at tangi ang atong panawagan na para sa grupo sa kaibigan.

Amen na dalay ko ng Diyos sa minsay sa awit pagkatamig soon sa iyang presensya. Kanindot kay sa awit. Ikson oras na sa atong pagpabuto panawagan sa pagtabang para sa grupo sa kaibigan. Pero para lang ni Ikson sa grupo, nga ni sakop sa grupo sa Bukidnon. Pamingontag ni sakop sa grupo sa Bukidnon, way appeal ang Surigao, ang Hinguog, ang South Cotabato. Din nilamang na sa tibuok provincias Bukidnon, onya na inaapir ka nato taga-Wao, taga-Amay Manabilang, Lanao del Sur, o ang taga-Banisila, North Cotabato, Galamada, na po'y taga-pipila ka taga-Carmen, na taga-pila taga-Arakan, na ipipila nga taga-Davao City, o na ay taga-Cagayan de Oro City, na nga pila sa itong grupo sa Bukidnon. So kini panawagan sa pagtabang para ninyo, ayaw mo katingala sa mga karumpa na kapaminaw, ha? Naman tayo grupo nga itong gimugna, tulisin nakatuig ang milabay o sa itong grupo igsoon, at itong giapil ang pagtabang pag aduna tayo kaubang mo panaw. O subo lang mga kaibigan makigsoonan nga karong nga bulana ang nipanaw na itong membro niabot o as of yesterday, pizza 19. Niabot og 40 kabuok. Pero at least mas ubos ni siya kumpara at tumilabay ang bulan. So 40 kabuok. Ang regular member ani kay 26. Na ay 11 ka mga beneficiaries o dulo ka ng regular senior. So, ang ato lang din yung pag naatay panawagan, atang lang tagkin 5 peso sa matag pangalan nga ato'y panawagan atong kaoban ni Ikso nga ni Panaw, atong ihatag, di man para niya kay ni Paulay naman siya, pero para sa iyang pamilya, nga maoy magpahilo na sa patayang lawas sa minal sa kinabuhi. Ato pong timanan nga dilita ng patay mga itag 5. Sama itong milabay nga bulan igsoon, bulan sa August, ang atong nipano nga membro ni abot og 86 kabuk atong ipagtabangan, pero ang akong ipangayo nga 5, ang atong gihatag nga 5, 15 ra ka 5. Gani, usahay 12 ra ka 5. Atong August, na imong 15 ka 5, kay aduna may 5 manggod ka Domingo sa bulan sa August. Sa July, 12 lang ka 5, atong patay adto 85 kabuok. Pero 12 lang ka 5 atong ipangayo igsoon kay kuan man, kanang upat ka Domingo ang bulan sa July. So karon igsoon, iyon ang atangan na. Atangi o isuat kining pangalan nga atong ipanawagan nga atong tabangan. O ganiya igsoon ang atong ipanawagan irista kini siya sa edad nga 55. Uy, bata pa di ay ni. Nipanaw kini mga kaibigan makigsuonan gumikan sa atake sa high blood. Alagad sa Diyos o sa kinika pastor. Taga-poblasyon Sumilaw. Ang pangalan si Pastor Alfredo Danlagon. Pastor Alfredo Danlagon. Ni panaw gumikan sa atake sa high blood. Kasubugin na ko ako mag-adto ba? Adtong Friday ang last vigil ani. Timing ato ako sa Davao. Sayang wako makado. Pastor Alfredo Danlagon, Poblasyon Sumilaw. Salamat igan Benji sa pag-atiman niya. Salamat igan Benji. Grabe sakripisyo ni igan Benji para sa grupo sa kibigan sa Tibok Sumilaw. Mani atong gisaligan o niya. Kanuna gina sila magservisyo, siya ginisiyate pagpangita o makauban niya sa servisyo. Nalipay po ko na mga alagad sa Diyos diya Sumilaw nga gatabang usab kang Igan Binje. Salamat Igan Binje. Mga partner niya ni Pastor, mga Igan Binje sa mga servisyo.
usan ni siya ka buutan no nga atong sakop sa kaibigan for sa naigan Binji. Bago ay pala namatay po diyang igsoon pero wagya po niya gi pasagda na atong grupo sa kaibigan diya. Salamat igan Binji Lauderis. So atong pastor na ipano diya igan na Pastor Alfredo Danlagon. Ikaduwa ang atong panawagan at tabangan mga kaibigan. Kini ni panaw sa edad nga 60. Heart attack or problema sa kasing-kasing o tasog sugar po dinundan siyang kamatayon ani. Kini taga-Pualas Don Carlos. Si Felicidad Bascones. Felicidad Bascones, Pualas Don Carlos, 60 pang edad igsoon.

Nagidad kini og 71. Namembro sa kabihan sulod sa pito katuig. Nipanaw kini siya igsuon gumikan sa heart failure or problema sa kasing-kasing. Kini taga Violeta, Malaybalay City. Lauro Sawit. Lauro Sawit. Nangandoy unta ni sila nga akong mabisita, no? Pero ako magabisita. Atong Biyernes gyapon ang Las Vigil ani. Tulo ang Las Vigil atong Friday ang usa taga Lampanusan o bukad tupod. Lampanusan kalilangan anding katong sa Sumilaw o kinipong taga Violeta. So Lauro Sawit igsoon. Tulo ka buok ning atong gipanawagan nga atong tabangan. So tulo ka 5 igsoon. Ayaw kasayang si mong tulo ka 5 ikalipay nga imong papel mo gipagtabang. Ihatag si mong collectors, imong coordinator. Kung kinsa may naka-assign nga muhatag. O niya kadtong mga walk-in, bisita mo sa tong opisina, i-update nyo yung mga tabang dito. Katong individual or by family nga gadirit sa tong opisina. Pero atong gi-discourage ng diretso, agigimog makolektor no. Kay samot ang magkabisi sa opisina kung matag-usa ka nato mo report o mo remit dito. Muna natay grupo para usaray mo remit. Salamat ako mapinanggang mga functionaries, mga collectors yung sakripisyo. Mangyo ko sa itong mga membro, ayaw naman pa-collecta, yatod ginin nyo. Kaya mga wala na sila yung swildo, bisag piso, mga voluntaryo na sila. Kung kolektahan mo, salamat apan kong dili. Kamugyod, di ko mudawat sa rason pag na ay may tabo igsoon, matog opisina, Pastor Dan, ka nakaundang mi, kaya wala naman good mangulikta sa amo-among kolektor. Kamugyod, mangitag pamagi. Hatod sa kolektor, panalitan kung di ma-kolekta. Dabi pastor among kolektor nilakaw naman. Ah, kamo gyud pay mangitag pamagi, magsabot-sabot mo diha o di ba ka? Kamo nagay personal mo hatod sa tong opisina sa iyong tabang. Pwede man yun na siya kanang hatag mo advance na tingo para di mo balik sa opisina. In kaso na problema sa atong kolektor kay nilakaw. Para padayon ninyo yung tabang. O niya, ito timanaan ha. Sa atong palisiya, upat kabitay nga di kahatag. Kumbaga, upat katagaon nga di kahatag. Mahimong inactive, pero ato nang gilagwayan. Nga ito sa 12, nga 12 to 15 kapatay. So, mas taas atong grace period. Pero kung masubra pa sa 12 o 15, igsoon pa sa ilo ako nga inactive na gid mo. Igo na kita maluoy, ana. Kung magtingob mo, og 2 kabulan. Samot na kung 3 kabulan. Samot na kung usa ka tuig. Iyap gitag unong kabulan, ana. So, mga kabigan, I hope usbon ko, ha? Sa tanan nga anay obligasyon kay commitment man nimo siyong pag-apil sa pagtabang, then ikalipay ang pagtabang. Diha sa Surigao del Sur, natay usang ni Panaw diha. Pero ugma o Tuesday na ako kini-announce kay ako pa ning evaluate pagayo. Tanawon pa na ako ang iyang record, ha? Sa Surigao na itong grupo. Diya sa Ingoog, si Igan Vincer, kapanawagan niya. O sa ato tabato, si Pastor Richard po. Sila na po yung katilabangay dito. At ang oras karon, 27 minutos makalipas ang alas 4, mga kaibigan magigsuunan. Salamat sa Isdalaygo ng Ginoo sa iyang gihatag itong kagayon na makatabang ta sa uban. Dagang pa mga lugar na paabot, igsoon nga ang grupo sa kabigam abot nga to silang lugar. Paabotan lang ganyan nyo, ha? Kaya ito maging naplastar ang tanan. Hindi maginta basta-basta igsoon nga mo addo o magsugod kung huwag ito'y makita nga atog kasaligan yun. Ang buhol, nagpaabot ka na to. Sige lang mga igan, pailob lang yung gamay, basta maabot ay kudya sa In God's Time. Kung di magigkarong bulana, kay naragay kakulian ni Gzoon, karong Oktubre ta. No, maaginang kuan ato lang ging atangan, mga kaibigan, ang akong pagbisita niya sa Bohol. Daga na paabot ka na to diya sa Bohol. Busa inyo lagi at tangan mga igan ko, sabon ko ang akong pagbisita diya sa Bohol.
Atong oras karon 28 minutos makalipas ang 5, mga kaibig makiksuunan. Salamat o dalaygon ang Diyos sa iyang balaang pulong ato dungo ganiya. O salamat sa maminsahe sa awit usab nga ato na bati, mga kaibig makiksuunan.

Kaya sa malinaw kalilangan. Asbon ko, atensyon taga mga listeners sa ato dia sa malinaw kalilangan. Karong adlawa, adunay pagabuhaton nga membership orientation sa kaibigan. Unya ni mga kiksuunan pagabuhaton. Paliyog ko pa balo na orientation September 20. Alauna sa hapon, gikanikang Ma'am Annalina balitin ang atong presidente sa kaibigan dia sa kalilangan federation nato. Ma'am, may buntag dia kanimo. Asa ang venue sa orientation unya, Ma'am? Diya sa Malinaw. Palikotik sa atong orientation. Asa dapit diya sa Malinaw? Sa covered court ba? Sa simbahan ba? O asa dapit? Palig ko, Ma'am. Ma'am Annalina. So, inyo na yung pribilyo mag-a-appeal mo. Katong gusto mo appeal sa grupo sa kabigan diya sa Malinaw, kalilangan. Tambong mo sa orientation pagkabuhaton unyang alauna sa hapon.

Morning 빠수단다 안 나. Pa salamat yun ko sa Ginoo nga kadakadlaon ko maminaw sa pinagpala musika. Salamat kay kanimo kaibigang 1301. Salamat di kayo. Sa atong Facebook Live ganiya na ay nag-comment din ni Matupin. Salamat sa Ginoo. Tigpaminawan ko sa Radyo Kabigan na Gindingan. Salamat di kayo. Kanang masulto yung asa mo na minaw. Good day, Pastor Dan. Salamat sa pulong among nadungugas. Pa-shout out ko sa ako mga silingan diri sa Prok Uno Namnam, San Fernando. Kamusta di atong signal sa Namnam? May buntag yung tanan diha. Labi diha sa mga Aton's family. Bitans Aton, may buntag! Taga San Fernando, di sa Namnam, may buntag yung tanan. Labi na gyud sa mabti kong mayor diha sa San Fernando, no, taga Namnam ng atong mayor diha San Fernando. Watching from Abu Dhabi, pag-greet ko sa akong nanay Inday Salva diha sa Marihatag. Salamat pa sudan from Arden Salva Alegre. Analin Katas Karistia Balitin, covered court ang sa Malinaw. Yes. So ang orientation niya alauna sa hapon diha sa Barangay Covered Court sa Malinaw. Salamat ma'am. Salamat kayo. So ato mo sa Barangay Covered Court taga Malinaw niya.

Mary Joy, Tata, Istoon, may buntagan ni mo. Levi Caceres, pwede mangayo ko o gaji kasi mo pasudan sa Messenger. Yes, kaibigan ati Levi Caceres, salamat ikayo sa imong suporta para sa Braton sa Diyos. Din sa program Pinagpala Musika, salamat ikayo. Salamat sa tanan na kang Mariana kahapon. O kang kaibigang Nanay Miding diya sa Laak. O ba si anak nga si Juvelin ba to? Juvelin? Jocelyn? Salamat kayo kanyang taga-Laak nga nagsuporta sa kanato. Salamat kayo.

Elizabeth, piyang lambago. Maayong pagpaminaw kanimo diha sa shout out Marbel. Vilma Cesar, salamat kay kan Vilma Cesar. Adto milabayng Friday pag-agi na mo. Nag-atang sa diha sa Tanto sa Lumay sa highway kay ni Palitia og VG Max og atong Herveva Coffee. Ato ng dealer igsuon siya sa Aroma, VG Max og Herveva. Salamat kanyong tanan gagamit sa atong produkto diha tagas dato sa Lumay og salamat igan Vilma sa pag baligya no sa pagahimong nga dealer sa atong produkto makatabang kayo na sa atong ministry. Pag naamo diya igsuon sa Buda, anak mo diya sa Royal Janssen Pharmacy ba to? Kanang halos at bang sa kanto padulong sa German Hospital. Anak mo diya? Dagan ta aroma diya, namalit sa dagang aroma. Unya, dagang puta VG Max diya. Anak mo diya? Reis de Toto Liamoro, maayong buntag. Taga Liangga, Surigao del Sur.

Good morning, Pasundan. Patabang kog ampo sa Ginoo, Pasundan, ng safety ang pagbiyay sa akong magulang ug mga adlaw. Padulong Hong Kong lang astis ni Yes iganang lang. Bisan unsa ang nagakitabo sa kalibutan labi na sa atong kinabuhi. Sa kalipay o kasakit kanunay gyudtang magpasalamat kay siya lang ang makabalo sa tanan nanay sali ni. Maing aga dira sa imo nanay sali. Kag salain ko man nga nanay nga Ilongga man si Nanay Perle. Siya pastor man simba ko dira buhas kay gimingaw ko sa imo. Nay maing aga nay. Amping nay pero kung di kay sa lawas nay dira na lang simba nay kay layo na kayo dire. Pero depende sa imo na ya, depende sa imo. Atong palanggang nanay diya sa Maray-Maray, Nanay Pearly Istorel. Pastor Dan, tagpila ang Vegemax o Aroma. Tag-asa kaigan. Depende kung asa ka mapalit kung darigri sa amo. Amo na ipadala sa Jaris. Pero kung dool ka sa mong tindahan, ato sa mong tindahan kay mas ubos ng presyo. Ang SRP manggod ani igsoong gyud no sa atong pagsugod 15 ang usa ka grapa. Ang sud ana i 50 kapsula. Ang kapsula na tug 30 pero karon mas gipaubsan nato. So gangyo ko sa atong mga partner station nga paubsan po nato gamay ha. Dito sa Davao igsoon din ako to kaila. Pero nakapalit manggod sila. Nakita nila ang epekto nga maayo kuno kayo. Sayang anak kanana mo kaon. Naputo na gibati sa lawas na ayo. Usa siya ka pastor igsoon nakakuha sa number sa ng Facebook. Nitawag ka na mo ni palit. Pulo ka garapa yang gipalit. Ko palit kag dungan pulo ka garapa, gahatag tag libreng usa so 10 plus 1 ta. So 11 tanan among gihatag kaniya. Nibayad na sa amo og pulo ang yang gibayaran. Taga Davao to igsoon, nalimot ko siyang pangalan. Din ako kailang nga pastor, dako yang simbahan. Diya sa Davao City. Maayong buntag pasudan, natulog yun akong luwa tungod sa kamaayo sa Ginoo from Nui Magbanua. Iga Nui may buntag. Ayop nga kanang mahimong available itong produkto diya sa Davao de Oro no, na ay mag-dealer diya. Katagabot ng andoy nga magamit sa itong produkto diya sa Davao de Oro. Kaibigang Gloria Velasco, may buntag kanimo diya sa Maasim, Sarangani Province. Salamat kayo, uban sa tibok family. Ikan Roger Utagan, Jimmy Hermoso sa maayong pagpaminaw. O kaibigang Evelyn, thanks, nalipay ko. You mentioned Psalms 9:1, isa sa mga word of God. Gipa laminit ko o gibutang ko sa resort. Wow, salamat sa Dios. Nani siya hot spring diya sa Esperanza. Time will come. Abutay ko diya. Kapag-imbitar ka nato ni Sigan Evelyn. Kadua na sila padala ka namo o Vegemax. Tag lima ka garapa. O niya, kapi po dahil. Murag lima gapon to kapak-kapak. O aroma po. Salamat Sigan Evelyn. Siling nilabaw. Dami gid sa imong kapi ba. Mot nag-order sila liwat. And then ang atong Vegemax na kita ng epekto mao nga nag-order po sila otro. Salamat kay ibang Evelyn diya sa Esperanza Sultan Kudarat. Ato ning listener igsoon sa radyo. Mga ilanan nga duol ng katapusan, matod pa sa awit. Jinjin ingay, pangulima. Isapisandi ka ni mo kaibigan Jinjin. El Malawa usab maayong pagpaminaw. Erna Fitis Apitis Biro, may buntag ka nimo diha. Yes, hapisan diha ba ni Pastor Biro diha sa Bangahan. Analisa Cuevas, pasundan maayong buntag. Nagpasalamat ako sa atong Ginoong Hesus Kristo sa pinaagi sa imuang programa sa pagwali sa radyo o sa tambal nga Vegemax Capsule. Naayo akong sakit sa kasing-kasing o akong hubak. Inaot pastor ang Dios magapanalangin kanimo. Amping kanunay ako si Pastor Sinon Cuevas taga Cuevas Trento. Wow, salamat pastor Sinon. Oba Cuevas Trento. Ang lugar na kapangalan sa iyang apelido, Pastor Sinon Cuevas. Salamat kayo.
gigamit sa Dios ang VGMAX. Naminaw ni sa Metro FM Trento. Nigamit og VGMAX, matod pa, naayo iyang sakit sa kasing-kasing, apil ang iyang hubak. Mao ninindot sa kapsula igsoon o sa lamang klaseng kapsula, pero daggang sakit ang matagaan niya galibyo. O, pastor na nag-testify, wak na ko ni Mailan, wak may magkita ani. Salamat, salamat kay Pastor Sinon. Good evening, Pastor Dan. Salamat kino. Nga safety imong mga biyay, Pastor. God bless from Nanay Perle. Nanay, may agas imo nai. Good morning, Pastor. Kanindot sa pulong sa Diyos nga among nadunggan, Nanay Lita Reponte sa Banlag. Salamat di kayo. Banlag, may buntag. Ako pag-ampo man as pamilya diha nga kansang minal sa kanabi ni Panaw. Diha sa murag sa Mansanto, Banlag. Natakay biyang nakahaya diha karon. Ipaampo na ako si Kuya Pabling Pabilona nga tuwa siya karon sa ospital sa Cagayan. Nag-agaw buhay. Nga unta makarecover sa iyang balatian from sumugot ni Yes Igan Marcelina. Kani right now, Lord, ikaw Ginoo mag-auban kang Pabling Pabilona dito sa ospital. Ipasinati kay Ginoo ang milagro. Tabangin sa Ginoo. Thank you, Jesus God. Bunda, laturin din din maayong pagpaminaw. Murag tagahin na tuan ni Namati ko, Pastor, sa King's Radio hinatuan kay Pastor Saldi Lindo. Kaibigan din din. Salamat, membro po ni sa kaibigan di ay. Marites Siga o Banilagad, Dudong Siga diha sa Hingoog, maayong pagpaminaw. Kaibigan Rubicento, salamat usap si Mong Gugma, matod pa niya, Gugma sa baton sa Diyos, sa pagtabang sa itong ministry, salamat. Matod pa niya, blessed Sunday ni mo, Pastor Dan, o salamat sa nindot nga pulong sa kinong nga imong gishare, nausap ka ron, inaot si Lord God, kanunay mag-uban, kanatong tanan, amen kaayo, Pastor Dan, o amping kanunay, sa radyo lang ko na minaw. Yes, salamat Igan Rubicento, salamat usap sa imong contribution para sa baton sa Diyos. Laing asawa sa alagad, nag-text na ito, amen, Pastor Dan, o salamat sa pulong sa Diyos nga kung mga lagad na kinalan nga malipayon ta o mga, sa mga pagsulay sa atong kinabuhi. Amen, God, salamat kayo, kaibigan Junalin Layawon, asawa ni Alagad Nars Layawon. Elia Paras, maayong buntag na pod, Pastor Dan. May buntag ka ni mo diya, Igan. Igan Elia Paras. Maribo Kretzel, maayong pagpaminaw. Salamat din kayo. May buntag diya kay Pastor Bagundol, inyong pastor diya. Salamat, salamat din kayo sa inyong pagpaminaw kanunay sa programang Pinagpalang Musika. Maribo Kretzel. Matuban niya, pakataom sa imong minsay, sa imong kapulong tupgyod sa akong kasing-kasing. Glory to God. Sis Mare, ay buntag. Romero Apur o Bajinsan, ay buntag diya kanimo. Thank you for listening ba ni Brada Bobo diya. Kanyang tanan diya, may buntag. Kang mamuing mamuing, kanunay na ako gapaloy sa mga pag-ampo. Ang ginong Diyos paday mag-uban kanimo, magapamuat o makasinati kang milagro mamuing. May buntag ngayong tanan diya. Kang Sis Raquel, kang Risa, kang Mami Ami, kanyong tanan diya. Salamat sa inyong mga pag-ampo usap para sa ministry. Good morning, Pastor Dan. Yes, may buntag Igan Verinia Virsabala. Diosdado Rosel Lintaw sa maayong pagpaminaw sa Muralyo ng Oog City. Vlogger Nels, hallelujah, praise God sa manindot nga matahom nga mensahe sa Dios ning kabuntagon. Yes, glory to God. Salamat mahal na among pasudan matod ba ni Igan Vlogger Nels.

Tentang dia sama Salido family. Kang kaibigan Miriam, salamat-salamat igayo sa inyong suporta sa program Pinagpala Musika. I mean, sa love gift ngayong gipadala through Igan Inday Asilan. Miriam Salido, ato ning diehard nga mga followers sa Facebook.

Salamat igayo, kagawad inadanggalyo, kagawad Mayang de Villieres, Iga na Bitolan Black Lumiston, kaibigan Alma Lutrago, mga Federation Officer sa Lantapan, pinanguluan ni Ganila Drayan, nabagan ni Igan Ilin Kamike. Mga kaibigan sa Sungko, pinanguluan ni Igan Bibi Apat. Mga kaibigan sa Kulasihan, pinanguluan ni Igan Maning Pardo, inabagan sa itong mga funksyonaryo siya. Salamat siyang suporta sa itong programang Pinagpala Musika. O kang kaibigan Tina Bautista, Igan Tina, salamat Igan Tina. Nakapit ko sa ilang balay kay nag-order siya ang dua ka grapang Vigimax. Andin aroma po dayon. Salamat Igan na Tina sa imong suporta. O may buta di akang Mama Monet. Mama Monet, may buntag, salamat sa pribilyo nga naka-offer po tag pag-ampo nga to kanila. Labi na kang Mama Monet. Salamat, Sistina. Brad Tony, salamat di kayo. O kang kaibigan Diding Sibog, ang tag-iya, salami ang Litsumanuka. Nalitsunan diha sa Wao, napot sa Banisilan, nasa Lawagan Quezon, o diha sa Kalilangan. Kalilangan, ipatronize nyo ang Sibog Litsumanok kay nagatabang na sa atong radio program. Sibog Litsumanok. Sis Bibi Oblagonglong, salamat igayo. Kaibigan Nelson and Bibing Dolo diya sa Philippe Bayugan City. Salamat igayo sa iyong suporta. Igan Nelson, grabe ka sa ilang kasing-kasing sa pagtabang. For God's glory, Brad Nelson o Gassis Bibing. Nanay Inda, magkabinta diya sa gusa. Salamat usap kayo. O kang Brad Rumi sa Maramag, Brad Rumi. Di gina ko na ilan igsoon. Pero nitunol po doon siya o love gift para sa minisis. Salamat ha, Brad Rumi o Maramag. Aslapit sa Maramag, no? Sa play doon ni, pero akong bawaan, Brad Rumi. Ha? Maramag ba to? O Bakusanon. Nalimot ko ah. Pero dito sa itong office sa Maramag itunol ang maong love gift. Kalipay ning kalibutan gitalikdan ko. Kalipay ning kalibutan gitalikdan ko matod pa sa awit igsoon.

Amen toto kang Kristo kay mahanaw ang tanan. EMCC Valencia kita-kita taon niya sa panimbaho na. Oh, congratulations di anang glory to God sa dakong kalampusan sa Joint Worship Celebration kahapon o gabi diri sa Barangay Batangan. Naasa nagtapok ang lalaing kasimbanan. O banusab ni Father Jojo. Salamat din kayo atong amigong pare Dennis sa Batangan. Walang ko makatambong kay medyo gikapoy ko ga sa akong biyahe gikag Davao. Pero tuwa dito ang atong mga worship team o ba ni Pastor Yuni o ni Pastor Anis. Pastor Dan, daan, Pastor, da, Dan, asa dapit ang inyong product ibutang sa mungkayo? Wa, patal product niya ba? Pero pwede na ito ipa-GRS. Diya sa mungkayo, pwede ito pa-GRS. No, katong gusto mag-order. Naragit sa Trento sa Gen Pharmacy, mapalit itong produkto. Exclusive big soon atong aroma dia. Gen Pharmacy, niya, diya po itong Vigimax ang atong pinagpala. Sa atong listeners, gusto mo tabang big soon sa atong ministry. Dali mo palit sa mga estasyonan nga asa mo gapaminawan. Para patayin tayo magka-broadcast igsoon. O patayin pag-ampo ang gino patayin magka-suporta sa atong programa. Kaya na atay estasyon igsoon nga atong dangan, itawag ka na ito kahapon. Amin to sa kaadlaw atong listener dito after siya nakawa kadungog sulod sa mga duwan na kasimana. Ya pasudan, 2015 pa kong naminaw sa akong gihap igsoon, mag-unsin na sa katuig. Ang usig kasing pamburagi kumot nga nawala itong programa dito. Bisag usa manggod ka kapsula, wa gitay sales dito. Ngamon tayo gatabang, kini atong manggong isuon, kini atong produkto, mamang kini gabayad sa istasyonan. Yan na pala ang istasyonan nga murag posible ato pumundangan. O niyang iupog ko sa itong partner station nga kanang namanggoy na bawang istasyonan nga mudami lang sa ako kuha na gamay ng Vigimax niya. Ang uban dito siya magkuha sa lain. Dami lang sa ato. Maligya po siya. Anyway, yan po yung soon the Lord will provide aning atong panginalan para sa itong mga radio programa. Salamat mga radio stations na katabang po da, no, sa pagbaligya para makasuporta po sa itong programa. Pinagpala mo si ka, ako gipanghandom igsoon nga. Di tama kaundang sa itong mga partner station. Importante yung pag-text. So, among iyong taga-iligan, nakuha mong gilisin na itong ga-text manggo diha. Mga, amo na lang pong giundangan. Kay i-transfer po namo among budget ng uban sa ubang lugar nga among suwayan. Like sa Bohol, magdugang tag-istasyonan. Yeah. Unsi di siya katuig na minaw. Pero waray tiks-tiks. So tiks mo sa amo ah. Tiks mo. O niya isulti kung asa mo dapat paminaw. Labi na kung mga first time mo nga nak-tiks na to. Nay nag-comment sa Facebook ganiya kung asa ko na mapalit ang atong produkto diya sa Iligan. Diya sa Iligan ang atong produkto mga kaibig magsuunan. Mapalit diha sa at Banggan International High School na adiyay opisina sa Manulife Pharmacy. I mean, Manulife Insurance. Second floor, ana diya kay na diya atong produkto. So diya ka palit, diya mo palit, kay dako nagatabang sa atong ministry diya. O niya, naapod diya igsoon sa dako ni nga ko ano, supermarket. Kanang KMCC Supermarket diha sa Kinapawan na diha sa sulod na ay pharmacy diha, Midi Pharmacy, diha mo palit. Then pag naapod mo sa Matalam, diha mo palit igsoon sa Dison Store, katong tindahan grocery store nga doon lang yun, diha sa public terminal doon sa public CR. Na Dison Store diha, diha mo palit. Pag naamo tulunan dito sa Barangay FK Lukang Tutugawran. Pag naamo arakan, nadiya sa Apic Pharmacy. Ano, dili pharmacy ah. Watay pharmacy karon diya igsoon nga nagkuha na to. Nadiya igsoon sa Apic Gas Station sa Arakan. At kung gusto magdira taga Arakan, text mo ka na ko ah, taga Arakan.
bungod diya sa Apic Pharmacy. Diralin Ratso, maayong pagpaminaw. Oga, Rick Angel, atong produkto, palit diya sa Rick Angel. Taganta produkto diya. God, God bless, salamat sa tanang ilabi na sa Aroma og Vegemax nga magkatambal gayod. From Angel Ricky Store sa Tangkulan, mapalit ang produkto diha. Anak mo diha mga igan ko. Kay bago lang ito sila gidiliveran diha og dagang Aroma og dagang Vegemax. Salamat kay Ricky Angel. Nga nahimong available diha sa Tangkulan, lirungan ng atong produkto. Dennis Cabrera, sa Tubigon Ball, maing buntag, maing pagpaminaw. At ang inyo akong pag-anad yung mga kaibigan ko. Amen. Hallelujah. Pakatahom sa minsay sa awit, maghatag o kalina o kadasig, nagtanaw mi sa imong life. Ibi amping mahal namang pasodan from Nil-Nil, Kagat-Kagat of Malaybalay City. Salamat ika Nil-Nil. Morning pasulan, sige yun ko og atang sa imong programa matag buntag. Shout out man ko diri sa mga Cabrera, Kabudyan family, happy Sunday Dennis ni nga taga Tubigon Ball. Salamat igan Dennis. Sa ato mga listeners di atang inyo ako pagbisita di ha. Lenlen Lagari gaan, may buntag di kanimo di sa Panabo. Ang atong produkto, tingbayad na rabas Panabo na po. Palit mo di atong produkto, bi, para din ako mag-cash out o padala o kwarta bayad. Anak mo di ha sa Infinite FM, Santo Niño, Panabo City, at bang na siya sa Panabo Hotel or Panabo Inn. Palit mo di ha mga igana. Natay produkto di ha, natay Vegemax o Aroma, dagatang bilin di ha. Para at least pangbalad na lang, pangbayad na lang sa radyo. Nga di na may mukas out padala di. Good morning to Engineer Wolfe. O ban siyang pinanggang kapika sa kinabuhi. Salamat good pod nga nasa diya. Madungo itong programa sa Davao Arias. Pinagi sa 96.1 Infinite Radio Oga 90.9 Light FM Panabo City. Pag naamo kibawi, nadiha sa Big Light Radio o sa Light FM usab. Pag naamo damulog, nadiha sa Balao Store. At ang urasing zone karon 57 minutos malipas sa 5. Happy to taman na minute mga kaibigan. Ang atong uras paspas kay mudagan mga kaibigan ko ba? Salamat sa minsay nga inyong gipabot nga ni kanato perting daghan kayo mga minsay igsoon. Di lagi nato ni matawas o basa ning atong Facebook Live nga perting na kayo. O yan, napas itong numero igsoon. Gatiks nato. Pero salamat din kayo. Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula may itong pinakamin sponsor o atong haplas nga Aroma Herbal Oil. Nindutang haplas igsoon. Nindot kay nga ato gitawag ni pinagpalang haplas nato atong aroma mga kaibig magigsunan. Okay ning atong kape nga perting niduta kayo Herviva Coffee. Perting lamias tong Herviva Coffee. Mani akong inainom mo. Kining atong Herviva Coffee perting lamia kayo igsoon. So para padayong maangkon may panglawas. Kini herbal na lami pa. Ang Herviva Coffee magigsunan. Lamia kayo. Herbal ni siya. Mabisag buntag kuminom ani okay ra kayo kay herbal man gud ni. Karon magud problema tag-asag sugar. Kini gawas ngay paubos niya, punggan pa kanyang pagtaas imong sugar.

Manamilit na ko, Santa Maria Agusan del Sora. Okay, salamat Igan, Analisa Cuevas. Igunsan ni mo si Pastor Sinon Cuevas. Napodin niya atong amigo, bago lang to namat yan, murag iyang mother-in-law. Nestor Cuevas, retired nga sundalo. Ato ning suod-igsoon nga membro sa Alliance Church sa Maramaga. Kaibigang Nestor Cuevas. Amarag ito niya fellowship sa Quezon di ay nga Alliance. Boynos, sangalat mo ang persa sa grupo sa mga kaibigan o ning mga istasyonan nga asa kita madungog. Papa na ko si Pastor Sinon. Papa rin niya. Salamat kay Igan. Analisa, yada yung anak rin ni Pastor Sinon na unta tamil kam nga mahimamat na ko mo. O in person mismo. Boynos, sangalat mo ang persa sa grupo sa mga kaibigan o ning mga istasyonan nga asa kita madungog. Mambo aya, hapit na. Kita-kita na karupit sa 25. O niya, iksoon dahi, ugma di aya. Natay bisita din niya sa church. Ngagi host, sponsor sa Bima. Mga grupo sa pastor. Si General... sa pangalan din na limot ko. Kadtong pinaka chief security sa Senate at itong panahon nga nagkagubot. Nadine, general ni siya igsoon na dili sa ato karong ugma. Aron usab nga mag-minister nga ni kanato. Ako kini si Pastor Dandang Galio, temporaryong manamili itong mag-aingon. Good morning to Prima Hir Barbosa. Thank you for listening. Anto mamuing naminaw siya mamuing may buntag. Matubay morning pasulan og sa tanang naminaw karon. Good luck pod sa mga examini. Greetings to Romero Bautista and Dangalio family. Salamat mamuing. Ampi mga igan, happy Sunday kanatong tanan. To God be the glory.